0: kay Ma'am Mirian, excuse me, kay Ma'am Mirian Mishme Maingaga, kay Sister Alin Grace Bandiola, 60th birthday sa siling
1: Happy Adlaw. Birthday!
0: Damo nag-birthday kung Augusto, no? Oh, damo ganyan nag-birthday kung Augusto. No? And praying for good health and more blessings and long life. Oh. Kay Ma'am Alin Grace Bandiola.
1: Happy birthday!
0: Kay Ma'am Marlene Joy, mayong aga. Lubog na ang Maynila. Abaw kabudlay, no? Amo ning problema kung sige bala ulan, bala kay gabaha, bala ho. Gabaha ang kainit siyang ulo sa mga Pilipino. Lubog na. Okay lang tani kung gabaha. Galing kay kung magbaha ang kwarta, partner Joel. Ay, awan kita kay wala drainage. Wala drainage. Oh. Kung mag-ulan man kwarta, ate, patay tayo. Pabuslot aton nga bagol. Pero kung mag-ulan, papilon, ang 20 bilang daan. May ara na kung natabo, mga kabiyanan, nga nag-ulan kwarta. Kay, ano siya, ano ko itong nag-gili na kita? Sa movie ko itong gili na kita. Nga nangawat sila sa aeroplano. O nga nag-deliver sa kwarta. Bawag gingiha nila ang plastic. Ginpaulan nila kwarta. Nalipa yung mga tao sa dalom na mudyot kwarta. O. Doka, kis ano, doka nami, muntani matabo, no? Na mamudyot ka nalang kwarta. O, mayang aga kay Sir Tristan Gulay. Birthday mo kapon, Pastor. Yes! Kay Ma'am Marlene Joy. Mayang aga. Kay Ma'am Rosemarie Garfield Makiling. Mayang aga. Happy birthday, Biliter. Salamat, good ma'am. Kay Ma'am Wela Familiar, maayong aga. Kay Ma'am Perla Montalvo, ang ginabantayan ko kada aga ang oras sa Pilipinas. Uy, salamat, good ma'am. Kay Pastor Ben Hinilia sa Tanhay City. Kay Ma'am Meredith, kay Pastor Bess, kay Ma'am Jean, kay Donski, kay Chingkay, maayong buntag diha sa Tanhay. Kay Sir Robert Garcido. Uy, salamat, salamat. Anong sa iyong mga greetings? See you sa Sunday. Rasa man silingan. See you Sunday. So, aray na kita mga biyanan sa unang bahayan sa ato nga tingog publiko, si Senator Chis Escudero, Senator Chis Escudero, nagatulod sang ginatawag nga nationwide ban sang gambling advertisements across all media platforms. Okay? Kay kung biskan diin, kamo subo mga mirahan ko sa Facebook, kamo kung sa YouTube, kamo kung sa whatever, kamo nga mga social media, may mga patalastas, may mga advertisements, may mga ano na ganit sa tawag na siligay no, ng patalastas ganit. Pasayod, no? Pasayod nga mga sugal. Okay? Kag ginapromote sa mga vloggers, sa mga content creators, ang sugal. So ang ginaduso ni Senator Francis Escudero nga dapat may ara nationwide ban sa gambling ads or advertisements sa tanan nga mga media platforms. Okay? So amo ni ang ginhambal niya no sa uso na subong ang mga podcast eh. Mga podcast matuguro no. Podcast natin kung kamusta ng aton nga barangay si Kapitana Julie ang nagapamuno sa barangay barangay Dusi 33. Kamusta na mapodcast man taguroy no? Uso na subong ang podcast eh. Halos tanan nagapodcast. May podcast ni si Senator Chis Escudero ang iyang pangalan sang podcast. Pwede nyo pangitaon ha? Ang Chis Wiz. Chis Wiz, usapang may laman. O, muna iyang podcast. Kagsang iyang podcast, sang Duwinggo lang, no? Ang gindiscuss ni Senator Escudero, ang iyang ginapropose nga hagna, nga measure, ang Senate Bill number 2347, nga ang tinutuyo sini, ang mag-set sang firm, no? Ang legally enforceable limits kung paano bala ini mga gambling platforms mag-promote sa ilang kagulingon. Ha? Kay Manuel Kabianan, very effective ang ilang promotion, especially kung ginagamit

0: gamitin lang ba mga content creators. Kaya mo ni uso sabong eh, kung content creator ka, madama mo ka viewers, abis kan juta ka lang gani viewers gani. Basta daw may ano na sila eh, kung galambo 10k ang mga viewers, ga-contact na sila sa imo, how about i-promote mo ini nga sugal? How about i-promote mo ini nga hampang? Hampang man eh. Ma-download mo lang sa imo nga cellphone, i-promote mo ni, dasun tagaan ka namon, every successful promotion, tagaan ka namon sing amo ni, 50 mil, 100 mil, 150,000, amo na blahaw. Oh. Kag iban nga mga content creators, ha? Ah, di siyempre, ang nag-aobra ka ganun isang content, agad nga makakwarta ka. O, di ba? So, ginagrab nila ang opportunity nga makakwarta. O, nga, dasun, mag-promote siyang sugal. Okay? So, ini nga Senate Bill ni Senator Francis Escudero nga 2347, o, mani, nga dapat may enforceable limits kung paano mag-promote ang mga gambling platforms. Ha? So silingya amo na ang logic sang gina-propose nga legislation nga hindi balatani maginhapos para sa mga gambling platforms nga mag-promote sila kaugalingon. Ha? Kay para hindi tanan basta-basta lang makampang. We've talked about this online gambling for several times na mga kabiyanan. And this is really heartbreaking eh. Kay, tungod sang ka... Amo ni nga ginasakyan subong. Kay tungod sang ka budlay bala sang kabuhi sa mga Pilipino. Gapanaghap na lang. Gapanginyawat na lang balahaw. Oh, nga ang 50 ko, base iya. Ah, magdusmil pa ni. Base iya, magdusintos pa ni. Base magkinintos pa ni. Oh, ang 50 ko, base iya. Gapanaghap. Oh. May nasuryahan nato nagligan nga ang driver balas ang jeep. No? Nga pila lang man ang income niya kada adlaw. Ha? Dasun intrahan niya pa sang scatter. No? Biskan 50-50 lang ginapalod mo. Ti, ha? Kagdamo ka kabuang subong. Diin ka balikin. Gumabati ang ka. Ching! Ha? Abotan ko gampang ka mo scatter. No, biskan diin ka malakat o mabati ako mong ching. Excuse me. Ha? Kay gapanaghap ang mga Pilipino sa kabudlay, tungod sa kabudlay sang pangabuhi. Oh. Nga masiling isugal ta na lang niya. Ha? Isugal ta na lang niya. Kay siling man sa mga sugar roll eh. Last money, never lose. Oh. So, ang tinutuyo ni Francis Escudero, Senator Chis Escudero, nga pabudlayan ini nga mga gambling platforms, oh, nga hindi tanan basta-basta makahampang. Oh. Kay ini nga online gaming, mga kabiyanan, online gambling games, oh, naging pervasive na eh. Accessible hindi lang sa mga adults, kundi sa mga minor di edad man. Okay? And siling ni Senator Escudero nga kinanglan ma-institutionalize ang ban sang gambling related advertising. O, hindi ang gambling ang iban, ang advertising ang iban. Ha? Kay kabudlay na hindi na makakaskuro ang gambling, ang buta kun makakas sa Patrijol kun ikaw be, hindi na makakas, di ba? So ang kakso ni Senator Chis ang advertising, no? Ang gambling related advertising, kay para hindi maginhapos. Kay kun makita pagoglanto ka video gul pilang may masingit nga, no? May masingit nga mga advertisements about gambling. Di siyempre kun ang tao ya nga nagapanginyawat, uy, arigli ho. Dasun click the link below, maamula na sila. Click man daw yung siyang link eh. Dasun, sudlan mo daw yung 50. Imagine na, bala pila ka 50, maubos mo. Antis ka makadaog 500. O. Daw ko baga, isa gani, atrasado ka pa eh. Risto ka pa eh. O. Nakagasto ka 600, antis ka nakadaog 500. O. Perde ka sin. Ha? No? Kisa gani, sobra pa sa 500. Mahal lang kung pareho ka sa iban nga pag, o, ang ginatawag na nila balang may term na sila sa mga sugarulay, beginner's luck. Ha? Pagkadaog mo, naguntat ka dayon. Galing, hindi eh. Ha? Makadaog ka, hindi ka man maguntat dayon eh. Kaya masilig ka, basi makadaog pa ko da suna. So ang gindaog mo, naobos na lang liwat. Gin, ano blaho? Daw pareho bala sa mga investment schemes. Nga, di nagatag ka sa kalibo, pagbalik sa imo, 3 mil. O, ginbalik mo ang 3 mil, nagbalik si 3 mil. Saka, ay, nagbalik, gali, no? Nagdubli ako, akon nga sa kalibo, nagtripli ako nga 3 mil, nagdubli. Di, ihatag ko na lang yung bilog ng sweldo, 15 mil. Paghatag mo sa bilog ng sweldo, 15 mil, wala na nagbalik. Kaloko. Ang muna yung gambling, kaklatabo, subong. Ha? Ang muna yung gambling, mga minan. O. So, ilang taon ang pros and cons niya. But before that, mamati kita na sa pipilang mga panumdum. Di ba lang ka timilin, kapabalik pang oras na, Pilipinas.
1: Dear Marnie, I'm not shocked or wonder why I win the pageant on top of you. Why? What reason you can think about but your very fat body? What did you think you are? Beautiful girl of a Samaritan? Excuse me, but you're so giant. And if give chance to others, I would rather to choose to be a sexy like me. Because to be a sexy is always win.
2: Mahiya ka naman sa dila mo. Managalog ka na lang.
1: P.S. You say again that I am not deserved. But who is win the crown? Me or you? You or me? And the final is me.
3: Isang paalala, ngayong buwan ng wika mula sa himpilang ito.
4: Ini ang 1233 Radyo DYBS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.

0: Atinong Publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nakablik ang oras na, Pilipinas, alas 8.19, mamaya ng grasi sa oras. Ma'am Glenda, kumawas ka David, mayong aga. Kay Ma'am Lorna Soledad, good morning. Kay Ma'am Elinor Duresa, good morning, no? Sa bilong Panimalay Duresa, kay Nanay Connie, Tatay Benny, kay Doc Gracia, kay Daryl, kay Dane, kay Daryl, kay Daniel, kay Diana, kay Pastor N.N. Nambid and family, kay Mami Kleng, dali sa aming Kaskalya, kay Tito Jimmy, kay Joanne, kay Jason, kay Jana Pescadera sa Ulado. Huwag agadra sa inyo tanan. Ma'am Eda Conroy, good morning. Good morning. Kaga sa iba natin mga kabiyan, Andra, nung nagpamati siling ni Ma'am Josephine. Late ko na batian, more years to serve him and joy. Halong imo voice, noticeable, my colds. medyo may ano subong, gaga katol ang tutunlan subong. kinang lansing inom sing damo nga ano lang gani ang dahon gani nga damo na sa bala. Oregano na paktan hindi pa kajul libong oregano o oregano na sumbutangan bala limon balao sumbutangan pagid sing ang ginger ano nga ni luya sumbutangan baka no dasun butang pitsay daw ano na na bulalo na nao no bulalo na nao oh. Kaya namit na ang organo yung butang sa sabaw. Ambot ko nakatisting ka mo ha. Pero bulong na sa kuno sa ubo. Nagligad, ginubrahan ko ni Missy isang iya to nga potion. Love potion number 9. No? Ginbutangan niya lemon, kag luya. Bo, pag inom ko, bukakang-kahang maniday. pati akon nga bibig ga init mo ug kakangkahang manday ano ni Dayman basi ma ano to ni di ah inuman lang butangan niya hani kundi pagkagabi ga guwa tanan panuhot ang napilin lang ang sa ulo lang ang panuhot wala nakakas. So balikan nato naman yan, the numbers are what make this significant, mga kabiyanan. No, ining gambling balahaw. Ha? Ining Senate Bill 2347 nga ginfile ni Senator Chiz Escudero nga mag-prohibit sang gambling advertising kag sponsorships across TV, radio, print, websites, social media, electronic media kag physical advertising, no? And as well as prohibiting celebrity or mga influencers nga mag-endorse kag mag-promote, no? Kag makabaton sang promotional incentives, no? Halin sang gambling platform sa mabiyanan. Oh? Kag ang argument kay ang existing advertising rules mga mabiyanan are largely voluntary and therefore kinahanglan nga magin legally enforceable ining ban nga ini. Now, again ha, the numbers are what make this significant mga mabiyanan. 300 look at these numbers. 396.14 billion. Okay? 396.14 billion amuni ang total gambling GGR. Okay? Or kumasiling ka GGR, gross gaming revenue sang 2025. Okay? 396.14 billion. Ha? Kag mas taas ni kaysa 2024. Sa 2024 mga binan, 372.33 billion. It's a 6.4% increase or roughly mga kabiyanan 23.81 billion more sa isa lang ni katuig. Okay? But the really important number is this. 50.8% mga kabiyanan, 50.8%, more than 50% ang online or electronic gaming share. Ag online kagang electronic gaming accounted for 50.8% mga kabiyanan sa kabilugan sang Philippine gaming industry GGR sang 2025. Okay? But silingon ang mga tao wala nagakadto sa casino, wala nagakadto sa sugalan, wala nagakadto sa bulangan, wala nagakadto sa kundiin man ang mga kaladtuan nga mag-agon magsugal. Ara lang sa ilang mga balay, sa jeep, sa mga eskwilahan, sa kundiin, kaing ilang nga pagpanahor online. Okay? 50.8% mga kabiyanan. Okay? Huh? In other words, sa piyak nga bahin, more than half sa gambling industry, no? Ang ilang gross gaming revenue halin sa digital or electronic side. Okay? So, amo ni ang bag-o nga nag-take over subong eh, ang online gambling, ha? Effectively nag-over, ha? Take ini sang traditional nga mga casinos, no? Traditional nga mga sulugalan as the largest industry revenue contributor. Again mga binhana, online gambling. Oh, so una ya kung masiling ka gambling, ginanglan mo ya million-million nga kwarta makadto ka sa mga casino, no? Makadto ka sa mga ano. Pero subong hindi na million, hindi na tag 100,000, hindi na ang kinahanglan mo na lang subong, ha? Pisoson, no? Pila to gani partner Jul ang mga ano mo? Piso, 5 kag polo pwede mo mataya sa scatter. Oh, di ba? So, imagine na bala, pila ka bilog Pilipino? Ang Pilipino, we are more than 100 million. Okay? Siguro sa 100 million, ha? Sa 100 million mga kabiyanan, okay? Mga 74.85 million people ang adults 15 to 64 years old. Oh, nag-research ko kadali. So, it's about 66.7% sang total nga household. So, this is working age, ha? 15 to 64, 74.95 million people. From this 74.95 million, oh, ibutang lang nato na nga 50% ang naghampang sang sugal. O kadako, ganyan mga abyanan. Okay? So, online gambling, ha, naglapaw pa kaysa traditional nga sugal. Kag amo ni ang dapat liwato, no? Ang policy discussion. Okay? Because hindi na ni ang old fashioned casino problem, ha? Kay kung masiling ka casino, hindi ka to kasulod kung wala ka kwarta, hindi ka to kasulod kung minor di edad ka. Kaysa subong ang casino ara na sa imo nga cellphone. Okay? Ara na sa cellphone ang casino. And ang pagsaka bala sa mga players is even more striking. Ha? Perhaps amo ni ang pinakaimportante nga statistics, ha, para sa ato ning discussion. Ang data sa PAGCOR nga ginsight sang Senado, ha? Ha? It showed nga may ara 32.117 million registered electronic gaming accounts in 2025. Imagine ha, pila to gani ikatao ang mga adults? Ang adults is 74.95 million people. Okay? Sa Pilipinas ha? Sa Pilipinas. More or less. Okay? Hindi man na ang specific number. More or less. Okay? The registered accounts is 32.117 million. Ha? Compared sa 8.208 million sa 2024, this is an increase of approximately 291.3%. Okay? Now, there is an important caveat na kami. Ha? Ang 32.117 million, hindi buot silingon, nga may ara 32.117 million individual Pilipinos. Kay man, isa ka persona, isa ka tinuga, pwede ang multiple accounts. Okay? So, lantawon ta, ha? ini nga mga numero importante mga biyanan. Ha? Ang kwartang involved rin, dako-dako katama eh. In just the first half of 2025, ang Philippine Gaming GGR naglambot na sa 214.75 billion. This is 26% from 171 billion the same period sang 2024. Excuse me. Okay? And 114.83 billion, or 53.47% during the first 6 months sang 2020. Grabe yung ambyanan 2025, no? Grabe ang pagsaka sa numbers. And sa mga ano lang niya, sa legal lang niya gambling, how much more kinagdamo man ang illegal gambling nang mula na register sa pagkor o isa pag na eh. Ha? So, ining a bill ngay pasaka ni Sir Torchis, ginaduso niya subong. Ha? Nga mag-prohibit. This is, I think this is important for us Filipinos. Oh. Budlay ng kabuhi, sagulan pa sang sugal. Timano na lang ang mga Pilipino. Okay? So, Ma'am Therese Obahib, mayong aga. Kay Ma'am Josephine Amoyda, good morning. Belated happy birthday. Madaming salamat, no? Sharing the good news, educational and spiritual. Oy, salamat, gid. Salamat. So, kadako ning problema ning gambling-gambling, mga kabiyanan. Ha? So, I don't know oh, kung kamuya nag-intra ka mo sa sining mga bagay. Tiin nyo naman na. Oh, inyo naman na kung nag-intra ka mo sa sining bagay. Pero, ang hindi lang nakon gusto, ang hindi lang gusto sa Pungsod Pilipinas, kay damo, minor di edad ang nag-intra sini. Kung ikaw ya, tigo lang ka na, may edad ka na, kabalo ka na sa insakto kag hindi, no? Tiin mo na na. Yeah. Pero yung mga minor di edad ya, nga wala pang kamuang-muang sa mundo. Nga nag-intra na dire, no? It will develop into a habit eh. No? Kag mahimo na nga lifestyle, habit, lifestyle, then eventually, amo na nang kabuhi nila. Kaya ano na nang matabo sa umulabot, no? Ang Pungsod Pilipinas. Oh. Di ka budlay. Okay? So, kung ito pray sa sining problema sa Pilipinas, hindi lang baha, hindi lang corruption, gambling. Wala na kita tiyon, mga biyana, nas na lang tadri, anay, sa itong nga istri, anay, kagantista may numilit, nga mo yun, anay. May naman nga ito, Diyos sa mabala, nagadayo, nagkapasalamat kami sa siningaga. Salamat, Ginoo, sa iyo katutom. Salamat, Ginoo, sa iyo pagpakamayo. Thank you, Lord, kay tagaan mo naman kami bagong adlaw. Tagaan mo naman kami, Ginoo, sa mga blessings, nga amon nga gina-enjoy. Thank you, Lord, kay ikaw ang maayo, gin nga Diyos. No, sa siningadlaw, nagpangamuyo kami, ikaw magupod gid sa amon, ikaw magpakamayo sa amon. Lord, we pray for our government. Kabay, Ginoo, magpadayon sila paghimo sa mga laying nga maghatag, Ginoo, meaningful help sa mga Pilipino, Ginoo. Lord, continue to be with us and continue to magnify your name in our lives. Jesus, we pray in Jesus' name. Amen. Maamyanan, wala lagi kita tiyon. Kagalindri sa atong studio. Kaupon na si partner Julie Panis sa atong control. Si partner Joe Redulia sa atong online stream. Kasi sa atong comment section. Once again, ini ang inyo abiyan sa kahanginan. Jig sinilyang nagsiling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Ini ang oras na Pilipinas. Dito sa 12:33 Radio de Wavies. Sa kasumuli. See you tomorrow. God bless. And bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: BC Radio mula sa Vancouver, Canada.
1: Servisyong OFW. Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Servisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
2: Isang mapagpalang araw ng Martes, mga kagapay. Araw ngayon ng Martes at tayo ay nasa panahon ngayon nitong ilang araw, lalo kahapon na pagbaha at ilang yung ibang mga lugar. Nawa po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ano po, kahit ganito po ang sitwasyon, kami naman po'y nagpapatuloy sa paglilingkod sa inyo dito sa servisyong OFW. At nagpapasalamat tayo lagi sa Panginoon dahil tayo'y may pagkakataon, dahil hindi lahat may pagkakataon na makapaglingkod, kaya samantalahin natin. Kaya please tune in lang po tayo at please like and share sa ating broadcast para po mas madami ang matulungan natin sa pamamagitan ng mga payo. Ito po si Pastor Joe Biasong sasama sa inyo sa loob po na isang oras. At of course, kasama ko naman ang aking kasama lagi, partner sa ministry at maging dito sa radyo, Pastor Rene Bunsoy. Good morning, Pastor Rene.
3: Partner, at magandang umaga, magandang araw po sa inyo lahat na nakikinig dito po sa Servisyo OFW Tagod Kita Tuesday Edition. At isang oras po itong pagtatalakay at pagsagot sa mga katanungan na inyo pong ipinapadala po sa amin. Hayaan niyo po na kami po ay makapaglingkod sa inyo na aming mga kababayang OFW kasama ng inyong pamilya. Partner?
2: Ayan, maraming salamat, Pastor Rene. Eh, kumustahan muna tayo. Kumusta ba dyan sa lugar niyo? Alam ko, para naka-work from home ata kayo, kumusta ang area dyan sa inyong lugar?
3: Dito sa San Jose del Monte, dahil mataas naman tayo, hindi natin nararanasan yung mga baha-baha. Although challenge siya kapag pupunta pa tayo sa Metro Manila. Kahapon, partner, na maaga na nga kaming umuwi, mga 2 p.m. Pero alam mo ba, sa mga nadaan akong traffic, nakarating ako 6:30 na. Oh. Ng gabi na.
2: Oh. Grabe. Ano yan? Dahil sa traffic yan, traffic.
3: Sa traffic, mostly sa EDSA, partner.
2: EDSA.
3: Mostly sa EDSA, oo. Oh.
2: Eh, kahapon ako'y dapat papunta ng Manila dahil may mga nilalakad ako diyan sa Manila City Hall. Eh, nakadalawang balik ako. Nanigurado ako baka maipit ako. At nagpiringa talaga ako, Lord, tutuloy ba ako? Magamat napakasimpleng tanong yun, partner, dahil pwede ka namang hindi magtanong na sa Lord na mananantsa ka, kita mo yung panahon. Pero talaga kahapon nag-pray ko, Lord, tutuloy ba ako? Mm. Then I was led by the Lord na no. Totoo, partner, hindi ako tumuloy talaga. Then nung malaman ko itong pahapon, talagang lubog ang maraming bahagi ng Metro Manila, lalo dyan sa Manila. Kaya napakalaga talaga yung una wisdom ng Panginoon at yung pagtitiwala sa Kanya. Kahit napakasimple na kahit alam mo pwedeng hindi mo natanungin, pero I ask the Lord, kaya purihin ang Panginoon na iligtas ako mula doon sa sitwasyon na yon, maraming lumubog na lugar. Yung panawang destination ko, yung lugar na yon. Kaya purihin ang Panginoon. Alam ko maraming mga nasa panahon ngayon ng pero madali naman nag-subside, partner, ano, yung mga lugar na lumubog. Anyway, kayo po yung nakikinig, nanonood sa programang Servisyong OFW at tayo darako sa ating salita ng Panginoon bilang ating gabay ngayong umaga. Kawikaan chapter 28, ito po ang sinasabi, verse 18. Ang taong namumuhay ng matuwid ay ligtas sa kapahamakan. Ngunit ang taong masama ay bigla na lamang mapapahamak. Malimit nating sinasabi na kapag binabasa natin ang kawikaan, punong-puno ng wisdom. Pangalawa, pag nagbabasa kayo ng kawikaan, laging may comparison ng masama, mabuti, liwanag, dilim, at katuwiran, kasalanan. Laging nagko-compare. Sapagkat sa mga karanasan, mga kababayan natin, even sa ating panahon, nagko-compare ka ng panahon eh. Nagko-compare ka ng mga bagay-bagay. At least meron kang dalawang choices, no? Ang mahirap yung marami kang choices, lito ka na noon pag marami kang choices. Pero pag isa, dalawa, madaling ma-identify alin ang tama at mali. At yan ang presentasyon ng kawikaan. Dito nakalagay ang pamumuhay ng matuwid at masama. Pinapakita rito ang pamumuhay ng matuwid at masama. Alam natin ang pagkakaiba ng matuwid at masama. Kung lalong-lalo na kung ang perspective mo, ang pinagagalingan ng iyong kaalaman ay salita ng Diyos, makikita mo agad yan kung masama at mabuti. Pero nakalagay dito, hindi lang alam ang mabuti at masama, kundi namumuhay ng mabuti o matuwid. Pwede kang alam mo ang katotohanan pero hindi ka namumuhay ayon doon sa matuwid na paraan. At sabi ng banal na kasulatan, ligtas sa kapahamakan. Kuminsan ang tingin natin sa ating mga sarili kapag ikaw na nga matuwid, ikaw pa napapahamak, parang naalis ka tuloy doon sa paniniwala at pamumuhay. Pero sa salita ng Diyos, remember na kapag tayo ay, sabi rito, mamuhay ng matuwid, tayo ay ligtas sa kapahamakan. Huwag ho nating tatanggalin ang angkla natin doon sa pamumuhay sa katwiran o pamumuhay ng matuwid. Kahit sa tingin mo, parang ikaw pang agrabyado. Bakit? At the end, ikaw ay ligtas. Ano man ang mangyari, una sa harapan ng Diyos, pangalawa sa harapan ng tao, sa dulo niyan, ikaw ay ligtas. Mga kababayan, ngunit ang dulo ng mga taong masama, sabi rito, bigla na lamang mapapahamak. Huwag natin payagan ang ating sarili na mabigla sa kapahamakan dahil tayo lumalakad sa dilim. Manatili tayong lumakad sa matuwid at ligtas tayo sa huli. Ligtas tayo sa kapahamakan. Yan ang salita ng Diyos, Proverbs 28:18. Naway nakatulong, mag-inspire sa atin na mamuhay ng matuwid kahit walang nakakakita, walang nag-a-appreciate dahil alam ng Diyos, nakikita ng Diyos ang iyong buhay. Tayo manalangin. Dakilan Diyos, salamat po sa muling pagpapaalala sa amin ang hindi lamang namin alam ang matuwid, kundi namumuhay kami sa katuwiran. Salamat sapagkat may kaligtasan sa kapahamakan ang mga taong namumuhay. Tulungan niyo laging kaming kapit doon sa pamumuhay ng matuwid kahit maraming pressure, maraming mga challenges, pero ikaw ay kasama namin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Ayan, partner, may mga babatiin ka dyan. Ikaw na mauna.
3: Binabatiin natin yung mga tune in, ano, whether kayo ay nasa PM radio or sa inyo pong smartphones. Unahin na natin, narito si Marisa Manuel. Amen. Sabi niya, si Jerry Reforma, blessed Tuesday morning po, Pastor Joe, Pastor Rene. Watching on Smart TV through YouTube. Live streaming from Magaraw, Camarines Sur. Ayan, layo-layo yan, ha? Si Josie Mingala, blessed morning po, Pastor Joe, Pastor Rene, sa lahat po. Si Ann Valenzuela, si Faustina Frankie Habla, good morning po, Pastor Rene, Pastor Joe, blessed Tuesday. Kaagapay, listening to AM radio every day. Ingat po sa maulan na panahon. Parnel, baka ikaw eh, may babatiin din dyan.
2: Yeah, of course, babatiin natin. Ang binabati ko ang aking may bahay, Banji Biasong, narito ang aking anak, si Kelly Jan Biasong, at ilang mga kasama ko dito, ang iba'y tulog pa dahil masarap matulog ngayon. Ano? At sa lahat ng mga kapatiran ng OFCMI, at nung Sunday ay nagkasama-sama tayo kahit masama ang panahon, pero nagtuloy ang gawain umaga at hapon. Partner, meron kasi tayong panghapong pagsamba, at mas madami pa yung hapon nung Sunday dahil hindi ko alam kung bakit, pero after ng pagsamba, partner, sabay lakas ng ulan. At yun na, buti na lang nakaalis. Maraming salamat din kay John Joseph, yung aking bunsong anak, partner, eh, blessed ng Lord. At nag-blessing din kami ng sasakyan niya. Congratulations, anak, at pagpalain ka ng Panginoon. At mayroon kaming, partner, ngayon pa lang na dahil Sunday, no, kalimitan ang mga help desk natin dito ibang araw, pero dito may mga sumisimba na kasi ng mga OFW na galing sa malalayo, galing Pampanga, mga inaakay din ng mga ilang kapatiran, eh mukhang kailangan na namin sigurong mag cool project dito. Ayan, dahil pag Sunday normally nauwi ang mga kapatiran, pero yung mga dumalo, kasi ang mga counseling ay nasa after service, alas 12 na yung partner, walang pagkain yung mga bisita na mga help desk concern. Kaya hopefully this coming month, loobin ng Panginoon, we will have budget for that. Kailangan namin mayroon ng contact na ano, na mga ready na nakapack na mga lunch. Kaya salamat sa inspiration ng GFM. At mukhang direksyon ay papunta ron, partner, sa cool project.
3: Ganda yan. Dahil yung paglilingkod mo natin sa OFWs extends not only from dito sa servisyo OFW, sa OFCMI, sa GFM, kahit na hanggang sa church yan. So, in fact, no, sa inyo na mga natutulungan ng GFM, kung kayo po ay nasa area ng San Jose del Monte o dyan din sa San Mateo, Rizal, pwede po nyo kaming kontakin if you are interested, you can attend, no, sa aming pong worship services on Sunday. An open invitation to everyone.
2: Yun, dito po kami sa Silangan, San Mateo Rizal, at pero ang pag-attend po natin ng concern ay after the service. After yung worship service, at yun na, kaya tuloy-tuloy, partner, yung ating paglilingkod, after pangangaral, magpapahinga lang ng kaunti, then yung mga concern, kahanong Sunday, dalawa na mga concern, o tatlo na concern ng OFW. Yung mabuti yung isa ay taga Modesta, partner, so ang lapit sa amin, Modesta, at yung dalawa nga lang ay Pampanga, medyo malayo-layo, pero they will attend daw pag Sunday, loobin ng Panginoon. Pero mahirap yon. O sabi ko kung saan, malapit doon sa lugar na yon. Pero they accept Jesus Christ as their Savior and Lord nung mga taong yon. Ayan. Dagdag ko lang, partner, si Telma Manjares. Blessed morning, Pastor Joe, Pastor Rene. God bless po. From Calamba, Laguna. Uy, kumusta ba dyan sa Calamba, Laguna? Wala bang mga baha dyan? Si Mary Ann Cruz Francisco, good morning, blessed morning, guwapong host, pastors, listening from Hong Kong while working. Nako, maraming salamat, Mary Ann, sa sabi rito, mga guwapong host eh. Nako, salamat sana. Pag nakita nyo kaya kami ng personal, masabi pa kaya ito ni Mary Ann Francisco. Parang radyo lang nung araw, partner. Ang ganda raw ng poses nung makita niya na disappoint. Pero ito, kitang-kita niyo na naman kung ano kami. Wala na kayong ikagugulat kung ano na yan. Yan na po yan. Okay. Yan, partner. Diretso na tayo sa pagsagot sa mga katanungan na ating sasagutin. Alam ko, from your end, meron kang mga katanungan at ating sagutin ngayon. At may dalawa din akong katanungan. Ipkakayanin pa ng time.
3: Alright. Unahin na natin ito kasi itong isang meron akong pinadala sa iyo pero hindi yan ang ating unahin. Kasi meron dito na nag-reach out sa amin, no, sa Global Filipino. At ito ang sabi niya, no? Sabi niya ay, hello po, ako po ay nasa Kuwait, no? Pwede po ba akong mag-change ng employer? And then later on, sinabi niya, bata pong alaga ko, ayaw ko po ng bata. Kahit maglinis ako ng buong bahay, magluto, basta ayaw ko ng bata. Ako lang po, basta masaya ako. Wag lang bata. So mukhang alam mo na kung anong pinatutungan nila, no? Di ba nakalagay sa kontrata may day off? Bakit ako? Sasabihin ko po amo ko na mag-change employer na lang ako. Papaalam na ako sa amo ko. Sana payagan ako. Kahit pahinga man lang ng isang oras, wala. So nung tinanong natin, ano, kako yan ba bago mo pinirmahan, ay naintindihan mo ba na kasama sa iyong pinirmahan yung pag-alaga ng bata, yung ba ay naintindihan mo ba na kasama ito sa iyong pinirmahan? Sabi niya, opo, no? Pero kahit anong trabaho lang, wag lang bata. Parang nade-depress ako sa bata. So partner, so dyan nag-end yung kanya pong ano, kanyang katanungan. So siguro ang address natin dito is that pwede ba ng isang OFW na pagdating doon, pumirma siya ng kontrata, ano, apparently I believe she knows na mayroong bata. Pagdating doon, ay bigla na lang siyang umayaw at gustong
2: maglipat.
3: Request ng palipat. So partner, I will leave to your I will kumbaga heed to your wisdom dito at sususugan natin 'yan after you.
2: Okay. Partner, maganda bagamat maganda yung introduction mo kanina yung alamban niya. Yan, importante 'yon eh. Kaya lang dahil ang tanong niya sa atin ay pwede ba akong maglipat? Ayan.
3: Yeah.
2: Ang kasagutan po diyan ay pwede naman pero mahirap. Mahirap at hindi basta-basta. Sapagkat una, para maglipat, kailangan yung dumaan sa Migrant Workers Office. Remember, you signed a contract for 2 years. Minimum of 2 years. At ikaw ay sumang-ayon, hindi ko na pupuntahan yung mga detalye ng iyong pinirmahan, pero ang tanong mo kasi, pwede bang maglipat? Pwede, pero napakahirap at hindi madaling gawin yon. Una, para maging legal yung paglipat, partner, bagamat yan ay practice ng marami na naglilipat kahit walang paglipat ng kontrata, hindi dumadaan sa Polo o sa Migrant Workers Office pero naglilipat. Kaya ang tingin tuloy ng iba, pwede kasi naglipat eh, pwedeng ilipat. Yung legal na paglipat, hindi madali at mahirap gawin. Bakit kanyo? To ipuprove nung employer or ikaw kung bakit ka maglilipat. At tiyak na hindi mo gagawin yon, partner, doon mismo sa Polo kasi alam mong hindi ka papayagan basta-basta unless mayroong pananakit o may death threat sa'yo o may pinagbabantaan kang patayin o sinaktan ka. Pero hindi pa rin eh, partner. Mas malaki ang prosyentong hindi talaga. Kaya lang binigyan lang natin ng konting puwang mga ilang prosyento na pwede ngunit hindi madaling gawin yon kasi naka-lock in ka, partner, sa 2 taong kontrata. Oo, so hindi ina-advise natin na mga kababayan, yung paglipat na legal ay hindi madali at hindi ka makakalipat basta-basta talaga. Pero yung ginagawa ng marami na basta naglilipat, nagkasundo lang yung 2, hindi po yun legal. Kasi pag may nangyari sa iyo sa labas ng kontrata, kasi sa kontrata partner nakalagay address, employer. Right. So, violating this contract, abay, may pananagutan, partner, both sides, o sino man ang nag-violate ng kontrata. Yun po yung ating sagot yan, partner. Pakidagdagan
3: mo. Right. Yeah. Eh, siyempre, nung binabasa ko ito, I think this is, kahapon lang ito eh, kahapon ko lang ito natanggap. So, siyempre, gusto kong alamin, dahil naman past partner, di ba, alam natin yan kapag ka ini-interview pa. At sinasabi naman eh, I mean, most would volunteer. O ito ha, itong pupuntahan mo. At ito ay, kumbaga, ito, may bata ito. Nag-aala, ikaw ba ay marunong mag-alaga ng bata? So sa akin ang assuming ano, na ito'y tinatanong sa kanya. At sinabi naman niya, alam niya na merong bata. So ngayon nag-research ako ng konti regarding Kuwait domestic workers law, no? At meron silang mga patakaran. At ito yung nagmula sa Public Authority of Manpower, yan yung PAM or PAM, na kumbaga ito yung dapat na kanyang sundin kung halimbawang ang isang OFW, domestic helper, na kung nais niyang magpalit ng employer, kung yan may dahilan sa workload o yung pag-aalaga ng bata o hindi angkop sa nakasaad sa kanyang kasunduan or sa kanyang kontrata, unang-una alamin, nakasaad ba sa kanyang kontratang pinirmahan yung kasunduan ng kanyang lahat, ng job description, general household worker. Alam natin yan, partner, nasa standard employment contract, nakalagay yan, yung mga do's and don'ts. Ngayon, kung lalong-lalo na kung nakasaad din specifically na meron siyang inaalagaan na bata at pumirma siya, at halimbawa, hindi naman ito nag-violate ng kontrata, sa palagay ko, kailangan niyang i-honor yon. Liba na lang kung halimbawa sinabi sa kanya o isang bata alagaan. Yung pala'y pagdating mo tatlong maliliit na bata, tapos may mga special conditions pa. Pag sinabi natin special condition, ano, di po ibig sabihin din na downgrade natin yung mga bata, no? It's just that merong mas challenge ang pag-aalaga sa mga special condition ng mga bata. Eh kapag ka ho gano'n, nagkumula naman ho kayo, hindi naman in-inform sa inyo, palagay ko, meron ho kayong karapatan na humiling sa iyong employer at sa iyong agency, siyempre, na ilipat. Dahil it seems to me, it is something that is not written in your contract. Mm-hmm. No? So, ibig sabihin, lalong-lalo na, may binanggit din siya, partner, na siya ay walang pahinga, no? Kahit isang oras. Pero medyo, tingnan mo yung sinabi niya, no? Basta wag lang kung may bata. Kahit wala akong day off. Oh, kanina nireklamo mo na wala akong day off. Ngayon, basta walang bata, kahit walang pahinga. Basta wag lang ang bata. So, medyo mahirap daw, partner.
2: Ang pinagagalingan niya, partner, yung talagang wala siyang hilig doon na mag-alaga. Hindi ko alam kung dalaga si ma'am or may asawa na.
3: May anak daw din siya.
2: Ganun ba?
3: Ito ang paliwanag niya nung aking mini-message ko lang siya eh. Ang paliwanag niya, opo, meron akong anak. Basta sarili kong anak, wala akong problema. Pero kapag ka ibang bata, ay kinakabahan po ako eh. Baka ako magkamali. Mapagalitan niya daw, masaktan niya. So yun yung kanyang paliwanag. Sabi ko naman eh, bakit po kayo pumirma? Kasi alam niyo kung may bata.
2: At ang sagot niya, partner?
3: Ayun na nga. Parang inano lang niya, tinuloy lang niya. Kailangan ko magtrabaho.
2: Ayun. Nako, siguro another insight mga kababayan na kapag kayo kahit na minsan nga eh partner, totoo 'yon ano na from the start pa lang i-clarify mo na sa kont doon pala sa ahensya. Ito narito na ba ito partner sa ano sa Pilipinas o nasa abroad pa?
3: Wala pa, nasa abroad pa yan partner.
2: Oh, so talagang kaya from the start maganda na tinatanong na yan sa agency na please ayoko pong mag-alaga ng bata, bigyan niyo po ako ng employer na talagang pambahay ang trabaho.
3: Tama.
2: Oh, pero alam niyo partner, kung minsan okay yung kontrata at diyan talaga tayo nagbabase. Pero alam niyo ba yung kapag ikay household service worker, talagang ano yan eh, kasama yan, hindi pwedeng walang bata ano partner yung employer. Mas malamang sa hindi. Mas
3: alam natin yan.
2: Oh, mayroong bata yan. Either yung malalaki na pero ina-handle pa rin ng kasambahay or malalaking bata pero mga bata pa yan talaga no. At doon nagkaka-struggle yung iba. Actually may mga case tayong ganyan na kaya kung talagang ayaw mo na mayroong bata eh talagang sabihin mo na sa sa agency mo kasi magkaka-problema ka talaga. Oh, kaya lang at sa tingin ko diyan partner nung nag-a-apply pa lang siya nilunok niya na naayaw niya basta makatapag trabaho yun ang narinig kong sinabi mo kanina na mas tumimbang yung trabaho para sa akin kung nakikinig siya at sa mga ibang ganito ang sitwasyon mas bigyan niyo ng weight pagpapahalaga sa hanap buhay na siyang bubuhay sa iyong pamilya na kuminsan kailangan natin diyan nga sinasabihan tayong mga OFW na mga bayani no dahil nilulunok natin yung hindi natin gusto nakakababa ng dangal at kuminsan talagang nababiolate yung ating gusto napipilitan kumbaga napipilitan tayo dahil hindi natin gusto yun pero kailangan natin gawin dahil sa para sa ating pamilya. Siguro bigyan pa niya ng pagkakataon yung binanggit niya kanina partner yung sinabi mo na nag-aalala siya baka may mangyari. Isang aspeto din yan kahit sabi mo may anak pero baka doon galing siya sa natatakot siya baka may mangyari at talagang masisi siya. So siguro mag-communicate ka lang sa employer mo. I-communicate right. Yung fear mo na gusto ko magtrabaho, gusto kong alagaan pero nag-aalala ako. At least mapapanatag siya doon partner kung na-release niya yung ganyong damdamin para nag-guide din siya ng employer na right. Kung ano ang gagawin. Pero hindi yung aayawan mo talaga at ang solution partner ay pag-transfer. I think hindi yon. I-address niya yung problema kasi yung pag-transfer ay hindi yon ang solution.
3: Right. Partner, bago pa lang ito kasi. Siya rin nga nagsabi dito. At eto, no, sabi nga niya, 3 days pa lang ako dito, parang ramdam ko talagang ayaw ko sa bata. No? At tapos sabi niya, may kasama po ako, 2 kami. So, ibig sabihin, nagsama siya, 2 silang domestic worker. At palagay ko, hindi isa itong bata, no? Sabi niya, 3 yata ito.
2: Ah, okay.
3: So, ibig sabihin, bago pa lang siya, and yet, ngayon, ang nagiging solusyon niya, magpapalipat na siya, no? Gusto niya naman kausapin yung amo niya, kaya lang, para lumipat na, para magpaalam.
2: Kumbaga nagpa siya ng partner, no? Hindi man...
3: Oo, mukhang nagpa siya.

0: pilit actually sa OFW na mag-alaga ng tatlong bata or more ay maaring maituring po ito na paglabag sa napagkasundo yung uri ng trabaho po. So, ayan. So, ang mangyayari dyan, kausapin po. Ayan yung sinasabi ni Pastor Joe, makipag-usap na maayos.
1: Hmm. Baka naman, ano eh, baka naman, halimbawa, mag-separate yung isa sa bata
0: oo,
1: lang.
0: Oo.
1: Siya sa household chores, di ba?
0: Correct. Oo,
1: kasi dalawa, ibig sabihin, alam din ng employer na hindi kaya ng isa na
0: ayun.
1: manggagawa. O, kaya yung dalawang yon, palagay ko, yung paghahati lang, mag-usap na lang kayong magkasambahay na
0: Yes.
1: alam kung Pilipino yan or ibang lahi. Anyway, kailangan natin mag-break, partner, at
0: Alright.
1: it's 9 o'clock. Kailangan natin ilang sandali at babalik po kami para sa pagpapatuloy ng pagsagot ng inyong katanungan sa aming pagbabalik po.
2: Servisyong OFW.
3: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa Unang Tesalonika, Kabanatang 5, Alatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay Pastor Attorney, Carlos Kuya Caloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Servisyong OFW.
1: Nagbabalik na po ang inyong programa, ang Servisyong OFW. It's 9:03 na po at nagpapatuloy sa pagsagot sa inyong mga katanungan. At partner, kung okay na yung kanina, pwede na tayo maglipat ng another question kung okay na.
0: Yes, yes, yes. Ito, basahin natin yung ipinadala mo, no? Sabi niya, hello po, Pastor. Tatanong lang po ako. Anak po ako ni Gemma. Lola ko po si Lola Puring. Pwede po ba ako makahingi ng tulong po? Gusto ko po kasi mga ibang bansa po, ano po kayang bansa ang pwede ko pong pag-applyan? Huwag lang po Saudi, babakaskali lang din po ako.
1: Ayan. Okay, partner, yan ang reference niya, yung nanay niya, lola niya, no? Ito yung
0: okay.
1: Matatapat na mananampalataya natin, no? Ako'y nagpapastor pa sa Rosario, Cavite, no?
0: Mm-hmm.
1: So, nanay, lola at saka nanay, ngayon, dalaga pa yan nung araw yung nanay niya. Ngayon, may anak na mag-a-abroad. Ex-abroad yung nanay niya, partner, si Gemma, no? Kaya lang, di nakatapos ang kontrata during pandemic. Yan ay mga napauwi. Ngayon ay mukhang nagpaplano yung kanyang anak, kaya kumontak sa atin, mapayuhan. So pag ganito, partner, lalo na sa mga bagong mag-a-apply, ang una natin siyempre yung sinabi, abay, bisitahin mo yung website o yung kahit FB page o website
0: right
1: ng Department of Migrant Workers. Kasi kuminsan, partner, ang kaya nagtatanong sa atin, nagtatanong ng ahensyang mapagkakatiwalaan. Diba? Yan yung malimit na tinatanong. Pero tayo po, sa bilang pastor at broadcaster, hindi po tayo nag-refer direkta sa isang ahensya. Mas ating inuuna na sabihin na pumunta ka sa DMW sa website nila kasi naandun ng napakadaming opening para sa ibang bansa. Lalo na kung lalaki, meron yung government to government, lalo na kung Korea, even Saudi Arabia, lalo na kung mga nurses, no? Pero yun nga, yun ang sagot natin. Doon sa mga nagtatanong, ganyan po yung ating malimit na sinasabi.

0: nasagot, hindi kami nag-introduce ng isang ahensya kahit nakilala namin yan or hindi, dahil wala kaming license para mag-recruit or mag-refer sa isang ahensya, dahil hindi po namin, wala po kaming license to do that. Ano? So yun, partner, yun ang aking sagot lang. Ganun lang kasimple yung sagot natin.
1: Alright, ito, babasa tayo ng mga ilang pagbati pa. Si Nora Cancela, good morning po, Pastor Joe, Pastor Ne, listening from Caloocan, God bless po. Si Mila Pascua, watching from Urdaneta, Pangasinan. Mga pastor, nagwapo, stay safe po. Talagang parang malapit na ako maniwala, partner. Magandang umaga po. Ayan, si Garcia Vincent, watching while at work. Po ay nasa UK itong si Vincent Garcia. Tobias Mercado, Luz Biminda, maulang umaga po. O may comment dun sa ating unang tanong si Vincent Garcia. Sabi niya, dapat ang inaplayan po niya ay cleaners or housekeeping po at hindi po DH. Aba, may point si Vincent. Kasi kung gusto mo ng walang bata at paglininis lang, tama yung on-call na housekeeping. Which is available actually, di ba, partner?
0: Yes, yes. Ang problema lang, partner, kalimitan, di ba, pag ang OFW nag-apply, nagmamadali yan. Kaya i-ooperan ng ahensya, sasabihin niya, ito, wala kami kasing ano ngayon eh, wala kaming housekeeping, pero may available kaming visa para sa household service worker. Kinukonvince si minsan, partner, ng ahensya na ito na lang, may ganito naman, ganito ang trabaho niyan. At may mabilis kang madideploy, yan yung promise, no? Mabilis kang madideploy. Kaya kung minsan yung OFW nakukonvince, pag ganun, wag ho. Kasi kagaya nito, tatlong araw pa lang na nasa ibang bansa dahil sa nagmamadali. Hindi tayo against, no, doon sa pagmamadali na makapag-abroad kayo kasi may mga pressure from the family, mga pressure ng pangangailangan. Pero naman, ang mangyayari, pagdating doon, imbis na makatulong, magiging problem. Kagaya nito ngayon, di ba? Sana voluntaryo from your end na dapat kakayanin ko ito kahit anuman, kapalit ng pangarap ko para sa aking pamilya at hindi yung ayaw ko lang. Partner, yung ayaw ko lang, naayos yan, mindset na rin, ilagyan mo ng tamang mindset ang iyong...
1: Tamang attitude.
0: Magkakasama po yan, hindi po pwedeng kontrata lang kasi sa kontrata, partner, walang buhay yan, di ba? Letter yan letra, kasunduan yan na yan. Pero kung paano mo i-handle ang pakikitungo, wala na sa kontrata. Nasa attitude na natin yan. Nasa ating mindset na yan, kung paano mo i-handle lang yung sarili. Yung bagang kahit ayaw mo, pero hindi pwede. Kailangan kong magtrabaho dahil ito ang kailangan ng pamilya ko ito. Kapalit ito partner . Kapalit ito ng iyong maalwang kaunti na pamumuhay. Kapalit right. Ng pangarap para sa iyong mga anak at pamilya. Kaya pwede mong isakripisyo, partner, kahit ayaw mo. Yan ang ano dyan.
1: Ito nga, partner, medyo nag-continue kami ng conversation. Talagang ginigit niya yung kahit maglinis siya ng buong bahay, kahit walang day off. Ayan, nire-reklamo niya noong una. Ngayon, nilalaban niya. Medyo emotional na si OFW. Ang sabi niya, wala ba kaming karapatan?
0: Pumunta na sa karapatan.
1: Tapos sabi niya, di ba pwedeng maging masaya sa trabaho?
0: Nako po.
1: Pag bata, talagang madedepress ako. Sabi ko, depende mo kasi talaga sa pamahamong kontrata.
0: Or
1: Talagang
0: depende sa pakikitungo mo. Instead na maalala mo, instead na ma-pressure ka, ano kaya ano ka, mag-isip ng bagay, lalo na anak mo yon nasa labas, nasa Pilipinas. Hindi ba maisip na ituring yung bata bilang yung anak at alagaan mo ng todo, para wala namang mawawala partner doon, di ba? Yung babaguhin mo yung attitude mo na
1: correct.
0: ituturing mong anak ito, parang yung iba nga ang malimit sinasabi, partner, eh. Totoo na nag-aalaga ako sa ibang bansa ng mga bata na hindi ko nagawa sa Pilipinas,
1: yeah, oo, oh, oo,
0: di ba? May mga ganun.
1: Madalas yan.
0: Oh, pero ang sinasabi nila, inaayos ko na lang yung aking kaisipan na parang kung hindi ko naalagaan ang aking anak, ito naman, dito ko babawiin ang pag-aalaga sa batang ito kahit hindi ko anak. Kaya nga, may mga OFW minahal talaga ng kanilang amo, minahal ng kanilang ng bata hanggang nagdalaga, partner, hanggang kinasal at pinuntahan pa. May mga kwento sa YouTube ngayon, pinuntahan nung ikakasal, pinapunta pa sa ibang bansa para saksihan. Because yung inalagaan niya, proud na proud na lumaki siyang ganito dahil sa kanyang yaya o sa kanyang household service worker. Maraming ganyang kwento. Sana, kung nakikinig siya ngayon, ay sana medyo i-align niya muli, pwede siyang mag-isip ng mga bagay ng mabuti. Hindi, instead na yung ayaw lang niya. Yung ayaw pwedeng mapalitan.
1: Right.
0: Pwedeng
1: ito ngayon ng implikasyon. Talagang depressed ka ba yan? Sabi niya, talagang ginigiit niya. Ay nauwi na sa pagsasabi, partner. Ay sasabihin ko na lang ho na ako po ay pauwi na lang ako sa Pilipinas.
0: Oh,
1: so, ngayon
0: nag-escalate na, partner. Nag-escalate
1: na siya. So sabi ko naman talagang depende yan talaga sa ano pinirmahan mo eh.
0: Oo.
1: Nauwi, nakausap niya na yung kanyang ano, yung sa kanyang agency. Eh sabi niya hindi naman po pwede yung ang sabi sa agency, ah, hindi naman po pwede yung reason mo. Iisa lang yung alaga mo. So I'm finding out na isa lang yung
0: isa lang pala
1: alaga.
0: Oh,
1: no, sabi niya so ngayon anong decision mo? Uuwi na lang ako, ayaw ko magkamali. Tapos ang sabi sa kanya may pambayad ka po ba sa penalty ticket at sa ticket mo? Eh hindi naman ho libre ang pagpunta niyo diyan, magpagpunta niyo diyan. And I agree, sabi ko tama po yung sabi niya. Naintindihan niyo ho ba yung decision niyo yan? Dahil kayo ho ang magbabayad yung ticket, no?
0: At ano talaga, sagot, partner? Ano sagot?
1: Ang sabi niya, talaga pong mababaw ang aking pasensya sa mga bata.
0: Ayun. So lumabas, yeah, partner. Lumabas na yung pasensya, no?
1: Yes, yes.
0: Yung pasensya, pwedeng i-adjust yan, partner. Na i-adjust yung pasensya. One of those is yung kagaya nga, sabi ko kanina, ituring mo yung anak. Yung inaalagaan mo, ma-adjust ang pasensya mo dyan. Diba? At yun nga, sa mindset mo, so, kung gano'n na, partner, pupuntahan ko na yung sinabi nung ahensya. Totoo yun, ano, may dalawa ang pwedeng mangyari kapag talaga nagpilit. Number one, magbabayad siya. Nasa kontrata yung partner, doon sa dulo
1: yes,
0: kontrata, mayroong karapatang mag-terminate. Ito ngayon, partner, nag-terminate yung worker. Tine-terminate niya yung kanyang contract sa kanyang employer. So, mga kasunod noon, siya magbabayad ng ticket. Pero lalo na ito ngayon, partner, na 3 araw pa lang siya, malamang babawiin ng employer, partner, yung kanyang binayad sa agency. Tiyak babawiin yon. At pagbabayarin siya, kaya pag-uusapan niyo yan ng agency kung paano ibabalik. Or kukuha ng panibago na ibabayad doon sa agency at sa employer, pero ang gagawin ng agency, sa iyo sisingilin, partner, sa kanya sisingilin. Ngayon,
1: yeah.
0: sa kanya sisilingin. Ngayon, ganito yan, opposite to sinasabi natin, no? Di ba tayo, partner, pag nag-terminate ang employer, sasampahan natin ang reklamo. Pagbabayarin natin ang ticket, yung unexpired portion ng contract, ipababalik natin. Pagbabayaran natin yung employer sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso dito sa legal division, at ang humaharap ay ahensya sa Pilipinas. So karapatan ng worker na makuha kasi terminate siya. So kung ganun, partner, ganun din yan, both. May karapatan ng employer bawiin yung kanyang perang ibinigay, binayad, kasi ang nakatali siya sa 2 taong kontrata at dapat makuha yon ng employer. Ngayon, dahil hindi niya nakuha, abay, siyempre, pababalik niya, partner. At kapag na-inis yung employer, ipababalik sa agency yung perang binayad niya kasi umatras yung worker na kanyang pinadala. So, pwede sana maglipat kung bago man lang mag 3 months, partner, na na-test muna talaga. Pero ito talaga 3 days pa lang. Kaya sana, mga kababayan, ay pag-abroad ay di biro. Mayroon tayong ganyang programa dito. Sana ay pag-isipan at mag-adjust. Matuto tayong mag-adjust pag nag-iibang bansa tayo. Hindi madaling mag-abroad. Yun lang, partner.
1: Ayun. So, i-close na natin ito. So, sabi ko nga, medyo malabo at nakipag-usap na siya. Hindi natin mabago ang isipin ng ating kababayang OFW. Ay mahirap po. Mahirap yung kalagayan nyo. Baka ho kayo talaga ang magbayarin.
0: Oh.
1: And hopefully, makinig po kayo sa reason. O, dahil ginusto nyo hong pumunta dyan eh. At mukhang merong tamang advice si Vincent Garcia na sana nag-housekeeping ka na lang.
0: Okay.
1: Ngayon, kung napilitan ka dyan, as much as possible sa akin, partner, lagi na didinig natin kay Attorney Cao na ang isang kontrata, it's a sacred agreement. Hindi yan dapat basta hinihindian. The fact na ikaw ay pumirma, ibig sabihin nag-commit ka doon sa kontrata. Hindi ho basta-basta yan dapat binabali. Naapektuhan po. Kayo rin po, naapektuhan yan. Dahil pagka ho kayo nag-apply sa iba at meron kayong ma-record at maungkat yung record ninyo, ay baka ho kayo hindi ho matanggap.
0: Totoo yan, partner.
1: Alam mo, partner, ang mga agency, may kanya-kanyang network din yan. Nag-CCI din yan.
0: No?
1: Nag-investiga din.
0: Tinatanong yung former agency.
1: Tinatanong yung former agency, ito bang taong ito, nag-ano ba? Ayos ba ito?
0: Oh.
1: May kanya-kanyang network yan. So, it really matters that we keep our work.
0: Partner, dagdag ko lang, dalawa yung nakikita ko. Una, pwede kang iban nung bansang yon, no? Pwede kang iban. Pag nagreklamo yung employer, pwede kang iban. Dito sa Pilipinas, partner, pwede ring sampahan ng kaso administratively yung worker. Ang tawag yan ay, di ba, yung disciplinary action against worker, yung daw dyan sa DMW, pwede siyang sampahan sa adjudication para sa disciplinary action. At yung disciplinary action, nagsisimula yan sa 3 months, 6 months, 1 year, hanggang yung talagang hindi ka nabibigyan ng pagkakataon makapag-abroad. Kailangang sagutin mo yon. Kailangan sagutin mo yung disciplinary action. Kayang gawin, partner, ng agency yon dito.
1: Oo.
0: Kung paano tayo nagpa-file ng disciplinary action against employer, nagpa-file din ang agency disciplinary action. Sa tagal ko nagmi-ministry, partner, dyan sa GFM at saka personal sa DZS, may isa akong natanggap na ganyang kaso na refer ni Attorney Cao. Disciplinary action against worker. Kaya lang, nakapag-abroad siya, Nakapag-abroad siya habang may disciplinary action na una, kumbaga yung pag-abroad bago lumabas. Kaya
1: All right.
0: posible yon. Ang mangyayari, partner, pagbalik niya ng Pilipinas, walang disciplinary action ngayon kasi nasa labas siya. Pero pagbalik niya, partner, ayun, pag mag-abroad uli siya, haharapin niya yung administrative na kaso ng disciplinary action.
1: So, ibig sabihin, maaaring may hold departure yan.
0: Hindi ka makapagpo-process, partner. Hindi ka pa mag-immigration. Ikaw ay hindi makakapag-process ng iyong OEC. Hindi hanggang hindi settled itong disciplinary action mo.
1: Okay, eh, so malinaw yan, ha? Magandang na na sabi mo itong patungkol sa DAO o disciplinary action against worker.
0: Mm-hmm.
1: Eh kasi nag-iisip tayo naku, pwede pala. Pwede palang ma-disciplinary action para itong yung ano eh partner eh yung mga sa LTO kapag ka nagba-violate ka ng iyong driver's license, ano, pwedeng patawag, pwedeng kang suspindin.
0: Tama.
1: 90 days at pwedeng ma-revoke din ang iyong license.
0: Mm-hmm.
1: Aba, eh, parang ganyan din pala yan, ano? Akala kapag natin ang OFW lang ang
0: may karapatan. Dito, partner, pagbibigay ng karapatan both sides, ano, employer, may karapatan din ng employer. Kaya sa kontrata, pareho yan eh. Yung meeting of mind, sabi nga ni Attorney Cao, eh, nagkasundo kayo nung binasa nyo kontrata, pareho yan beneficial sa inyo. Or protection para sa inyong, hindi lang para sa worker, protection din ng employer.
1: Dama,
0: kaya nga,
1: dama.
0: Sa batas, sa kontrata din, nakalagay, pwedeng mag-terminate ang worker, pwedeng mag-terminate ang employer. Pantay. Pantay
1: para
0: na karapatan. Pantay naman na karapatan.
1: Yun, ayan. Partner, bago tayo magtapos, ano, babatiin muna natin yung mahuli pa na nabumati sa atin. Si Epifanio Salvador, good morning. Share na po while listening on PM Radio. Si Ronnie Magais Kudjamat, watching po from Milan. Pagbati po dyan sa Pilipinas sa Kudjamat family, Lanatan, Balayan, Batangas. Si Pastora Terry Bruquesa, good morning po, Pastor Rene, Pastor Joe. Shout out po to OFW Federation of San Mateo, stay safe. Si Ana Lisa Lumano Garcia, maulang araw po, blessed morning po sa lahat. At saka si Strel Tampok, good morning po.
0: Ayan.
1: Partner.
0: Partner, announcement lang. Ano? Bukas ay meron kaming capacity building, anti-illegal recruitment training seminar dyan sa FPOP. Ito, partner, ito na yung nung after ng MOU ay bukas gaganapin lahat ng staff, mga 13 staff partner ng FPOP. Metro Manila lamang po ito ay mag-undergo ng capacity building dito sa diyan sa bandang ano yan, Quezon City, at ang magte-train ay ang Department of Migrant Workers, NCR. Kaya see you mga employee ng Family Planning Organization of the Philippines tomorrow. Mukhang rain or shine yan, at medyo paayos na naman ang panahon. Magkita-kita tayo bukas sa pamamagitan ng training na ito, at siyempre sa ang ating trainer, ang DMW NCR. Naroon din si Director Ace Milliar, at pinangako niyang pupunta mismo siya sa training.
1: Alright.
0: Ayan, okay mga kababayan, magpapaalam na po kami ang see you tomorrow po ang sa ating broadcast. Manalangin, maikling prayer lang, Panginoon, maraming salamat na humupa na itong sitwasyon. Huminto na ang ulan, naway magtuloy-tuloy na po ito. Ang mga kababayan naming apektado, tulungan niyo po sila sa pamamagitan ng serbisyo ng gobyerno na makarating sa kanila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kung meron pa po kayong mga ibang concern, padala niyo lang po sa serbisyong OFW. Magpapaalam pansamantala, ito po si Pastor Joe Biasong sa pangalan ni Attorney Carlos Cao Jr.
1: At ito naman si Pastor Rene Bunsoy, nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya. God bless you po. God bless,
0: God bless
1: Pastor Joe.
0: God bless Pastor Rene.
2: ko si Jerry Aguilar. Nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio 702 DZS buhat sa Japan. Arigato gozaimasu na.
3: Servisyong OFW. Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
4: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadamping mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadamping mo.
0: Abyan mo sa ikaayong una-una.
1: Kadamping mo.
0: Ari na ang
2: Kadamping mo.

0: Good morning mga ka-DYVS. A blessed morning to everyone listening to 1233 Radio DYVS Kadampig Mo, the sweet voice of salvation. Hello Bacolod City and hello Negros Occidental and sa lahat po na nakikinig sa atin ngayon. Magandang umaga po sa ating lahat. Kahit kayo ay nasa bahay, nasa opisina, nasa biyahe, nagde-drive, magandang umaga po sa ating lahat. Ako ang inyong kasama ngayong umaga. Ako si Police Lieutenant Mary Margaret Castro Montes and I am your host for today. So good morning po sa ating lahat and thank you for allowing us to be part of your morning. So alam nyo ba mga ka-DYVS, every morning is a blessing kahit minsan tayo ay may problemang dala or kahit tayo ay pagod, the fact that we are given a chance by God na bumangon ngayong umaga, we have another chance to do better, another chance to serve, another chance to love, and of course, another chance to trust Him. So, this morning, let us start our day with a grateful heart and a positive mind with God's Word. And of course, mga ka-DYVS, may baon po ako ngayon. Our Bible verse is from Isaiah chapter 41, verse 10. Do not fear, for I am with you, and do not be dismayed, for I am your God. So, napakaganda po ng ating verse for today. And maybe somebody's listening na nababahala, or they are worried about their family, about their life, and of course, they're struggling in their work, and they have a financial problem. And this morning, I just want to say that you are not alone because God is with us. And maybe sometimes you are tired. Do not let fear control you. Instead, pray and ask God for forgiveness and ask God for guidance. Ask God for strength and of course, trust Him always. And of course, hindi mawawala ang ating special greetings para sa ating mga kapulisan. Good morning po sa lahat ng ating police personnel who are currently on duty. And special greetings sa ating mga police personnel sa Bacolod City Police Office. Good morning po sa ating lahat and sa ating mga station commanders and lahat po na nasa duty, nasa patrol duty, traffic duty, and of course, kahit saan po yung assignment nyo, good morning. And syempre po, hindi po mawawala ang ating special greetings sa ating napaka-dynamic, active, and enthusiastic City Director, Police Colonel Eugene N. Rebadomia. Good morning, sir. And we would like to thank you for always supporting us. The personnel of Bacolod City Police Office in serving the people of the Bacolod City. Thank you so much, sir. And of course, hindi natin makakalimutan ang ating Police Regional Office in Negros Island Region. Good morning po sa ating mga police personnel po. And of course, sa ating Regional Director, Police Brigadier General Romano V. Cardenio, sir. Good morning, sir. And sa lahat ng ating mga kapulisan sa buong Negros Island Region, good morning po. Thank you for your dedication, hard work, and of course, your perseverance and service po. Thank you po. And of course, we would like to extend our special greetings sa our entire na Philippine National Police and to our Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Nartatis Jr., sir. Good morning, sir. And to all our police officers and personnel from Luzon, Visayas, and Mindanao, good morning po sa ating lahat. And I would like also to greet a special morning to our national supporting units. Good morning po. Thank you for our service. And next po sa atin po is that I would like to give a safety reminders mga ka-DYVS. So, para sa ating mga motorista, please drive carefully, huwag magmadali. Always wear your seat belt. Sa ating mga motorcycle riders, always wear your helmet and make sure properly fastened po ito and please huwag gumamit ng cellphone habang nagda-drive. Sa ating mga pedestrian, use pedestrian lanes whenever available and always be alert when crossing the roads. And if you see something suspicious, don't put yourself in danger. Report it to the proper authorities. Remember safety first. Mas mabuting mabagal pero ligtas kaysa mabilis pero delikado. And for our weather update, mga ka-DYVS, bago tayo lumabas ng bahay, always check the weather condition in your area. For today, we are reminding everyone to be prepared for possible rain, showers, or thunderstorms, especially in areas affected by changing weather condition. O kung aalis kayo, magdala ng payong or raincoat, especially sa ating mga motorcycle riders, please be extra careful kapag basa ang kalsada. Reduce your speed, maintain a safe distance, and turn on your headlights when necessary. And of course, for the latest and official weather information, always monitor updates from PAGASA. And for our traffic reminders, good morning sa ating mga commuters and mga motorista. If you're heading to work, school, appointments, or any destination this morning, please give yourself enough travel time. Expect possible traffic build-up, especially during peak hours in major roads, intersections, school zones, and commercial areas. And please remember, huwag mag-counterflow, huwag mag-double park, follow traffic rules, and always follow the instructions of our traffic enforcers. So mga ka-DYVS, mas okay ng late ng konti kaysa hindi makarating ng ligtas. Drive safely. And now, a very important information for everyone listening. So mga ka-DYVS, remember, safe NIR, dial 911. If you have an emergency and need immediate assistance, dial 911, whether it is a police emergency, accident, fire, medical emergency, or any situation requiring immediate response, 911 is there to help. Pero tandaan po natin, 911 is for emergency po. Please do not use the hotline for prank calls or unnecessary calls. When calling, stay calm and provide important information. So, once again, safe NIR, dial 911 because one call can save a life. So, for our weekly accomplishments. So, for the past week, our personnel continued to conduct different police operation and intervention to maintain the peace and order of our community. So ito po ang ating accomplishment ngayon. For illegal drugs, we have 11 operations and we arrested 10 individuals and we confiscated 499 grams with a standard drug price of 3,393,200,000 pesos. So sobrang laki po. And next po sa ating wanted person, total arrested are 19 individuals and we have 5 other wanted person and 14 most wanted person. And for illegal gambling, the amount confiscated is 1,896 pesos and we have 6 operations and 17 individuals arrested. And for the loose firearms, we have 4 firearms surrendered and 1 explosive. So yun po. I just want to say po, mga ka-DYVS, that behind every number and every accomplishment is a story. May mga police officer po na nasa likod po talaga nito. And of course, malaking bahagi rin dito ang cooperation ng ating community. And now, I just want to acknowledge our city director for recognizing our personnel sa mga achievement po natin. And to all our Bacolod City Police Office personnel, congratulations po. And your hard work matters, and your dedication matters, and your service matters. And continue to serve with professionalism, integrity, and compassion. And ngayon po, ipapakilala ko po ang napakaganda kong kasama na ating guest for today. Joining us is the Deputy of Chief Community Affairs and Development Unit, Police Lieutenant Justin Cesare Liaban. Good morning, ma'am.
1: Good morning. Mayong aga sa tanan, mayong aga sa lahat ng tagapakinig sa 1233 Radyo DYVS. Kadampig mo, the sweet voice of salvation. I'm Police Lieutenant Cesare Justin Layaban, and I'm the newly assigned Deputy Chief of the City Community Affairs and Development Unit ng Bacolod City Police Office.
0: Good morning, ma'am. So, gusto ko lang itanong, ma'am, na what made you interested in police community relations or PCR na tinatawag po natin? Ano po ang nag-push sa inyo na maging involved sa PCR?
1: Itong assignment na to hindi ko to pinili. Pero sabi nga nila bilang isang police officer, dapat flexible tayo. Dapat we are always ready to serve wherever we are needed. So 1 month ko naman sa PCR, nakita ko yung halaga nito. Nakita ko na kung yung kaimportansya nito kung bakit kasali ito sa quad concept. At bilang ang isang police naman, hindi lang tungkol sa pagpapatupad ng batas, kundi kailangan marunong din tayo makipag-usap at marunong makinig sa concerns ng ating mga kababayan.
0: Talagang ganun naman talaga na ang law enforcement ay hindi lang po sa mga kapulisan po natin. Ito ay two-way relationship between our police personnel and of course the community. And for our listeners po na baka hindi familiar sa term na PCR or police community relation, ma'am, what exactly is police community relations and bakit po ito importanteng bahagi ng police work?
1: Ang PCR po o ang police community relations, ito yung pagbuo ng magandang relasyon o partnership between the police and the community. Dahil sabi nga po natin, two-way ang pag-solve natin ng mga crime at pag-prevent ng crimes. Kailangan po namin ng tulong ng community upang mapanatili po natin ang peace and order ng ating komunidad.
0: Tama naman, kailangan talaga natin ng ating community para tulungan tayo sa pag-solve ng mga problems ng ating komunidad at pati pag-maintain ng peace and order po sa ating, of course, sa ating Bacolod City. And ma'am, how does PCR help strengthen the relationship between the police and the community? Paano nito napapalapit ang mga police sa mga ordinaryong tao?
1: Napapalapit po ang pulisa at ordinaryong tao sa pamamagitan po ng mga programs and activities na ginagawa ng atin pong kapulisan. Ilan lang po dito ang community dialogues, gumagawa rin po tayo ng mga outreach programs, mga information campaigns, school visits, at marami pa pong ibang mga activities and programs na ginagawa ng ating mga kapulisan po.
0: So, gaya ng mga nakikita nyo sa Facebook, may mga post po ang ating PNP, Bacolod City Police Office Public Information Officer. So, may nagbibigay po tayo ng raincoat, ng boots sa mga bata po sa school po dito sa Bacolod. So, it is one example of the PCR activity. And napaka-importante nito para po sa pagtitiwala ng komunidad po sa ating mga police. Kapag may tiwala ang community sa police, mas nagiging open po sila sa atin at mas naging willing sila na makipag-cooperate at mas comfortable sila na mag-share ng information po sa atin. So, another question, ma'am. Ma'am, how is important that communication in building public trust? And ano po ang nagagawa ng mga police para maging open at approachable sila sa community?
1: Una-una po, nag-uumpisa po kasi ang pagbuo ng tiwala o makuha natin yung public trust sa magandang communication. So, yun po yung binibuild ng ating kapulisan sa ating community. Kailangan makabuild po tayo ng magandang relasyon sa kanila at kailangan meron po tayong magandang communication. Dahil sa paraan po na ito, mas magiging komportable sila na mag-approach sa ating kapulisan. Kaya dapat po, huwag po kayong mahiya o matakot na lumapit sa ating kapulisan dahil palagi lang po kaming nandito upang maghatid sa inyo ng tulong.
0: Another fact po, dial 911. Kaya po tayo may dial 911 para po magsumbong po tayo kung ano po yung mga problema natin. Hindi lang po mga police emergencies, pati po kahit po mga nangangailangan ng mga responde medically, mga sunog, ganun, dial 911. So, another question po, ma'am. So, parang napapadami na po tayo ng tanong. How can ordinary citizen po makakatulong po sa mga police in preventing crimes in their own community? So, ano po ang mga simpleng bagay na pwede nilang gawin para makatulong sa pag-maintain ng peace and order po sa ating komunidad?
1: Unang-una pong pwedeng magawa ng isang ordinaryong mamamayan ay maging alerto po tayo sa ating kapaligiran. Palagi po tayong maging alerto, maging mapagmatsyag po tayo sa anumang kahinahinalang makikita po natin sa paligid. At syempre, matuto po tayong mag-report ng tama. Kaya nga po nabanggit po natin kanina ang dial 911 dahil wag po tayong magdalawang isip na tumawag sa 911 kapag meron po tayong problema o kapag meron po tayong napapansin na kahinahinala sa ating paligid.
0: Oo nga, yun nga. Sa dial 911 po natin, i-avoid po natin yung mga prank calls kasi hindi po madali na magresponde sa mga hindi naman po totoo na mga impormasyon. Kaya avoid prank calls po at magbigay po ng mga importanteng detalye sa pag-report po gaya ng mga information kung ano po ang mga nangyayari at kung saan po magbigay po ng landmark. So, ganun po yung dial na 911. So, nowadays, malaking bahagi na rin ng communication ang social media. So, people get their information from Facebook, TikTok, radio, and other online platforms. So, mabilis kumalat ang mga fake news or misinformation. So, ma'am, how can social media help strengthening police-community relations? So, paano po natin magagamit ang ating social media para sa mas mapapalapit ang police sa community?
1: Malaking tulong po ang social media sa mga kapulisan sa pagbibigay ng impormasyon sa community kasi malaki na po yung sakop ng social media and mabilis na din na kumakalat ang information sa pamamagitan nito. Maaaring magamit po ito ng ating kapulisan sa pagbibigay ng safety reminders, ng crime prevention tips, at ng mga emergency updates o iba pang mga announcement na kailangang malaman ng ating mga kababayan.
0: Tama nga naman. And ma'am, before the public post or share information about crimes or police incident online, ano po ang dapat nilang tandaan? Or anong dapat nila i-follow? Ano dapat nilang i-consider para hindi po tayo magkakalat ng mga fake news or misinformation po?
1: Siyempre, babalik po tayo sa think before you click and think before you share. Siyempre, bago po natin i-share ang isang bagay dahil mabilis nga pong kumalat ang information sa social media, tingnan po natin kung verified ba or kung galing po ba ito sa official or reliable source. At kung hindi naman po tayo sigurado, ugaliin po muna natin na siguraduhin dahil buhay po ng tao ang nakataya at maaari pong makasira po tayo ng reputasyon ng ibang tao.
0: Oo nga. So, ganito po, may mga verified po tayo na page and Facebook account po sa ating Bacolod City Police Office. Please follow, share po ang PNP BCPO PIO po. Yan po yung official page po ng Bacolod City Police Office po na nagbibigay ng impormasyon regarding po sa ating mga crime accomplishment or mga nasolve po natin na mga krimen. So, we also see the importance of police community cooperation during emergencies, disaster, and major incidents. So, kapag may emergency, kailangan talaga ng mabilis na communication and cooperation between the police and the community. So, ma'am, how does PCR help during emergencies or disaster? Especially po ngayon, natag-ulan po. Tapos, marami po tayong mga kinoconsider po sa daan. So, ano pong role ng police-community relation po during this situation?
1: Bilang ang PCR nga po ay bumubuo ng magandang relasyon o partnership sa community at ang ating kapulisan, mas mabilis po natin na naiiparating sa community yung mga instructions, yung mga kailangan po nilang malaman at mas maayos po tayo na makakapag-responde sa mga nangangailangan kapag meron po tayong magandang communication o coordination sa kanila.
0: So this is very important because in an emergency, every second matters. So dial 911 po. So another question, ma'am. How important is it for the public to know when and how to properly use 911?
1: Siyempre, kailangan alam po natin kung paano gamitin po ng tama ang 911. Dahil ginagamit lang po ito sa mga totoong emergency. Kailangan po, alam po natin na kapag may nakita po tayong immediate threat sa atin pong bahay, sa atin pong safety, o kahit po sa property, tumawag lang po tayo sa 911 para sa agaran na responde at agarang action.
0: So ma'am, pwede niyo po bang sabihin kung ano po yung mga important information should the callers provide para mas mabilis silang ma-assist or ma-respondihan?
1: Siyempre po, unang-una, kapag tumawag po tayo sa 911, kailangan manatili po tayong kalmado upang makapagbigay po tayo ng accurate at malinaw na impormasyon. Ang una po natin na sasabihin ay ano po ba ang nangyari upang malaman po ng ating kapulisan kung paano po tayo re-responde at kung ano po ang mga kailangan natin na dalhin sa pag-responde po natin. Ang pangalawa naman po, ang sabihin po natin ay ano po ba ang nangyari, kailan po at saan para mabilis po itong mapuntahan ng ating mga kapulisan.
0: So, thank you ma'am. Basta sa pag-report po, kailangan lang po natin mag-observe ng 5 W's and 1 H. Ganun lang po, napakadali lang po. And next po ma'am, masyadong personal na po ito na tanong. If you could speak directly to the public or to the people of Bacolod City listening right now, what can you tell to them about working together with the police?
1: Siyempre, bilang police officer po, ang gusto po natin ay mapanatili po natin ang kaligtasan ng ating mga tao. Kung kaya't gusto ko pong sabihin na kami pong mga kapulisan ay nandito lamang para maglingkod upang magprotekta at upang tumulong po sa inyo. Kaya, at bilang kasali po ako sa PCR team, isa po sa mga gusto rin po naming ipaalam at sabihin sa inyo ay nandito lang po ang ating mga kapulisan para makinig po at para makipag-ugnayan po sa inyo at para makinig po sa inyong mga concerns.
0: Thank you, ma'am. And last question na po talaga. Last question na, ma'am. What reminders would you give to the police officers who interact with the public every single day? So, what should they always remember when dealing with the public?
1: Siyempre po, ang masasabi ko po sa ating mga kapulisan, palagi po tayong maging mabait sa ating mga tao para po malaman po nila na pwedeng-pwede po silang lumapit anytime sa ating mga kapulisan. Maging komportable po sila dahil ang mga kapulisan po natin ay wala lang naman po kapag may problema. Nandyan din po tayo ang ating mga kapulisan sa mga ordinaryong pagkakataon. At anytime po, kahit ano pong problema, kahit ano pong concern ng ating mga kababayan ay makikinig po ang ating kapulisan.
0: Thank you so much, Ma'am Cesari. So, napakaganda po talaga ng mga insights niyo ngayon, Ma'am. So, siguro yung mga listeners po natin ngayon, marami po silang natutunan, especially po sa pagtulong sa ating mga kapulisan para ma-prevent po natin yung mga krimen and of course, in maintaining the peace and order of our beloved city of Bacolod. So, I just want to say nga pala, classmate ko si Ma'am Liaban. We are from Silang Paglaom class of 2026. So, I just want to say good morning to all members of Silang Paglaom class of 2026. So, kami po ay yung mga kakagraduate lang po sa Philippine National Police Academy. So, kung gusto niyo po maging scholar po para sa bayan, you can apply the PNPA CAT po. Malapit na po 'yon. And of course, mga ka DYVS, thank you so much for spending your morning with us. sa ating mga kapulisan na on duty. Stay safe po tayo. And God bless us all po. And sa ating mga motorista, drive safely. And at sa ating mga pamilya, of course, I just want to say hi to Montes and Castro family from Cebu City, my family. And good morning po. And I just want to say to everyone listening, always remember that whatever you've been through, God is with you. This is Police Lieutenant Mary Margaret Castro Montes, your host, saying thank you for listening 1233 Radio DYVS Kadampig Mo, the sweet voice of salvation. Have a blessed morning, everyone. Stay safe, stay positive, keep the faith, and remember that kung may problema, may pag-asa. Kung may pagsubok, may Diyos kang kasama. So, God bless us all. God bless Bacolod, and God bless everyone. Thank you so much for listening with us, po.

0: Ikaw ba ay may mataas na blood sugar level? Labis ang timbang? I-try mo na ang low glycemic rice tulad ng PSB RC86. Hindi ito agad natutunaw ng katawan, kaya mas mabagal ang pagtaas ng blood sugar.
1: Nakatutulong ang low glycemic rice sa pagpapanatili ng mas maayos na blood sugar level at wastong timbang.
0: I-try mo na!
2: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

O abiyan sa sini nga mabulubog na o maulanon nga panahon. Salamat kinsa Ginoo nga nagapadayon kita sa piyaksang maulanon nga panahon. I hope safe ka dira subong abiyan, pakadto sa imo opisina kagina. Kag ambal gani no. Anuman nga season, magpasalamat kita abiyan. Okay, may mga purpose na ang Ginoo. Ambal ni Francisco gani, some days bring sunshine, some days bring rain. Both are needed for things to grow. A rainy day is not a wasted day. Slow down, stay grateful, and remember, storm pass, but lessons and strength remain. Don't let the weather decide your spirit. The sky may be gloomy, but your attitude doesn't have to join the meeting. Rain may change the pace of your day, but it doesn't have to change its purpose. Keep going, keep growing, and yes, by the way, don't forget your umbrella. So, abyan, sa imodira, no, kabay pang mangin mapinasalamaton kita sa gyapon, sa sini nga maulanon nga panahon, and nag-remind ini sa aton nga mangin cautious kita, abyan, no, maghalonggid sa mga naabyan aton dira nga nagabiyahe, hinay-hinay lang sa pag-drive, no, madanlog ang dalanon. Kag kung nagalakat ka man, of course, dalagi ng imupayong or jacket, abyan. Kag hinay man sa paglakat ni mo, abyan. Kag likaw sa mga danaw or mga baha. Ginapasalamatan ko gid ang mga abyan naton nga nagapamati sa aton. Permi si Tita Virgie Salgado. Good morning sa imo, Tita Virgie. Subong man, ginatamiyaw ko man si Nay Mercedes Nanit, Sir RV Nanit, dira sa Gimaras. Good morning. Kag ginapasalamatan man naton si Lance Garcia, si Ma Maria Carmela Mijares. Maayong aga gid sa inyo. Ginatamiyaw man naton dira sa Alimudyan, Iloilo, sinang presyosa ng Roda Aliesa, maing aga sa inyo, kabay pangamayo, manang chimpo dira sa inyo. Tita Ninfa Tahala, Pastor Nemesio Tahala, mga biya naton dira sa The Voice of Calvary Baptist Church, Alegre Oton, Iloilo, madamo gid nga salamat. Kaginapasalamatan man naton si Ma'am Jocelyn Sergian Hainga, good morning gid sa inyo. Kag subong man abyan, ginapaybalo man naton kag padayon kita sa pagpangamuyo sa mga bago nga programa naton diri sa DYVS kada Lunes. Mabatian naton ang Lift or Life Improvement for Teens or Lift the Group with Leia Bargazo. Kag ang schedule sini 5 to 5:30 p.m. Ginatawa miyo mandira naton sa VMA Global College ang mga abyan naton si Doc Joy Gaduyan, Doc MJ Alonsagay, tanan ng mga abyan naton dira sa guidance counseling office. Maing aga sa inyo dira. Kag subong man, ginapasalamatan ko Tita Perla, Tito Nestor Montalvo, Tita Girly Fernandez, si Ma'am Luna Norori Visera, Tita Aileen, Tito Joel Lagundino, maayong aga gid sa inyo. Kag pambantayan mo man sa sinin nga September, first Sunday sa September, abiyan mabatian ang bagong nga programa, The Word Between Us. Upod kay Pastor Bong de la Fuente of Northside Baptist Church, 7:30 to 7:45 in the morning. No? Maying aga lang dira sa tanan nga members and friends aton sa Northside Baptist Church. Na si Sir John, no? Maying aga dira sa inyo. Hello gidara sa inyo nga tanan. Kaginatamyo man aton ang mga naga-online sa nagkalain-lain nga bayan sa kalibutan. Sir Philip Sibalios, good evening sa inyo. Ma'am Jeneline Raykert, hello gid. Kag Intentional Discipleship Making Conference abyan sa sini na nga September 25 to 26 sa SMX Convention Center, Bacolod City. Invited ka abyan sa sini nga conference. Kung magpa-register ikaw, visit lang sa idmcbacolod.com or sa ilang Facebook page, IDMC Bacolod. Si Miss Chona Aldea, ginatamyo man naton. Tita Gemma Pindon, Pastor Haniel Joyce, kag abyan Carla Pindon, maing aga gid sa inyo. Tanan nga members ng Bacolod Bethany Church, Royal Meadows, madamo gid nga salamat. Si Pastor Rodrigo Niere, dira sa La Carlota, maing aga. Subong man, ginatamyo ako, Tita Belen, Tito Sean Magallanes, si Ma'am Tessie Jordan, Tita Shirley Camacho, Tita Cecil Velus, Ma'am Lorna Alisbos, ang Capitol Hills, maayong aga.
Kag aton nga ginapasalamatan na ni Net Pisaga, padayon kita sa pag-pray sa iyang good health and healing. Kay nay Ninita Godel

0: Kiver, Ma'am Leia Solina, Ma'am Aileen Baulo, Tita Corazon Estelioso, Ma'am Lilis Lofranco, please pray gid abyan sa dugang akusog, good health and financial provision. So bang man kinatami ako, si Tita Dimple Baldonado, maying aga sa imo Tita Dimple, Tita Florita Ong, Ma'am Maya Chu, Sir Allen Del Carmen, Ma'am Manay Gloria Versosa, good morning sa imo Manay, kamusta ka dira? Kag subong man, ginatami ako si Nong Edgar Manang Claire Lacson, Nong Job ng Cynthia Gotera, Nong Jo Marie ng Mary Magalona, maying aga gid sa inyo. Kagari pagid ang prayer request naton si Lucas Baldwin Reyes Timbol para sa iyang heart operation next week abyan. Please pray gid for healing sa kay Lucas Timbol, no? So toddler pa ni siya abyan. Please pray gid sa Timbol family for strength and pagsalig pagtuo sa Ginoo kag healing kay Lucas Timbol. Greet ko man si Pastor June Hadia, Mambing Hadia, Sir Eugene, Toto Yael Hadia, maying aga gid sa inyo. Kag subong man, mga members ng Upper Room Baptist Church, Pastor John, Ma'am Ellen, Baby JM Magallanes. Hello kay Charon Magallanes, dira sa may Makati City. Subong man si Nang Grace ng Jocel Olivares, si Nang Vanji Bastian. Mga taga-butika Marayo, sinang Vanessa Magallanes, and si Ma'am Rosita, ang Gatok family. Good morning gid sa inyo. Kag subong man Tita Ninfa de la Torre, maying aga, Tita Laila Kito, Tita Jochebed Pitogo, good morning. Si Welly Grace, yap, maying aga man sa imo, salamat gid sa pagpamati, Welly Grace. Subong man Pastor Erwin Avancio, dira sa La Castellana. Si Ronnie Elbore, a blessed day and good morning. Gid Ma'am Leia, isa ka maulanon nga morning gid, kabay nga mag-untat na ang ulan. Watching live, diri sa Barangay Igtuba, Miag-aw. God bless us all and always. Salamat gid Ronnie Elbore, mga taga Miag-aw. Good morning sa inyo dira. Salamat gid sa pagpamati, kabay pa nga clear ang signal dira sa Gyapon. Si Ma'am Vic Regalado, ginatawin yung manaton sa San Joaquin. Ang mga biyan natin dira sa Gimbal kag Tigbawan. Maayong aga sa inyo si Ma'am Rodora Carmona, Team Carmona, maayong aga. Maayo lang dira nung pagpangapi nung Bonard. Si Jinky Tres Fuentes, Cheryl Anong Matovida, good morning. Ginatami ako man si Naininfa Escaner, Nainonet, Tayo Elviro Flores. Subong man, sinong Richard ng Maricel Blando, si Jelvis Day Marisa Flores and family, si Day Angelica dira sa Tabao, Valladolid. Good morning gid sa inyo. Sinay Marget Blando, maying aga man sa imo. Ginapasalamatan man naton si Ayan Tingson, Jinky Ferrer, Ma'am Elvie Salvador. Maying aga sa imo, Ma'am Elvie. Salamat gid permi sa imo pagpamati. God bless you. Si Sir Jeffrey Gonzalez, ginatamyo man naton, Tita Lucy Pura, maying aga, mga abya naton dira sa Ictus, Tabao, San Enrique, ng Lenny Lingame, ng Radni, maying aga, gid sa inyo. Subong man si nung Jimmy, kag Tita Nelly Mondragon, nung Onyo, kag Pastor Mac Paniergo, salamat gid sa inyo pagpamati, Tita Plenny Hiraldoy, maayong aga. So, salamat man sa aton mga abyan, no, nga nagapamati si Sir Billy Buenafe, dira sa Bago, si Ma'am Dolor Pastor Domi Samen, si Pastor Rolando Mananap sa Caridad Fellowship Baptist Church, kagtanan nga members, maing aga gid sa inyo, si Sir Ernan Talaman sang Bihap, good morning, Miss Charity Pastor Jimmy Moises, si Pastor Roden Adeneya, good morning sa imo, Pastor, kag sa imo man nga family. Si Sir Charney Holguin, good morning, dira sa inigran. Sir Charney Holguin, good morning, salamat gid sa inyong suporta, Sir Charney. Si Pastor Joven de Locanog, si Sir Giovanni de Los Santos, maing aga. Kaginatamyaw ko man si Nang Gemma ng Rodrigo Roma, maing aga gid sa inyo. Kag salamat man sa pag-upod diri sa aton nga programa. Kay Ma'am Jocelyn Aliaga and family, Pastor Dominic Ibanez, mga biyan nato dira sa Dapdapan Baptist Church sa Pian Capiz, dira sa may Capiz, no, sa Panay, maing adlaw dira sa inyo, kag subong man sa Antique, sa may Aklan, kabay pa makadabot aton signal dira or nag-connect online. Madam, huwag nga salamat sa mga biyan nato sa Gigantes Island, sa Camotes Island, sa Bantayan Island, Cebu, maing buntag sa inyo, kag dira man sa Negros Oriental, bilog ng Negros Island Region sa Siquijor, kag bilog ng Western Visayas, dira man sa Guimaras, maayong adlaw gid sa inyong tanan. So, updan mo ko diri abyan, mga baha safety tips ang aton pag-aistoryahan diri, kag pahibalo lang naton sa gihapon, ang Social Security System abyan, nagapahibalo sa mga miyembro sini, nga may arasang good news kita, no, sa mga napiktuhan sa tropical storm nga si Maymay kag inhan southwest monsoon, pwede ka mo maka-avail sang existing emergency loan program or ELP sang Social Security System para mabuligan address ang inyo financial needs tungod sang kalamidad. Kag ang ELP bahin ini sang SSS sa ilang padayon nga commitment to provide immediate financial relief sa mga miyembro sini nga napiktuhan sang unforeseen events. So, paagi sa ELP, abyan, ang qualified members nga napiktuhan sang tropical storm nga si Maymay kag ang enhanced southwest monsoon, pwede maka-access sa much-needed financial assistance under more flexible eligibility requirements. So, good news, iniliwat, no, sa mga napiktuhan dira sa bahang tungod sa tungod kay Maymay nga bagyo kag sa habagat, pwede ka mo maka- alone, no, through ELP sa my SSS. Or you may check online sang ELP nga benefit through my.sss portal at sss.gov.ph. Kagpadayon kita sa pagpangamuyo abyan sa mga kaabyanan naton apektuhan man sa mga pagbaha dito sa Metro Manila abyan. Kag ang weather update naton, ang southwest monsoon o kon habagat nagapadayon nga naga-prevail over Luzon and Visayas sa sining adlaw sang Martes. Paagi sa monitoring, no, sang pag-asa may duwa ka low pressure areas susulod, no, kag around the Philippine area of responsibility. Ang una gid nga LPA abyan or low pressure area na locate ini 1,115 kilometers east sang northern Luzon at 3 a.m. today. Kag may ara, inisang dako gid nga tsansa abyan nga ma-develop into a tropical cyclone within the next 24 hours and will be assigned the local name Neneng. Kung ma-form na ni siya, no, kay M si Maymay, dayon letter N na si Neneng na ini. Kung ma-develop na ini nga tropical cyclone. So, ini nga weather disturbance abyan, mag-idog northwestward toward Taiwan and is unlikely to make landfall over any part of the Philippines. So, please pray gid nga hindi siya mag-landfall abyan kag matunaw ng ini. Sa pihakabayan, ang isa ka LPA naman is over the West Philippine Sea, located 295 kilometers west-northwest of Lawag City, Ilocos Norte. Sagwa pa ni siya sang Philippine Area of Responsibility, Subong. So, may ara ini sang medium potential for tropical cyclone formation in the next 24 hours. Magaidog ini palayo sa pungsod naton. So, buligan naton pangamoy sa Gapon nga mapalayo na gid siya kag matunaw abyan, no, kag hindi na di siya mag landfall sa aton. Ang aton nga panahon bala subong abyan, bisan wala man kita diri or wala pa di ang bagyo sa aton kag ang LPA abyan, bahin ini sa Gapon sang habagat nga magapadayon nga magadala sang significant rainfall over many parts of Luzon. So ari abyan subong adlaw August 18, heavy to intense rainfall. Magsiling kita heavy to intense rainfall ara ini sa 100 to 200 millimeters. Apektado diri ang La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro. Magsiling naman kita moderate to heavy rains naman yara ini sa 50 to 100 millimeters ang pag-ulan, no. Apektado ang Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Oriental, Mindoro kag Antique. Sa buwas sa biyan, August 19, Miyerkules, ang heavy to intense rainfall yara sa 100 to 200 mm sa Gapon over La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro. Ang moderate to heavy rains naman yara sa Gihapon sa Metro Manila, Ilocos Sur, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Cag Oriental, Mindoro. Sa Webes naman, ang moderate to heavy rains ara sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cag La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Occidental, Mindoro. Ang subong nga habagat abyan may persist through the end of the August, no? Hasta pa ni sa katapusan sang bulan abyan. So wala pa kita kapakot, no? Sang huyop sang hangin abyan or lakas sang panahon, pero praying gid nga maguntat na ang pag-ulan abyan, kay daw hindi nagid magwanta ang mga pagbaha labi na gidito sa Metro Manila kag ang safety manaton tanan. So sa mga na mention naton nga mga lugar, please pray gid nga safe to. Kung may mga paryente kita dito, ipangamuyuan gid naton nga safe sila abyan. Ang southwest monsoon season typically nagauntat ini, nagatapos ini early October, no? So kumbaga magabalik-balik pa ang habagat abyan hasta sa October. Samtang ang Central and Eastern Visayas sa Mankag Mindanao mag-experience sa gyapon sang warm and humid conditions. Nga may mga posible nga mga isolated thunderstorms or rain showers sa hapon o kon sa gabi. Ang heat index or the feels like temperature naman may reach danger level sa 43 degrees centigrade over Butuan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, 42 degrees centigrade Hinatuan, Surigao del Sur, Langindingan, Misamis Oriental, Surigao City, Surigao del Norte. Kag updan mo ko diri abyan, no, kay may mga baha safety tips kita diri. So I hope nga makabulig ini sa aton nga tanan. Meanwhile, ginatamyaw ko gid sang happy birthday tanan naton nga mga abyan nga naga-celebrate subong. Happy happy birthday. It's August 18. Malipayon gid nga kaadlawan sa imo abyan, and may God bless you, Tita Loida Arabilo. Good morning gid sa imo. Kag ginatamyaw ko man Tita Ofelia Tutika dira sa Maykan Roma Pontevedra, kag si may aga gid, no, sa may kay nung Bongbong Escobar. Happy birthday sa imo nung Bongbong, God bless you. Hello man kay Tito Ponzo, Tita Neneng Tabao Suarez, mga abyan naton dira sa Sweet Surprise Sugar Enterprise Antipolo Pontevedra. Hindi mag change dira sang imong radio dial abyan 12:33 AM band sa gihapon, kay damo pagikita diri i-discuss sa Real Time with Leia. Stay tuned.
1: Tugon. Serbisyo publikong aksyon.
2: Ang landslide o pagguho ng lupa ay dulot ng malakas o tuloy-tuloy na pag-ulan o paglindol. Kadalasan itong nagaganap ng walang babala. Para manatiling ligtas, narito ang mga dapat tandaan. Iwasan ang mga lugar na tinukoy na mapanganib o landslide hazard area. Iwasan ding magtayo ng anumang istruktura sa mga lugar na ito. Alamin ang sistema ng paglikas sa komunidad para sa mga sitwasyon ng landslide. Maging alerto sa mga babala ng kalamidad sa inyong komunidad upang agad na makatugon dito. Maghanda ng emergency kit. Laman nito ang mga pagkaing di agad nasisira. First aid kit, flashlight at ekstrang baterya, tubig at ilang mga damit. Sumunod sa utos o payo ng otoridad na lumikas sa inyong lugar kung ito ay isang landslide hazard.
1: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
1: Ang ato niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato niya. Mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. Ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-muna, kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi kin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka nagin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta. And then, you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ng atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Real talk. Real talk.

10:25 Baton Time, diri sa DYVS, you're listening sa Real Time with Leia. Kamusta ikaw dira? No? Tita Corazon Estelio, so good morning. Kaginapasalamatan ginaton ang mga abya naton nga nagapamati abroad. No? Kamusta kamo dira? And praying gid sa mga abya naton nga mga seamen. Nga safe sila abya no? Sa ilang trabaho. Kapag-travel ka mga abya naton nga mga OFWs. Abyan na diri sa Pilipinas no ka normal na sa ato no basta tig-ulula no ang mga pagbaha no, but amo na siya basta mag-abot gani ini nga mga time kinanglan halong man kita so ara dira no ang mga flash floods abyan so basta may mga baha gani kag mga danaw bala abyan gina-remind gi kita nga hindi kita mag magtapak or as much as possible mag-agi no sa mga bahaon nga mga areas kay pwede kita magmasakit abyan like leptospirosis and even mga aksidente no kisa mga bisan basa basta-basa ang dala noon gani mga danlog bala madanlog kita so halong kita kag kung mag-untatang ulan abyan time naman ini sa aton nga mag paninlo no para nga hindi pag-istaran sang lamok no ang mga palibot naton labi na gid ang may mga matubigon no nga mga area gamay lang gid abyan no nga mga diri clarification no sa flash flood nga ginatawag kag regular flood no suno sa projectligtas.com gani abyan ang flash flood or madasig no nga pagbaha madasig nga baha abyan naga ano ini naga katabo ini within minutes to 6 hours diri sa aton sa Bacolod gani basta gasigi-sigi ang ulan bisan jutay lang kung kisa may mga areas diri sa aton nga dasig lang magtaas ang tubig nagabaha dayon so halong gikita abyan so flash flood ukon dasig nga baha abyan wala ini sang gamay ini kag wala warning no pwede ini magabot within 30 minutes sang mabaskog nga mga pag-ulan intense localized rainfall ang cause ini or ang rason sini pwede man ang dam or dike failures o mga guba nga mga alagyan sa tubig bala or mountain runoff halin ang tubig sa bukid no pwede man ni siya like ang natabo to sa may ano no last year ang Tino to bala abyan no iban ano to flash flood kag subong man fast and violent ini ang tubig nagagiyo dasig nagadala ini kung kisas ang mga kahoy dagko nga mga ano no mga bagay and mga debris no mga sagbot pagid mga dagko gid nga mga kahoy kag mga object abayan ng mga dagko violent no pwede ini maka cause sang kamatayon or death kag ang flash flood can occur even without local rain nga pwede man ang ulan ara sa may bukid halin no kag manaog sa dalom amo na siya abyan ang flash flood kag ang ano ni naton ang aksyon dapat nga himuon nga may immediate evacuation kag hindi na kita magulat sa order no sang aton authority kundi mag-evacuate na kita basta may mga flash flood kung regular flood naman niya or common lang gid nga baha naga-develop ini over 12 to 72 hours mas predictable ini maka-issue ang pag-asa sang warning hours in advance tuga ini sang sustained rainfall or sige-sige man nga pag-ulan or nag-overflow man ang suba or may storm surge nga ginatawag from typhoons ang regular flood slower ang pag-idog sini ang tubig nagasaka gradually amat-amat nga pagsaka kag nagahatag ini more time to react no kag subong man common ini sa Metro Manila labi na gid kun typhoon season labi na gid sa may Marikina River kag mga alagyan sang tubig or mga estero na balabyan or ano na sa aton mga kalog na
mga common na siya nga ba or regular nga baha. Kag ang aton nga aksyon diri abyan nga mag-monitor gid sa mga advisory, mag-preparar temprano, mag-evacuate when ordered sang LGU. Yan. So, may ara kita abyan sang anom ka flash flood warning signs nga kinanglan naton mahibaluan. Anom ka flash flood warning signs sa kinanglan naton mahibaluan. We have heavy rain upstream abyan. Buot silingon sini, magsiling kita heavy rain upstream. Ang flash floods or ang dasig nga pagbaha bala nagaabot bisan wala pa sang ulan no or halin ang tubig sa babaw or sa bukid nga area. If there is a mountain or river catchment abyan uphill from you or sa inyong lugar may mga bukid nga area and may ara pagid mga baskog nga mga pag-ulan even 20 kilometers away may ang flood surge can arrive within minutes. So may wala labot sa flash flood kag regular flood we have flood surge pagid. So ang flood surge kun mayara sang nabukid nga area sa inyo lugar kag dugang plus pa ang sige nga pag-ulan or damol nga mga pag-ulan mga bisan 20 kilometers away lang kamo abyan may matabo nga flood surge. Okay, ano pa gid ang ikaduha diri abyan nga flash flood warning signs? Ang rapidly rising river or creek level. Kung may mga lapit nga mga suba dira sa inyo or kalog nga mga dagko or bisan gagmay pagani nga mga kalog abyan, ang suba o kung creek nagasaka ang tubig more than 1 meter per hour, flash flood na inaabyan no nga warning. Itanawon nyo mayo, i-check nyo mayo ang watermarks on bridge supports or riverbanks. Di bala kung kisa or kalabanan sa mga dagko ng mga suba, may ara na sa sang mitruhan bala. Kita nyo na abyan. May ara na sa sang level. No? Nag-measure ina sang level sa tubig. Kung ang level is rising noticeably, ma-notice lang natin, makita lang natin ang pagsaka sa tubig abyan or ang water level. Kada minuto, ang action nga dapat nimo naton maghalin gidayon sa inyong lugar. Hindi na maghulat sa pag-asa nga mag-issue sang formal warning or sa mga authority. Maghalin na dayon sa inyong lugar. Ang ikatatlo, brown or muddy discolored water with debris. No, ang brown or muddy discolored water with debris, amo ni siya abyan ang daw ga kun sa kape pa partner Julie daw ga kape nga may gatas no. Mayo pa ang baha kay daw may kape nga kagatas nga color no. Pero ari abyan no talking about sang baha ang ini nga brown kag lunangon nga discolored water nga may upod nga mga bagay no. Ang clear river water nagahimo nga brown. Di bala kung maglabay ka kung isa sa may mga suba, bala kumbaga daw clear pa na siya gawa, hindi nga clear nga tinlo-tinlo ah. No, nga daw colorless ng colors ng tubig. But kung ikumparar mo, kung nagaulan daw naga-brown siya, no, nagalunangon ang itsura, kag may mga dala nga mga kahoy or logs, mga sanga, sangkahoy or basura, no, sign ini abyan nga ang intense rainfall sa babaw no, or sa bukid is eroding banks and accelerating flow. Kumbaga ang natugas ang discoloration sina abyan may erosion sang ano duta no, it could be nga sa mga nabukid nga area or hilly nga area na halin no, kay nag-erode ang duta kag nagadasig no ang iyang adalagan sang tubig.
So this typically precedes a flood surge by 15 to 45 minutes. So basta may brown or muddy na, ano na na siya abyan, flood surge within 15 to 14 minutes. Ikaapat, ang ginatawag na roaring o may sound na or rumbling sound from river direction. Diba kung, kung wala man gidyan na bukid ng area sa inyong lugar or lapit ka mo sa coastal area, mabatian mo gidya abyano ang baskog ng mga balod. Diriya sa baha naman niya ang nagangurob, no, dugangurob, rumbling nga sound halin sa no suba no ang mabatian. Basko gina ang ina nga ano no nang pagngurob or even cracking sound gani nga halin sa direksyon sang ano no sang ano ni sang river bala abyan or suba or mountain or alin man sa bukid even before water is visible naga-indicate ina abyan basta may sound naga-indicate ina sang flood surge kag subong man landslide or dam of debris breaking loose upstream. So final warning na sa imo to move uphill immediately abyan. No, or maghalin na dira sa inyo area pangita kamo sang safe nga area. Ikalima diri nga sign, no, warning sign sa bayan for flash flood ang ginatawag nga sudden drop in water level. Ang gulpi lang nga kag unusual nga drop sa river level kun may ara gid man bis kun wala sang ano na wala drought bala or pagmala sang duta, no. It could mean abyan or it can mean debris is temporarily blocking the river upstream. Kung wala ka dira may makita sa kung baga malamala na siya, wala ka man may makita dira pang tubig, numala pa siya abyan, no? Kagulpi lang amo na, no, nagtaas ang tubig abyan, kag may building pressure pagid. Kung butsilingon, kung malapa siya butsilingon, ginaano pa siya, no, ginapunggan pa siya, may pugong dira. Kung ang ining nga blockage maguba na gani, ma-break na siya abyan, ang surge downstream can be catastrophic. Ano ni siya, lala ni abyan ang word nga catastrophic. Nagmalasa, no, makita ka mo na kung kisa sang suba nga mala, no, daw may makita ka mo gani kisa nga dalago nga bato. Mag-agi ka mo dabla pa mambukal sa Morsha. Di ba la, kung summer, di ba may mga suba dira nga daw nagmala. Do amo na siya abyan. Kung ano na rainy season na nga daw malamala gidsa, no, kag amo na nagainulan, kag amo na may mabatian ka nga mga rumbling, no, sign ina abyan, no, nga maghalong gikita. Kung may amo na gani but silingon, gulpi na na mag dako-dako ang tubig, no? Catastrophic na naabyan. A drop followed by a rise is a red alert. So, sudden drop in water level, no? Gulpi lang malamala, then gulpi lang nag dako ang tubig, no? Palayo na kamod ang adaan. Number 6 last abyan nga warning flash flood warning. Ang pag-asa nga yellow, orange, red rainfall advisory. Di bala naga-alert ang aton mga cellphone, no? Halin sa NDRRMC. So i-ano na naton ano ginaton dumdumon ina naton kag mangin cautious kita or maghalong kita abyan. Indi na naton pagbaliwala bala. Naga-issue ang pag-asa sang rainfall advisory sa Metro Manila and provinces. Magsiling kita yellow, moderate to heavy rain. Mag-prepare na ina. Basta yellow, prepare. Mag-orange na gani, heavy to intense rain, be ready to evacuate. Yellow, prepare. Orange, prepared, ng ready to evacuate. Kag pagka-red na, or intense to torrential rain, abyan. But silingon, evacuate low-lying areas, subong. Mag-evacuate na, abyan. So, liwat. Ang butsilingon sang yellow, orange rainfall advisory, yellow, mag-prepare. Ang orange naman, ready to evacuate. Kag ang red, abyan, mag-evacuate na.
So kabay pa na intindihan ini naton. Again, sa mga bag-o lang dira nakapamati, ang anom ka flash flood warning signs. Heavy rain upstream. Ikaduwa, rapidly rising river or creek level. Number 3, brown or muddy discolored water with debris. Number 4, roaring or rumbling sound from river direction. Number 5, sudden drop in water level. Kag ang yellow, orange, red rainfall advisory sang pag-asa. So abyan, ano kadalom ang ginatawag nga flood water, no? Or ano ang flood water nga delikado na, no? So kun ang iyang kadalumon abyan 5 to 10 centimeters, ang danger level sininubo pa. Ang epekto sini sa aton, mabasa lang aton nga tiil, mangin madanlog ang mga dalanon or ang mga surfaces. May manhole nga hazard man. Ang effect naman sa mga salakyan, normal vehicle operation, kag ang aton nga action is walk carefully, watch for open manholes. Ang ano naman niya abyan, kung ang kadalumon sa tubig, 15 hasta 30 sentimetro na, mangin cautious na kita or caution na ni sa aton. Naka-orange na ini. Ang epekto ini sa aton nga tao, fast water can knock adults off feet. Ang mga kabataan at serious risk. No? Ang mga dasig mga tubig, kung ara ka-expose ka sa tubig, abyan, pwede ni maka lunod, palunod sa mga adult. Kag, of course, labi na gid sa mga kabataan, mas dako gid ang risgo nila abyan. Ang epekto naman ni sa mga salakyan, ang low vehicles may stall kag engine flood risk. Kag ang aton nga himuon abyan, avoid crossing kag children must not enter. Kun nabalaan mo na nga nakita mo na sa unhan pa lang nga taas ang tubig, hindi na magpatuga-tuga nga mag suong dira mag-agi abyan, no, naka-orange na siya. Ang 50 to 30 centimeters. Ano pagid ng heavy orange naman ang 30 to 60 centimeters. Dangerous na ini. Ang pwede nga mahimo sini sa tao, mapalunod niya or mapatumba niya ang mga adult. Kag ang strong current, makapatuga gid sang pagkalunod abyan. No? Kag kalabanan nga salakyan, most cars stall and may be swept away. Pwede man i-anuron ang mga salakyan. Kag ang warning sa aton, ang action ngayon muna aton, hindi gid mag-agi diri nga area, ang ita kagid sang shelter on high ground. Kadto naman kita sa red na abyan or light red, 60 cm to 1 meter, ang danger level sini dapat ma-evacuate na kita. Kag tanan nga adults at high drowning or tanan nga adults ara na sa drowning risk, no? Kag ang current sini carries debris at lethal speed. Ang mga current sini or ang dasig nga pag-agi sang tubig may mga dala ini nga mga dagko nga mga bagay nga pwede makapatay sa tao. Kag ang mga salakyan like SUVs and trucks pwede niya ni maanod abyan sang current. Kag ang aton himuon idog kadto kita sa top floor or sa atop, kag tawag kita sa 911, no? Basta ara na sa 60 cm or 1 meter na ang water level. Ang pinaka red gidirino, dark red na 1 meter up, life threatening na iniabyan. Ang aton nga survival nagadepende na sa flotation kag ang debris maka-impact sa or ang debris makapatay gid sa tawo. Kag tanan nga salakyan maanod sini, ma-submerged or maanod gid abyan. Kag ang aton himuon, stay on highest point kag signal for rescue na ini abyan. So ano ang aton nga himuon before, during and after a flash flood, i-discuss ini naton after sa aton nga break.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Real Talk. Salamat kay Kayla for Salbabida. Abyan, no, kabay pang mangin ready kita permi kung nagaulan ang, sa maulanon nga panahon, abyan. Tuod na, no, kinanglan man naton sang Salbabida, abyan. Kay hindi naton mapaktan. Kag kung maghulaw gani ang ulan, pwede man naton i-check ang aton mga balay-bala kung makaya pa ini ang mga baskog nga hangin, ang mga baskog man nga mga tubig, abyan, like sa ulan diri kaginas ang kaagahon sa Bacolod, abyan, do halos sana no mapamangkoton ko ang mga upod ko do may ano bla, do may buhawi kay do gina dumatuklap ang atop sang balay no kagina diri experience namon sa hangin kag ulan diri sa Bacolod, no. So kita tanan dalahig ni Abiano sa mga pag-ulan, wala sang mostly sa aton, wala exempted gid. So ari pa gid ang mga tips naton ang aton himuon para safe kita kung may mga pagbaha or may mga mabaskog nga mga pag-ulan, abyan. Antes ang mga pagbaha, abyan, mag-monitor gid pirmi sa mga balita for weather updates, warnings and advisories. Remember to check gid pirmi sa mga news, abyan, sa mga authentic nga mga media outlet, abyan, like diri sa DYVS or sa mga mainstream media. Dira kita ma-check, no? Okay man ina sa social media kay mas dasig, pero i-verify ginato na ang information or kung ang nag-post sina, abyan, no? Mga authorities ginaton or official authorities naton, like ang PAGASA, ang GOST, ang Office of the Civil Defense, no? Mga example sila naton, no, sa mga authentic na no, mga source of information during calamities. So monitor sang news for weather updates, warnings and advisories. Subong man, abyan, know the flood early warning and evacuation plan sang inyong community. Diin bala sa inyo community ang evacuation center, mga muna nga bagay, or sa inyong balay, may asturyahan nyo man ina, or dapat may evacuation plan ka mo, no, sa inyong nga balay. Diin ka mo ma-exit, no, kung mag-evacuate na, no, amo na siyang inyong dumdumon. Kag dapat may mga cellphone number si ka mo sa inyong mga family member, no. Kag subong man ma-intra kita sa community flood preparedness actions and drills, nan. Kung nagapanawagan ang inyo barangay, dira barangay officials or sa inyo komunidad nga may ara sang flood preparedness actions and drills, sabyan, mag-intra gid, no. I-grab gid ang opportunity kay dako gid ang abulig para safe kita sa sini nga mga pagbaha, no. Subong man i-secure ang imong balay. Iidugon ang mga essential furniture and items sa upper floor. So mo na gani iban nga mga balay may magpatukod sila may mga second floor gid, abyan, kay ano na na siya yan, no, pang aman, no, sa mga baha. So kung may second floor ang inyong balay, abyan, idugon, no, sa iluhon ang mga furniture ninyo amat-amat sa upper floor. Antes sang evacuation, abyan, i-turn off gid ang mga main switches sang electricity, water and LPG tanks. Again, before evacuating, i-turn off ang mga main switch sang electricity, sang tubig kag LPG tanks, no, para ma-avoid man ang mga aksidente. Kag last or second to the last, abyan, no, i-butang or i aton himuon sa mga hinuptan naton, mga pet bala naton, abyan, mga kasapatan, put livestock and pets in a safe area, no. Hindi man na sila naton pagbabayaan, no, kay part man na sila sang family nato, no, or may ara ka mo sang designated evacuation sites for animals, ihibaloon nyo man ina, abyan, diin kun ipamangkod nyo sa mga barangay official ninyo. Kun wala, pwede ka muda ka plano, pwede ka ka-suggest dira sa inyong barangay nga may ara dapat sang evacuation sites for animals. Kag kun makabato na kamo sang order, no? Sa immediate nga evacuation sa higher and safer ground sa byan, hindi na magduha-duha, no? Pamatian mo na ini. So para hindi ka man magsala abyan or makulbaan, antes pa lang sa mga pagbaha, ma-ready ka na eh nga ambal mo nang hindi pa man aguro magbaha, no? Nang diri lang kita anay, no? Wala ka blaga pamati sa mga authority abyan. So dako gina siyang kapirdihan sa imo kun hindi mo na pag-ipamatian. So kung gusto mo nga hindi ka maka-experience ang discomfort, abyan ma-ready ka na nga daani nga ara ba lang nakapanghimos ka na bala kun magambal ng authority nga evacuate na. Hindi nga kundiin pa to nagambal ang authority mo papagpanghimos nimo, pag-ready nimo. So dapat naka-prepare na always. Always prepare, no? Kung ara naman ang baha or during naman sa mga pagbaha abyan, stay on higher grounds. Stay indoors and stay tuned for latest news and weather updates. Kag subong man, hindi pagtandugon ang mga electrical equipment kung basa ang imong kamot or you're standing in flood water. Again, kung may mga pagbaha na, hindi pagtandugon ang mga electrical equipment abyan. Kaya hindi ka sigurado kung nakasaksak ini or may mga live wire dira. Kapin pa kung nagatindog ikaw sa flood water, hindi gin pagtandugon ang mga linya sa mga kuryente or mga switches abyan. Hindi man maglangoy, no? Or boating sa swollen rivers abyan. Sa mga nag-aawas, dira ba lang ang mga suba? Kisa daw, kita nga mga Pinoy, doon na sa dyan pa kita, no? So, okay man ang mga resilient kita, kag daw ga-smile kita gyapon, bisan may mga bagyo, pero aragid ang paghalong dapat abyan. Hindi gid mag-swimming or boating sa mga nagalapaw nga mga baha. Ay, amuto kagina, bala, it could be nga dasig ang current abyan. Hindi na iseryosohon ini nato, no? Hindi na kita maglahog-lahog, magjoke-joke sa mga amuni nga mga bagay abyan. Hindi gid mag-swimming sa mga baha. Kag doka ano man aguro, no? Hindi gid man niya gina-advise sa mag-swimming unless kun kinanglanon gid nga mag-swimming kadara kay may rescue operation or i-rescue ikaw. So hindi gina ma-avoid nga mabasa ka. Pero for the sake lang gid nga maglangoy-langoy kagit lang dira iya abyan, hindi na paghimo ah, no? Kag kapin pa, hindi man safe ang ginalangoyan mo, no? Higo na dira ang mga tubig abyan. Do not cross streams when water level is already above the knee. Nan, kun above the knee na ang tubla kagina, kung pila na to ka centimeter abyan, basta above the knee, nakita mo to sanhan, may salakyan ka abi, no? Hindi na mag-agi dira abyan, no? Sa ina nga lugar nga mataas ang tubig or hindi nakasarang ang imo salakyan nga mag tabok dira, no? Kag do not walk or drive through flooded areas. Amo ginikisayang aton yang batasan bala nga hindi pa man aguro dalum ah, no? Kag after na gani nga malunod, no, ang imong salakyan, dira ka pang mangbasol, no? Kag of course ang paginulso lang balinara sa ulihi, no? Pero amuna ni gani ginahambal na naton nga daan sa imo abyan, warning na ini kung may salakyan kagid man kag naalang-alangan ka sa dalanon nga nadabdan ka sang taas nga tubig or mga baha, hindi na mag-agi sa madalom nga area. Or as much as possible, kung daw na-trap ikaw, bilin na lang, no, ang imong salakyan kag i-safety ang imong kaugalingon abyan. Kag after naman, anong imo naton after sang baha, maghalin kita sa may evacuation center abyan or area, maghalin kita diri kun maghambal ng authority nga safe na nga magbalik sa inyo balay. Naamo na siya. Kumbaga may clearance dapat no, sa aton nga mga authority. Malisin siya gid, no? Hindi kita yung magpatugadok ka kag kung may matabo nga malain sa aton basulon ta sila, no? So kun wala panaghambal or pwede man mamangkot kita kun pwede na bala sir ma'am no mabalik sa balay. Kun magambal sila nga hindi, hindi lang anay, no? Hulat anay sa ila abiso nga okay na, safe na magbalik. I-report ang mga natumba nga mga kahoy, ang mga natumba nga mga poste sang electricity to proper authorities, no? Para nga mabuligan nila abyan clear ang dalan or para safe man eh ang mga nagaagi, no? So i-report gid ni abyan mangin ano man na tumdumdumon man nato na safety sang iban, no? Check ang mga basa or submerge ng mga electrical outlets and appliances antes mo i-turn on ini abyan or turn on ang electricity, no? Hindi gid i-turn on, no? Kung may mga basa ang mga appliances sira or mga alagyan sang kurinti abyan, no? Kay man nami gid magtawag kita sang ano eh license nga electrician dira para nga ma-check kung okay ba lang nga i-on na or paandaro na dira no ang aton nga electricity abyan sa balay naton. I-check mo imo balay for possible damages and repair as necessary. Of course, automatic na ini abyan SOP na ni naton nga kun nabahaan gid man ang aton area balay naton, i-check gid kun bakod pa ini or safe bala ini no ang ang aton nga balay, labi na gid ang mga bintana, ang mga ano dira no, ang pwertahan, ang atop nato, ang mga salog no. Siguraduhon mo man nga ang pagkaon kag tubig nga i-consume naton hindi contaminated sang flood water or base nahulog ina, na-expose sa mga flood water. Na-check mo man abyan no. Hindi lang silingya nga okay pa ini ah, no? So i-check mo gid mayo kun na basa ina sang baha no, mga pagkaon kag tubig kag ihaboy ang mga rain water nga ara bala sa mga lata, sa mga mesitira or sa mga tires or guma bala abyan no, to prevent breeding sang mosquitoes no, para nga layo kita man sa dengue no, maninlo gi kita after sang pagbaha. So kabay pa nakabulig ini abyan ang mga baha safety tips naton sa sininga aga kag stay safe kita sa gyapon abyan and stay dry. Salamat gid kay nang Julie kay Joel sa control kag sa aton dira nga mga guardia sa transmitter site. Madamo gid nga salamat. So kita buwas the same time 10 o'clock diri sa DYVS kag magasunod na si Miss Jinky sa Kapanimalay mo. God bless you abyan and take care.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR

Good morning, mga kapanimalay. Welcome once again sa ating program every Monday, Tuesday, and Thursday pag-abot sa oras nga alas 11, no? Diri sa 12:33 Radyo DYVS. So, ang Tuesday naton usually nag-talk kita about sa mga health or food, no? Mga recipe, so mga simple food ideas, practical kitchen tips, and basta related sa panimalay man na pagpreparar sang balalunon, something like that. And today, we are experiencing rainy days. Gaulan gidya, grabe ang ulan. Cancel na gani ang biyahe sang barko, no? Bacolod to Iloilo. Kahit hindi namin magbiyahe ngayon, grabe ni siguro ang balod, no? So, careful gid kita sa aton pagkwa, pasulod sa balay. Banula, nag-go to school, mga gagmay nga bata kay di, siyempre maubog sa tubig ba sa dalan. Kag ma-umpisa naman mag-slip-on, hilanat, ubo, nahan. So, ang pamangkot ko sa imo, very familiar question, ano imo ipreparar ng ilabalunon subong? Imulutoon, diba? Ang matataaga pa. Tapos, ang balta, ay, grabe ko lang, how? Ano imo unta naman? Imulutoon taman? Yan lang, nami, sa amunia tiyempo, no? And, syempre, kinananon sa atong kabataan, especially if nag-go to school sila sa aton nga bana or kita man, tanan kita malalakat, gasinako, kita gainulan pa. Ano ang gusto talutuon, nga preparahon, nga healthy, ma-enjoy nila, kagdasig, di ba? So, don't worry, today may ihatag ko sa inyo nga rainy day baon ideas, no? Amo na aton nga pag-istoryahan, rainy day baon ideas. Food that is easy to prepare, affordable, filling sa ato ni Chan, and perfect for bring to school or work. So, ini si Jinky, danay kita until 12 sa gihapon diri sa Kapanimalay mo.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
2: And padayon na kita sa aton nga topic for today, Rainy Day Baon Ideas, diri sa aton sa Pinas o sa Bacolod, some of the best meals are made from simple ingredients that arat na nadaan sa aton mga kusina. So, my friend, may kapanimalay, kung ano yung notebook, no? And basi gusto mo i-try ini nga recipe tomorrow, if not today, kailang alang na. Or basi wala man da sa ang available nga ingredients sa inyong kusina subong, mapinsa-pinsa kabwas na lang. So, recipe number one, easy chicken teriyaki. Ini, pwede ni sa breakfast ninyo. Kahit di mahapos sa lutoon, kag may rice na and then may sudaan ka na. About 4 minutes ang aton na pag-prepare, kagdala na pagluto sini. So, let's start with something filling. So, when it comes to baon, especially sa mga estudyante natin, gusto tamang magdala sila sa mayumayong sudaan, di ba? Kaya kung ugaman na or isda, nalangsahan sila, kagdi wala sila area dito mag-toothbrush, no? Dito, parang hindi siya nami sa smell, mag-istorya, maghambal. So, prepare man kita sa mga balalunon nga, amo na ganing inag-uso, niguro ang natawag natin processed food kay paradasig, kagti do nami tanawon, kag magkaon, mag-inupdanay sila sa mga classmate niya, no? Anyway, easy chicken teriyaki recipe, hindi pwede hindi pang lunch, nabalo nila, or dire. Sa inyo balay, before maglakat, breakfast ninyo, amuni. So, ang recipe nga kinalanaw natin, we need chicken breast or chicken thigh. Depende kung anong available sa inyo baligyaan. Pero ako, I prefer breast, no? And then you have soy sauce, may aus ka man, gamay kalamay or honey, no? Pepper, mantika, and cooked rice. Luto niya kanoon ha. So, dugangan mo para healthy pagid may carrots ka dira, mag-cucumber ka, or any available na vegetables sa inyong kusina or sa ref. Very simple, di ba? So, ma-prepare kita una gid is ma-slice kita sang chicken breast into small bite size ang kadakoon. Then, ina nga chicken nga gin-cut naton, butang naton sa isa ka bowl, butang naton sang soy sauce, ginukduk nga garlic, pepper, and gamay nga kalamay. No, gamay lang gid. Just enough nga may sweet flavor ang imo nga chicken. No? And imarinate mo for about 15 to 30 minutes if you have enough time pa. No? So, pero kung nag-rush ka gid sa aga, sandi na lang. No? Kaya ti, gadalianay na mo. Ba't namin man gid nga may oras ka sa pag-marinate, no? Okay, it adds flavor. Then, arat na da, naka-marinate ta, let's say, mapainit ka sa imo mantika, sa imo nga kalaha. And, pag-init ya, syempre, i-add mo ang imo nga chicken. Lutuon mo until nga ang chicken hindi naga-pink, no? Sa sagwa, sa sulod, wala naga-dugo. And, kung sa aton pa, ma-check naton ang mga ginaluto, kung naga-caramelize na. Kami sugar to siya gin-add mo. You can add a little more soy sauce kung kinanglanon and sugar para mag-create some sweet and savory teriyaki style sauce. There na. Then, kuha ka sang rice. Yahong-yahong. Abi ko sa balay ka makaon. And then, ibutang mo da ang chicken teriyaki sa top. Or, kung balunon niya, same man ang process. Ibutang mo sa lunch container, Place the chicken on top or sa side. Kahit add ka vegetables, depende sa arrangement mo na. Basta may ara ka na sang rice, chicken teriyaki, tapos may ara ka sang fruits sa side, no? And ready na ang ilang balalo nun, no? Remember again ha, don't put too much sauce sa chicken. Why? Kaya, siyempre, aside yung mapait na sa, no? Hindi man gusto ang inobla ang gakaon sina nga pag abot sa ilang school pagbukad ya o sa opisina ya nagadanaw no sang liquid or gas chicken soup ang gwa sa imo chicken teriyaki nagalapuyot kapuyot na siya mo di ba so just enough to coat the chicken and if possible allow freshly cooked food nga ibutang sa imong balunan and hindi dayon pagtakluban. Okay? Kay ga, ano na day, ga create sang condensation or nag-moist na dati ga tubig na ang sulod sang imong kanon. So that's it, ang aton nga first recipe, no? Sige, mapadayon kita. Dugang ni mo, karun ma-break na ang mga bata pag alas 9. Let's say, abi, ma-recess sila. Recipe number 2, egg and tuna sandwich. Ka-common man ni Miss G's. Okay lang gani, bisan common, pero iba din, di pa ka dumag-prepare. So, ni kinaanag kita sa sandwich bread, peanut butter, or cheese lang, pero hindi mas healthy. Mga about 3 minutes lang ang preparation, no? So, kung hindi ka gusto, yung iban nga balulunun, i-try mo ng egg and tuna sandwich, okay? So, mag-prepare ka lang, syempre may bread ka, may boiled eggs, may tuna, mayonnaise, a little pepper, no? And nami ma may carrots, cucumber, and lettuce para parang pang sosyal ng sandwich yung ginabakal mo. So, you start with boiling your eggs, no? Pagbukal na, pagluto na, panitan mo, and then pagkatapos, i-mash ni mo. You add your tuna and a small amount of mayonnaise. So, nagtuhan lang. And season with pepper. Bisa hindi ka na mag-asin, no? You can add also chopped carrots, cucumber, for extra texture and nutrition. Kung hindi ka sa ho, may cucumber yung mix mo, even chopped carrots lang. And then, ang cucumber, yeah, i-separate mo na, ihapin mo na isa sa imong sandwich spread, no? Bread, ang lettuce, and then, ang imong yung prepare nga tuna, egg tuna mayonnaise ni mo. So, after mixing together sa imong mga ingredients to, i-spread mo na sa imong bread. And then, takluban mo na. And para do ka namin, pag i-cut into half or halves or triangle, then there it is, ng baon sa inyong kabataan. No complicated cooking, no expensive ingredients, just filling. No, nagibutang ni mo, gin-assemble ni mo sa imong sandwich. So, amun siya kahapos. Maghimo sang egg tuna sandwich.
3: Maabilidad! Madiskarte! Maalam! At hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng gam! Tampok ang samut-saring tips at iba't ibang techniques na hatid ni Joe Cabrera Alabastro.
4: Ilang tips sa paghahanda ng baon ng iyong anak sa eskwela, ang ating tips mula sa goodhousekeeping.com. Alam mo ba na pinaka mas makakatipid ka kung ipaghahanda mo ng baon ng iyong mga anak? Sigurado ka pang masarap at masustansya ang kanilang kinakain kaysa sa eskwela. Siguraduhin mo lang na may variety ang kanilang food para hindi magsawa at saka make sure na nakukuha rin nila ang tamang nutrisyon araw-araw na pwedeng mag-boost ng kanilang energy. Lalong-lalo na ang memory. For energy-boosting food, kailangan ng complex carbohydrates gaya ng oats, cereals. At for variety, para sa kanilang inumin, pwedeng ihanda ang gatas at natural fruit juices o mas mainam tubig na lang. And for memory-enhancing food, yan naman ang mga food rich in iron, calcium gaya ng eggs and cheese. May mga batang mapili sa pagkain. Kunwari, hindi ko makain ng itlog, hindi ko makain ng cereals. So, pwedeng alternative, chicken sandwich, iwasan yung pagbabao ng sobrang dami ng langgonisa, hotdog, tusino, yung mga processed food. Dahil wala namang nutrisyon ang mga ito, nakakabusog lang. Maging sa pagbili ng lunchbox o lalagyan ng pagkain, dapat maging mapili ka rin para mas maging mainam ang kanilang pagkain. Make sure na pumili ng design at kulay na interesting sa mga bata. In general, ang mga makukulay na baunan ay nakapag-engganyo na kumain. Ang kulay pula ang pinaka-appetizing na color. Kaya mapapansin mo, di ba? Karamihan ng fast food chain, ang gamit nila ay kulay pula. Dahil yan ay tumatawag sa sikmura. Bilin mo rin yung baunan na may division para pwedeng ilagay ang kanin at ulam na sa isang lalagyan na nakahiwalay ang mga ito. Okay, yan po ang ating baon tip. Ako po si Mami Jo Cabrera Alabaso, nagatid sa iyo ng paraan upang ang buhay ay mapagaan. Dito yan, sa Utak Langgam.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

Okay, ano ang last natin nga recipe, no? Recipe number 3, kamote, cheese bites. Ini sa afternoon, pag may recess pa o magpuli ang kabataan, may pamahaw sila. About 3 minutes ang pag-prepare sini, no? Something perfect for merienda, I would say, no? Kamote, cheese bites. Namian ko ni kay affordable lang siyang kamote. Filling man and very versatile, no? So, you need boiled kamote, may cheese ka, breadcrumbs, and cooking oil. You can add also sugar kung gusto ni mo sweeter version. Pero bisan wala na lang ba? Hindi pa nadasang tamis ang mga kabataan, no? First, pabukal kita sang kamote, pahumukuntan. And then, paghumok na, panitanta, and dunuton, no? Kag ibutang naman sa imo, dabi nga, miyara ka da nga, sinagdodo tapalan, pero pwede mo siya, or isang pinggan na lang, alapad, nga i-flatten ni mo ang mashed potato, or I mean, mashed kamote. And then, after nga nag-flatten, pabutang ka da sang cheese, no? Naging cube ni mo. Butang mo da, tapos i-roll ni mo, no? And form into a ball. So, bilog ni siya kag may cheese sa sulod. And i-coat ni mo sa breadcrumbs and i-fry sa oil, no? Kag pagkuha mo, para hindi siya syado kamatikaon, nabutang mo gid sa paper towel or tissue. Dira i-absorb ya ang mantika. There. Ara na. Ang imong kamote cheese bites. Diba? This daasig lang brown, no? Kung na-brown mo ni, ano, pila lang gani ni, enjoy ka lang bala, pwede mo pa ni bala mapang negosyo. Not just nga kauno nyo to, pwede gid. Kaya pusan sa kalabanan gani, gabaligyan sa bitchokoy, ano pa na da? Siomay, empanada, no? Mamanabalo panara, galalaan gi ko na bala kis ama ka duga imag gaano na ga ano gid ang mata ko bakal ba kis makasakay ko sa series, no? Tapos gibrigya na bagi sa ka mga lumpia mo na mga itlog chicharon tiya baka ko na bawga kay nulsol ko kay wala unod. Kanami pa tani pero wala unod. Ay nako na lang tising ko kung kabalo ka ni maghimo ang makapoy da ang dough mo nga magmasa ka bala pero ang feeling niya ti ang gusto mo ya ibutang ti punon mo gid hindi pang commercialize, no? Kung san commercialize man kun worth it balang bayad sang imo nga customer ti nami imabalik-balikan kagid kag ma-order pa sa imo. So amula na tatlo ang imo nga preparahon sining adlaw, no? May pamahaw ka na, may panyaga ka na, may mga snacks ka pa in between, di ba? So masapos lang gid na ya. So mga kapanimalay, before nga magsiling ka mag-prepare sa imong ng mga balulunon sa aton kabataan, remember you need to plan ahead, no? If kabalo ka na kung preparahon nimo sa buwas, hindi ka na yung maglawig pa sa panumdumanay, pakadto, pakari, ano pa ni gani man, matulok nga tulok sa refrigerator pag bukas mo tanawon ano din ako natuon man ano imari pa ko dito basta kat ka naman sa kusina mapabriha mo itong mga kitchen cab mo kagamon wala na di hawa na lain na naman, no? Pero kung naamanan mo na iya kuha ka lang sang carrot sang vegetables mo kung panggasan mo pangkihadon mo din kuha ka lang sang kung ano dang ara dira nga naka-ready na bala, no? Small preparations can save you a lot of time, especially masako gid ang aga, no? Amo gid ang tandaan naton, preparation. Tip number 2, use what you already have. Hindi ka magpa-pressure lang amo baka sa mga expensive ingredients nga siling mo para matilawan yun eh, tigana na sa special occasion or sa weekend. Pero sa daily nga gasin ako, ay kita, bao hindi na pabutang isang experimental. Kay base karon imbis manlipay, mayuhom, ang imo pakaunon, maugtas kay late na sila. No, or hindi na madala, malakat na lang kami, kadugay pa na iya. Eh, hindi na sayang. Diba? So, look around your kitchen. Maybe you have leftover chicken or any food, no? Turn it into a sandwich. Or, sinin mo bla, isang pamaagi, maluto mo na sa lain naman ng klase sang ingredients. May natanawan ko gani nga,
okra lang ang ilang main ingredients sa pero damo nga pagluto sa okra, may okra nga adobo, okra nga tempura, okra nga curry, okra nga ano pa to basta kadamo-damo gidya sa paggamit sa okra. Kung kabalo ka lang gidya, mangita idea tanan da pwede mo mapuslan. Syempre tun ano man nga base hindi mag salalanto ang mga ingredients, no? Pero sa tutuod lang ara na isa aton niya ang pagka creative, especially kita nga mga nanay, resourceful, creative, kagko ano pa, no? Turn it into something ma-enjoy, magustuhan sa panimalay. Even kamote lang ha. Pero hindi paglang ha. Ang kamote, kayo, ang kamote, hindi lang banana cue, kamote cue. No, ang imo mahimo, ginabutan sa mapuchero, but, pwede mo gali mahimo nga kamote cheese bites, aside sa kamote delight, nagduman ko na, o ginabutan sa linugaw, o ara, dugangan ko pagkid, para hidlawon ka sa sining panahon, mabugnaw, maulan, no, no? So, maybe you have eggs, pwede kagid nga, a devil's egg nga baba nila gina boil nila tapos ginatunga kag ginakuha ang batog or ang egg yolk, no, ang bilin natunga ng egg white tapos ginamash to ang egg yolk butang pepper ko ano pa da or bacon bits, no, and then after that ginabalik na ginabutan sa piping nasunudlan bala sa icing, no, kag ginabutang balik sa gintunga mo nga egg white na, you have the devil's egg, katawag sa na, or ano pa na mahimo, animo, na, ano na, gabaligya gani, quick, na, no, mo pagid na, or, like, ano pagid nga ba mapaagi sa pagluto sa egg, basta creative lang gid kita with what we already have in our kitchen. Then, tip number 3, think about balance. Ay, kinanglanon magaling ang balance, no? So, whenever possible, try to include may protein, may carbohydrates. Importante, gid na. Kung protein, may egg, either eggs, chicken, fish, tofu, or beans. Pag carbohydrates, may either rice, bread, corn, or kamote. And don't forget, fruits and vegetables. Amog na ang balance sa healthy food or healthy baon, no? And it doesn't have to be complicated. Even a simple lunch box can provide variety and

0: Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Marami akong email na natatanggap dahil madalas akong mag-online order. Very convenient kasi ang service na ito, offered by my favorite stores. Hindi ko na kailang mag-drive to the store at mag-ikot pa. Kaya naman kung mayroong sale at hindi ako bumili, walang tigil ang mga prompter such as extended at don't miss. At huwag kalimutan ng last chance dahil for sure ay mapapabilis ang iyong action to buy. Alam mo bang mayroon ding last chance messages ang Biblia? Tandaan mo ito. Mababat-bat ng kahirapan ng mga huling araw. Ang mga tao'y magiging makasarili. Gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at mumumuhi sa mabuti. Hindi lamang yan, sila'y magiging taksil, walang taros, palalo, at mahilig sa kalayawan sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Sila'y magkukunwaring may pananampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Ang sabi sa ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo. Una, ito ang signs of the end of times. Kung anong klaseng tao ang nabubuhay sa mundo. Puro me ang lahat dahil ang ikabubuti lamang ng sarili ang iniisip at wala nang pakipa sa kapwa. Ikalawa, God is out of the picture, kaya paano pa makakasagot sa kanyang last chance for salvation? Pero walang pagod ang ating Diyos sa pagsigaw ng last chance at ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito ay makilala ng lahat ng bansa. Saka darating ang wakas. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.
1: So take care of your family, guys. No, stay safe, stay dry, and of course, don't forget to eat well. No, salamat sa pag-upo, rain or shine. There's always something delicious waiting at home. Mabalagid ang imo mga loved ones. I-chat sila or i-text sila. Inisijing kisagyapon, pwede niyo sa kapanin nila yun.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: Ang ngalan nga Bacolod naghalin sa Buklod, nga nagakahulugan nga Banglid. Nangin banwas ang 1755, nangin parokya sang 1788, kagsubong ang capital city sang Negros Occidental. Tara! Biyahe na sa City of Smiles, Bacolod! Ang Bacolod 55 minutos lang halin sa Manila, 20 minutos halin sa Cebu paagi sa aeroplano, kag 7 ka oras by land o roro. Isa sa cleanest kag greenest highly urbanized city, kag most business and friendly city sa bilog ng pungsod. Ang Bacolod isa man sa best place to live here in the Philippines. Kilala ang Bacolod sa may pinaka-the best chicken in asal kag seafood. Kadto sa Palapala kag Manukan Country, sigurado gid nga mabusog ka. Ang maduagon nga Panaad Festival kada Abril, Bacolodjat kun Pebrero, kag ang world famous Mascara Festival kada Oktubre ang among ginapabugal. Ang iba nagatawag sa aton nga Bacolod noon, ang iban Bacolenyo, pero pwede man na amigo. Kari na sa Bacolod, tara, lagaw ta. Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
2: Ang oras sa DYVS alas 12:18.
3: Balita 12:33.
2: May ugto yari ng ulo sa atin mga balita para sa sining oras adlaw sang Martes, Agosto 18, 2026. Sa Balita National Collection, sang gobyerno target nga maglabot sa 5.5 trillion pesos paglabot sang 2028. Lamesa Dam ginbutang sa alert level 3 matapos ang wala untat nga pag-inulan kagapon. Sa Balita International, Singapore pasabton ang nagagamit sang AI para sa online abuse. Kag sa balita sa sports, Gilas Pilipinas Women mag-intra sa FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament. Kagaroon yari ng detalye sa ating mga balita.
3: Balita 12:33.
2: Una kita sa Balita National, ginalauman nga magalabot sa 5.5 trillion pesos ang kabilugan nga ganar o kon income sang gobyerno paglabot sang pagtapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Suno kay Finance Secretary Frederick Go, ginalauman nga magasaniyog ang sang average nga 9% kada tuig ang tax collections halin sa tuig 2026 sa tuig 2028. Paglabot naman sang 2030 target sang gobyerno nga maglapaw sa 6 trillion pesos ang kabilugan nga revenue sang gobyerno. Bango diri, ginalauman nga pabaskugon sang Bureau of Internal Revenue o kon BIR kag Bureau of Customs o kon BOC ang ila pag-kolekta sang buhis. Sa iya ikalima nga State of the Nation address o kon SONA, ginaduso ni Marcos Jr. nga itaas ang income tax exemption selling para sa mga naga-income sang hasta 350,000 pesos kada tuig halin sa subong nga 250,000 pesos. Giraduso man sang Pangulo nga himuon exempted ang micro kag small businesses sa 2% minimum corporate income tax sulod sang 12 months. Nagalaom man ang Department of Finance o kon DOF sa mga proposal bill kaangay sang multinational minimum tax bill kag general tax amnesty bill nga madugangan ang koleksyon sang gobyerno. Samtang nagsugod na ang DOF kag BIR sa paghimo sang mga layi para mapatuman ang global minimum tax nga tinutuyo nga mapunggan ang pagsaylo sang taxable income sang dalagko nga kompanya kon kompanya sa iban nga pungsod. Halin Enero hasta Hulyo 2026, nakatipon ang BIR sang 2.003 trillion pesos, mas mataas sang sa 13.53 billion pesos o kon 0.68% kon ipaanggid sa 1.990 trillion pesos nga target para sa amo nga panahon.
3: Balita 12:33.
2: Ginbutang na ang La Mesa Dam sa Alert Level 3 o kon Red Critical Level matapos ang wala untat nga pag-inulan kagapon sa adlaw sang Lunes. Inisunod kay Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council. Base sa water level status sang La Mesa Dam sininga Martes, Agosto 18, naglabuot na ini sa 79.71 meters lapaw sa critical threshold nga 79.50 meters. May kahilabtanan sini ginpaandaman ang paglapaw sang tubig halin sa dam nga mahimo magpabaha sa nanubuan nga bahin sang komunidad sa may Tulahan River, kalakip ang Fairview for Ocona Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highways kag San Bartolome. Wala naman sang may nakataas nga alerto sa Tulahan River kun sa diin nagakadto ang sobra nga tubig halin sa La Mesa Dam. Subuman sa Marikina River nga ara sa 14.98 meter ang level sang tubig samtang ang San Juan River ara sa 11.97 meters.
3: Balita 12:33.
2: Atikita sa Balita International, ipatuman sang Singapore ang mga bago nga layi nga nagahandom nga protektaran ang mga pumuluyo sini batok sa online sexual abuse, kalakip ang paggamit sang artificial intelligence kon AI agud maghimo sang indi o kon mga bastos nga mga larawan nga wala sang pahanugot. Sa idalom sang ilabag-o nga layi, ginakabig nga krimen ang paghimo sang intimate images, kalakip ang AI-generated materials nga wala sang consent. Mahimo mapriso sang hasta duha ka tuig kag pagamultahan. Mas mabugat naman ang penalidad kung menor de edad nga wala pa sa 14 anyos ang biktima. Mahimo man makasuhan sa Singapore ang mga suspek nga nag-groom sa mga minor de edad sa iban nga pungsod kag pagkatapos naghimo sang sexual offense kung ang suspek nagbiyahe halin sa Singapore antes natabo ang krimen. Para sa mga biktima nga wala pa sang 14 anyos, mahimo maglabot sa 7 ka tuig ang pagkabilanggo sa mga mapamatud-an nga nag-groom kag nagpangabuso sa mga bata sa iban nga pungsod. Sunod sa Singapore Ministry of Home Affairs, tinutuyo sang layi nga mapadali ang pagpatuman sang mga batas batok sa online sexual abuse kag mabuhinan ang paghimo kag pagpalaptas sang AI generated sexual materials.
3: Balita 12:33.
2: Kag sa balita sa sports, Gilas Pilipinas women mag-aintra sa FIBA Olympic pre-qualifying tournament. Mag-aintra subong Martes ang Gilas Pilipinas women sa FIBA Women's Olympic pre-qualifying tournament sa Guadalajara, Mexico. Iniagud mapabasko ang ilang tsansa nga makalabot sa 2028 Los Angeles Olympics. Ini ba ang unang major competition sang Philippine Women's National Basketball Team sa idalom sang bagong head coach nga si BT Toes. Ara sa Group B ang Pilipinas kaupod ang world number 7 Canada, number 22 Senegal kag host country sini nga Mexico nga ara sa number 31 world ranking. Ara sa Group A naman ang Brazil, New Zealand, Argentina kag South Sudan. Ang schedule sang Gilas Pilipinas Women, Agosto 18, alas 10:30 Pilipinas versus Mexico. Agosto 20, alas 7:30 sang aga Pilipinas versus Canada. Agosto 21, alas 7:30 sang aga Pilipinas versus Senegal. Magasaka sa masunod nga round ang top 2 teams halin sa kada grupo samtang ang overall champion sang torneo makakuha sang pwesto sa Olympic qualifiers. Kalikip sa roster ang Gilas Pilipinas Women sanday Vanessa De Jesus, Afril Bernardino, Kent Pastrana, Jadine Pontejos, Angel Sorada, Launa Ozar, Jack Animam, Sofia Dignadise, Jazz Hozon, Alisa Rodriguez, Monique Del Carmen, kag Cassie De La Rosa.
3: Balita.
2: Kag, amay itong mga nagpangunang nga balita para sa sining oras, para sa balita 12:33. Ini ang inyong managbalita, Ruth na Indy Clower. Paano naman sa ito, pahanom Dom Jeremias 32:27, nagasiliang pulong sang Diyos, ako ang Ginoo, ang Diyos ang tanan nga katawhan, kag wala sang butang nga indi ko sarang mahimo.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortiz.
3: At Beth Flores po, magandang Trusting Tuesday. Kamusta na po kayo mga kaagapay? Ayan, how are you? Sabi nga ganun, kahapon na pag-usapan natin, ano, sabi, be still and know that I am God. Kung tayo po alam natin ang ating Panginoon, pwede po tayong manangan, di ba po? Pwede tayong umawak at lalo tayong maging ano at kalmado. Ayan. Kalmado tayo dahil alam natin ang Diyos ang may hawak ng ating buhay. Amen, di ba? Ang ganda-ganda pong malaman 'yon. So, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 TZAS. At kung kayo po ang gamit nyo ay transistor radio o PM radio, tinatawag nating portable missionary radio, at kayo po ay narito sa Luzon, nakukuha nyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabat po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At ganun din, kung kayo po ay nandyan sa Visayas at Mindanao at nakikinig din po gamit at transistor radio at saka PM radio, nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig gamit po ang Facebook live stream natin o kahit yung 702 app, kung meron po kayong internet connection, malakas po yan, maganda rin po ang reception. At hindi lang po dito tayo sa Pilipinas na papakinggan ha, all over the world, nakakatuwa. Narinig tayo sa iba't ibang bansa na ating mga kaagapay na yun nga lang, real time sa inyo. Pero dito sa atin, 5:30 to 6 in the morning. At ganun din, today is also our Ministry Partner Day, Ministry Partnership Day. So mga kaagapay, maraming salamat sa patuloy niyo pong pagsuporta sa gawain ng Far East Broadcasting Company, di ba? Sa bawat panalangin na inyong na-mention for FEBC, sa bawat prayers para po sa ating mga kasama dito sa loob na mga namamahala, sa prayer na dinideclare natin for each and every one of them. Alam mo po yan, nagbibigay po yan ng honor sa ating Panginoon. It's a sweet-smelling savor sa Kanya. Hindi lang yon, ganun din po sa ating mga kaagapay na faithful kayo, faithful sa pagbibigay. Hindi, tayo lahat, I'm also part of that, na nagsusupport din tayo financially sa gawain ng Panginoon dito sa FEBC. Diba? Kasi nga po, sabi nga ang ating goal, until all have heard. So kabahagi ang bawat isa sa atin dun po sa pag-abot ng Panginoon sa mga kaluluwa na na-encourage, sa mga kaluluwa na nakakakilala sa Kanya. So, we're part of that. Totoong magkakaagapay tayo sa gawain ng Panginoon. Kaya maraming pong salamat and we encourage to continue, let us continue doing so until He comes. Di ba po? Yan ang ating goal. So, makaagapay, hold on lang po kayo. Samahan niyo po kami sa 30 minutes na ito. At ang dalangin namin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para pong ating Tuesday maging tunay na Trusting Tuesday. At huwag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatunto ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo'y dalhin sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon tunay na katotohanan ang ating tanggapin at ito'y walang iba kundi tanging si Kristo Jesus lamang. At kung si Kristo Jesus talaga namang siya ang kasagutan, ay anong masasabi natin ay di wow, wow, wow, amen, amen, amen.
3: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin 7 things you can do to prevent a stroke. Kasi nga po, hingi to, yung linggong to, third week ng August ay Brain Attack Awareness Week. At ito po ay proclamation number 92 na pinirmahan po ng dating presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ang purpose nito, ma-educate ang publiko sa stroke prevention, ma-recognize yung mga early warning signs at ma-promote yung tamang medical response upang makapagligtas ng buhay. So kahapon, nagsimula na tayong pag-usapan ito. Siyempre, ang unang-unang pamamaraan, panatiling normal ang ating blood pressure sa pamamagitan ng pagbawas ng mga maaalat sa ating mga pagkain. Pagbawas din ng stress. Mas damihan ng prutas at gulay, mag-exercise, at kung may prescription ka na inuming gamot, inumin ito. Diba? Yun po yung dapat. So ngayon naman, eto, maganda rin. Lose weight. Magbawas ng timbang. Kasi po ang obesity, gayon din ang mga complication na kaugnay nito. Tulad ng high blood pressure at diabetes ay nagpapataas ng risk ng pagkakaroon ng stroke. So kung ikaw ay overweight, ang pagbawas kahit 10 pounds ay may malaki at makatotohanang impact sa stroke risk. So ang goal natin ganito, makipag-usap sa inyong medical team upang makagawa ng personal weight loss goals. So habang ang body mass index, yung tinatawag nilang BMI, ay ginagamit pa rin upang maklasify ang obesity. So ang overweight between 25 to 30 pounds, hindi na rin po sumasang-ayon ng mga expert na ang BMI ang best indicator ng health risk. So sukatin daw po ang body fat distribution tulad ng waist circumference at waist to height ratio. Mas okay daw itong mag-provide ng health-related information. So yun ang goal natin, magbawas. So paano natin gagawin? Eto, subukan na kumain ng hindi higit sa 1,500 to 2,000 calories kada araw. Ako pa naman yung person na ayaw ko talaga nagbibilang ng calories. Nakaka-freak out yan. Depende ito sa yung activity level at current BMI. Sabi nga, mag-commit o mag-consult sa isang dietitian kung maaari upang makasiguro na kumakain ka ng sapat na nutrients. At dahan-dahan na itaas ang amount ng exercise na ginagawa. Totoo yan. Mga activities tulad ng paglalakad, golfing, o paglalaro ng tennis, at ang intentional na mga activity. At ito po kasi ay bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay dapat. So ang American College of Sports Medicine nagre-recommend ng 250 minutes na exercise kada linggo. So bilang bahagi ng weight loss strategy. Pwede mo naman itong gawin, i-divide mo, di ba? I-divide to 15, 30 minutes, basta you can do it, di ba po? So ang long-term weight loss ay maaring mahirap kung lifestyle changes lang, di ba, ang gagawin. So dapat talagang seryoso tayo doon. Ang iyong doktor ay maaaring magbigay ng medication at ibang option na tailored sa iyong situation. Okay? Another, number 4, mag-exercise tayo. Yan. Ang exercise ay nagko-contribute sa pananatili ng ating weight loss at pagpapababa ng blood pressure. At ito ay nakakatulong upang ma-reduce ang stroke risk. Ang goal, mag-exercise ng 30 minutes at least 5 days a week. Ayan, okay? So, paano ito gagawin? Maglakad, palibot sa inyong neighborhood, di ba? Tuwing umaga pagkatapos ng breakfast. Kapag nag-exercise, siguraduhing may impact yun sa iyong paghinga. At least yung alam mo na nag-strengthen ang heart mo. gamitin ang hagdanan kaysa elevator. At kung wala kang panahon na mag-exercise ng long periods, gawin mo itong 10 to 15 minutes kada araw. Yan ang ginagawa ko. Dahil nga po tunay to sa akin, pasensya na kayo, ako muna kasi I'm teaching to myself as well. Naging intentional po ako sa pagbabawas ng weight at sa pag-e-exercise. Hindi lang ito ang health challenge ng mga Murtis. Hindi lang po yung high blood pressure. May kasama pa po yung high blood sugar o diabetes. Eh, ako rin po with medication dyan. At naging mas plant-based at fruits ang aming pagkain. Umiiwas na rin po ako sa mga fast foods at saka yung mga binibiling pagkain. Kasi ako rin po, kapag merong isang klase ng pang flavoring, nagkakaroon po ako ng vertigo. So nag-iwas po ako doon. So meron din po ako morning exercise, may walking ako sa UP Town pag I have a break, umiikot po ako doon. At sa biyaya ng Panginoon na mo-monitor po namin ni Pastor Nesh yung aming blood sugar at yung aming blood pressure. So kaagapay, sa totoo lang, disiplina lang po talaga ang kailangan at ito po yung mahalaga. Sabi nga po sa 1 Corinthians 10:31, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyong gawin, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. So kung healthy body tayo, wala tayong karamdaman na pinangangalagaan, na pinapangalagaan natin yan, natutuwa ang Diyos at nararangal. The Lord is honored by how we care for our bodies. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
2: Ayos uli anak yan. Sa ikaunlad ng kalusugan, disiplina lang ang kailangan. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito, Holiness of God, ang kabanalan ng Diyos. Ano po ito sa ating buhay-buhay sa araw-araw sa mundong ibabaw o maging sa langit man? I-search po natin sa tulong ng Holy Spirit. Amen, amen, wow, wow, wow. Evangelista Paul Murtis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano po ang demands ng Diyos o ang kanyang hinihiling sa atin? Be holy because God is holy. Maging banal ka sapagkat ang Diyos ay banal. Leviticus 19:2. Sabihin sa buong bayan ng bansang Israel, maging banal sila. Sapagkat ako ang inyong Diyos ay banal. Sa Leviticus 20:26-21:8, maging banal kayo sa akin dahil ako si Lord ay banal. Pinili ko kayo mula sa bansa upang maging akin. Ituring ninyong banal yung priest sapagkat siya ang nag-o-offer ng pagkain para sa Diyos ninyo. Dapat ninyong ituring siyang banal dahil akong nagpapabanal sa inyo ay banal. Sa unang Pedro 1:15, instead maging banal kayo sa lahat ng bagay. Kasi banal ang Diyos na tumatawag sa inyo. Cannot be tempted by evil, hindi matutokso ng Diablo. James 1:13, pag may natutoksong gumagawa ng masama, huwag niyang sabihing tinutokso ako ng Diyos kasi hindi maaari na matukso ang Diyos. At hindi rin siya nanunukso at hindi rin niya tinutokso ang sinumang tao. Remember, tandaan, God alone is holy. Ang Diyos lamang ang banal. Sa unang Samuel 6:20, sinabi ng mga taga Bethshemesh, sino kaya ang makahanga o makakaharap kay Lord? Ang banal na Diyos. Saan kaya natin maaaring ipadala ang box ng kasunduan para mapatayo si Lord sa atin? Psalms 99:9, purihin si Lord na ating Diyos. Mag-worship kayo sa banal niyang bundok. Si Lord na Diyos natin ay Diyos na banal. Revelation 15:5, sinong hindi matatakot sa iyo, Lord, aming Panginoon? Sinong hindi magpupuri sa pangalan mo? Ikaw lang ang banal. Lalapit ang lahat ng mga bansa at sasambahin ka dahil nakita na ng lahat ang matuwid mong mga ginagawa. Wow, wow, wow, wow, amen, amen. God is light, no darkness in Him. Ang Diyos ay liwanag, walang dilim sa Kanya. Sa 1 John 1:5, ito ang mensaheng narinig namin mula sa Kanyang anak at pinipreach namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. God Himself holy. God shows Himself holy. Pinakita ng Diyos na banal siya. Isaiah 5:16, pero itataas ng Lord na makapangyarihan dahil sa Kanyang pagiging makatarungan. At sa Kanyang pagiging matuwid na Diyos, ipakikita niya na banal siya. God's name is holy. Ang pangalan ng Diyos ay banal. Psalms 99:3, purihin ang dakila at nakabibilib niyang pangalan. Siya ay banal. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Isaiah 57:15, dahil ito ang sabi ng nasa itaas, ang mataas na Diyos na walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Nakitira ako sa mataas na lugar, pero kasama rin ako ng mga taong nagsisisi at humble para buhayin ang loob ng humble at pasiglahin ang puso ng mga nagsisisi. Holy, holy, holy, banal, banal, banal. Isaiah 6:3, at nagsalitan sila sa pagsasabi, banal, banal, banal, si Lord na makapangyarihan. Ang buong mundo'y puno ng Kanyang glory. Revelation 4:8, may anim na pakpak ang bawat isa, apat na buhay na nilalang at puno sila ng mga mata sa harap at sa likod. Hindi sila tumitigil ng pagkanta mula sa umaga hanggang hating gabi. Holy One, siyang nag-iisang banal. Psalms 22:3, pero ikaw na banal na Diyos, naghahari ka, ikaw ang pinupuri ng Israel. Hosea 11:9, hindi ko na itutuloy ang matindi kong galit. Ang Ephraim ay hindi ko nawawasakin kasi Diyos ako at hindi tao. Ako ang banal na Diyos na kasama ninyo. Hindi ako darating para parusahan kayo. His Majesty in holiness, kamanghamangha siya sa kabanalan. Exodus 15:11, O Lord, sinong Diyos ang iyong katulad? Sino ang katulad mong may dakilang kabanalan? Gaya mo, sinong pwedeng umunawa ng himala at ang mga nakabibilig mong mga gawa? Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Moses stood on holy ground. Tumayo si Moises sa dakong banal. Exodus 3:5, sinabi ng Diyos, huwag ka nang lumapit pa, hubarin mo ang mga sandals mo. Kasi banal na lugar kung saan ka nakatayo ngayon. Unang Samuel 2:2, walang ibang banal kundi si Lord. Wala siyang katulad. Walang ibang protector na gawa ni Lord, tanging siya ang ating Diyos na magliligtas. Wow, wow, wow, amen, amen. Tunay nga po kayo, di ba ana?
3: Opo, Ama, totoo po yun. At dahil banal nga po ang Panginoon, hindi tayo makakalapit sa Kanya, di ba? We cannot approach God. Pero salamat sa Panginoon, kasi pinadala niya yung kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesus, na mamatay dun sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran ng ating kasalanan para maibalik tayo sa ating kaugnayan, sa ating dakilang Ama. Yun ang salvation. Kasi kung titingnan natin lahat, gaano kabanal ng Panginoon, hindi natin kaya, gaano kabanal ng dakilang Diyos. Hindi natin yan maaabot, hindi natin makukomprehend, hindi natin mauunawaan. We cannot. Sabi nga, makita lang natin ang mukha niya, matutunaw tayo. Pero salamat sa dakilang plano ng salvation. Yun ang kanyang sagot. Dahil mahal niya tayo, John 3:16 ang sagot ng Diyos dyan. Pinahal tayo ng Diyos, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang siya ang mamatay dun sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. At pag tinanggap natin ang ginawa ng Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo, inangkin natin yon at sinusimula noon, nung araw na yon, susunod tayo sa Panginoon. Then, we can slowly walk in righteousness. Diba? Binabago tayo ng Panginoon, na-justified tayo, binabago tayo ng Panginoon, at sinasanctify tayo ng Diyos as we continue to follow Him. That's a choice we have to make. Pray na po tayo, mga kaagapay. Panginoon, marami pong salamat. Yes, napakalayo mo sa amin kasi sobra kang banat. Pero ikaw din po ang gumawa ng way. Pinadala mo ang Panginoong Jesus dito po sa mundong ito para maunawaan namin kung sino ikaw, because our mind cannot comprehend who you are. So Lord, pinadala mo ang iyong bugtong na anak, pinadala mo ang Panginoong Jesus, the second person of the Trinity, to explain to the people, to us, what your love is. At hindi lang yun, siya din po ang naging ultimate Passover lamb para po sa aming kasalanan. Maraming marami pong salamat. Dahil doon pa lang, Panginoon, sa salvation narrative, yun po ang way para po kami magkaroon at ma-reconnect kami sa iyo. So Lord, maraming marami pong salamat. Ikaw po talaga, the salvation for us is free, but it was paid by the blood of our Savior. So Lord, thank you po sa dakilang love niyo sa amin. Today, salamat po sa mga kaagapay na today is their special day. Kay Faye Orjales, salamat po sa kanya. Bless her, Lord. At ganoon na rin po yung mga Orjales family. Sila Pastor Leo, sila Ma'am. Lahat po sila, Panginoon, gabayan mo po sila. Ganoon din po si Joy Gail Aspuria, si Ron Allegro, si Jeff Arroyo, si Maria Ellen Quillas, pagpalain mo po siya, Panginoon. Si Nora Bautista, si Pastor Jeffrey Bregente, we remember him, Lord. Continue to bless him. Ganon din po si Lori Bautista, si Raven Quinto, at si Ed Chilirio. Ilan lang po sila, Panginoon, sa mga kaagapay na amin pong nabanggit. Pero Lord, alam namin, kilala mo po, Panginoon, kung sino sa mga kaagapay namin ang nagsiselebrate ng special day nila today. So Lord, thank you po. Thank you dun sa truth na ikaw po, Panginoon, you have given us everything pertaining to life and godliness. So today, Lord, magfo-focus kami ng aming mga prayers, Panginoon, dun po sa mga kaagapay na may mga negosyo. Maging maliit man yan, yung mga may tindahan sa palengke, pagpalain mo po yun, Panginoon. Yung may mga tindahan, yung may mga grocery, Panginoon, or ano man pong negosyo yung kanilang hinahawakan, maging ito ay sa medical field. So, Father, we declare blessings upon all of them. Lalo na po ngayon, Panginoon, sa panahon na maulan, mabagyo, Panginoon, patunayan mo po na you are at work even po sa aming mga nasa medical practice, yung mga pasyente na dadalhin, Panginoon, but may we always continue to share the hope that we have in you para po, Panginoon, mas marami pang makakilala sa iyo. So Lord, maraming marami pong salamat kasi you have given each kaagapay a mission field na dun po kami pwedeng magbahagi ng iyong goodness and your faithfulness. Maraming marami pong salamat.
2: Panginoon, salamat po sa 1 Samuel 2:2. Walang ibang banal kundi si Lord at wala siyang katulad. Walang ibang protector na gaya ni Lord. Tanging siya lang ating Diyos na mangliligtas. Ay dahil sa katotohanan yan, ay tiyak na talagang hindi niya tayo lalampasan. Kaya't amen, amen, amen, amen.
3: So, ang magandang tanong ko, mga kaagapay, tinanggap mo na ba ang Panginoon? Tinanggap mo na ba yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan?
2: Yes.
3: You, that's a very good question that we always have to be aware of. And if you did, lumalakad na ba tayo ngayon in righteousness, sa katwiran, ayon sa gabay ng Holy Spirit, pagtuturo ng salita ng Diyos, lahat yun, mahalaga po yun sa atin, na we can walk in righteousness because of God's grace. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
2: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Regibel Yainan,
3: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa broadtech, sa Bukawi transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon, todo-todo talaga. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
2: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi, kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon. Ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
1: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
4: It seems like everybody's got a good deal these days. Work for us and you'll be a millionaire overnight. Read this book, learn this technique, invest this. The list goes on and on. And chances are, once you take the offer, you find out you've been sold a bill of goods. Even in fairy tales, there's a catch. Jack got his goose that laid the golden egg all right, but with a mad giant and a run down the beanstalk in the bargain. Maybe you have similar suspicions when you hear people talk about religion. It sounds wonderful on the surface, but you've been burned before, and there's always a hidden cost. When Jesus makes his offer of salvation, he gives the straightforward truth. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. This is the real story. You don't have to pass any tests or prove your worth in order to qualify. The only cost involved in Jesus' plan is the cost of your sin, and Jesus paid that debt in full on the cross. So what's the catch? Turn your life over to the Lordship of Jesus Christ, and you'll discover it's the best deal you would ever get, with eternal benefits.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Maayo nga daw sa mga taga-Palamatina naton diri sa DYVS 1233 sa inyo talapihitan sa inyo mga AM radios kag nagalantaw or nagapamati sa aton Facebook page diri sa 1233 DYVS Bacolod. Isa na naman ka kinaadman episode today dulot sa inyo sang Peacepan kag The Blastic Project nga located diri sa Barangay Inclaro, Binalbaga, Negros Occidental. Ini na naman ang inyo host si Kex Orbida, Project Manager sa The Blastic Project kag Vice President sang Peacepan Farmers Association. Last week ang aton nga nagintalakay nga episode sa aton kinaadman, no, nga show amo to ang Bao La Castellana Sanitary Landfill. No, wala nato natapos atong aton nga pag-discuss, no, sa ibang nga salient points. Pero sini, sa punta sa aton show, subong tilawan ko nga pa-discuss ang mga wala na point out na mga topics. Pero jutay naman lang. Pero sini nga episode, no, gusto ko suguran, anay, ang major nga issue subong diri sa Bacolod. Tuhoy sa solid waste management. Ang issue amo nga ang Bacolod City nagausar sang cell number 5 sa iya sanitary landfill sa Barangay Filisa sa tung sining August 2026, no? Nagsugod siya sa pag-usar sang cell number 5 maski ginabatiko siya sa mga grupo pareho sang Zero Waste Alliance Negros sa pag-operate sang cell number 5 sang landfill nga wala pa na finalize ang ECC o kon environmental compliance certificate kag notice to proceed. Na medyo technical pero simple lang. Mga important points na dapat natin mabalaan. Ang cell, no? Cell, isa ka lugar, no? Isa ka space sa sanitary landfill. Ang sanitary landfill, amo ang legal, no? Legal nga area kung diin pwede maghaboy o kung magtampok basura ang isa ka LGU, banwaman o syudad. So, ang tawag kong isa, kung isa sang sanitary landfill, SLF, no? Again, ang cell, area dira sa sanitary landfill. As of now, August 2026, lima na kasel ang ginausar sa Bacolod City sa landfill dira sa Filisa. So, amo na ang issue. Wala sang environmental compliance certificate o ECC ano ni. Very important ni siya nga certificate or papeles. Amo ni siya nagapamatud-an nga insakto ang pag-manage, stricto ang pag-fabricate, kag nagapati sa guidelines ang RA 9003 kag DENR kag EMB or Environment Management Bureau ang partikular nga landfill. So kung wala ka ECC, dugwa do permit mo ni, no? Hindi ka pwede mag-operate sang landfill. Notice to proceed wa'y man. So amo nang issue subong ginusar na sa Bacolod City ang cell number 5 sang SLF or sanitary landfill sa Barangay Filisa maski wala pa permit. Sa tutuod lang, mabacktrack gid kita para ma-istoryahan nato, no, or ma-intindihan nato ng issue. Mabacktrack gid kita, no. Ang cell number 4 hambal sang Bacolod City LGU puno na. Amo na nga kinanlan na gid nga butangan sang basura ang cell number 5. Ialangan naman syempre kung puno ang cell number 4, alangan din tay butang basura sang mga residente sang Bacolod City. Yun, it's a fact, ang cell number 4 puno na. Ang pag-process aring sadya, ang pag-process ang ECC sang cell number 4 wa'y pamanggani kuno gihapon. So, aring sadya siling sang LGU, maski na nga ang ining BENRO or Bacolod Environment Natural Resource Office gahambal wa'y nagidya espasyo para butangan sang daily nga basura sa mga residente sang Bacolod City. Ang cell number 4 may problema na tuya. Duha ang major concern. Number 1, ang duta, kung diin katindog ng cell number 4, wala pa sang land use conversion. Again, papeles na naman na. Number 2, last year, wala man siya sang ECC. Sa nagpunggo ang bagong mayor, Mayor Greg Gasataya, naghambal, siguraduhan nyo na conversion, anay, ang land use conversion. Na-secure man ako no sang LGU. Pero, may delay-delay. By June last year, wala mangyapon ECC ang cell number 4. Tiari na siling O. Subong diri sa EMBNIR, Negros Island Region, mapublic hearing sining August 20 para matagaan sang ECC ining cell number 4. Kag i-explain sang mayo. Iaring sadya, kung wala man ECC ang cell number 4, mas grabe na gid ang cell number 5, hindi na gid siya legal kung nantawon mo. Hindi ma-process ang cell number 5 niya ECC, bangod ang cell number 4 gali, wala pa. sumidyo kagamo, no? Kagamo sang issue. Ang masuffer, yun na din sa totoo lang mga residente sang Bacolod. Paano bituod o brahon sang LGU ini? Ngayon, ang pamangkot, tani, ma-publish mang DNR kag ENB, mamba sila sang public nila nga statement, kung nga, wala pa ECC ang cell number 5. Wala man ECC kag wala notice to proceed. So, mo ng issue, no? Sa madumduman, ang city government nag-alokar ina siya sang 66 million pesos para sa cell number 5. 2 hektaryas ng cell number 5. Iti anon mo na, kaysang August 6 pa lang niya, kilala nagidya tampuka, no? Kilala nagidya magtampok sang basura ang Bacolod City. Kiti din Manila biabi ginabutang daily nila nga ginakolect. Ti pa paano kay again, chicken and egg, no? Wala sang sanita, wala sang ECC ang cell number 5, bangod ang cell number 4, why man? Pero kay puno ng cell number 4, panong pangadlaw-adlaw nga koleksyon sa basura? Siling kuno sang LGU, ang city government sa Bacolod, naghatag na sang formal communication sa EMB sa dupang July 30. Nag-inform sa ahensya, no, sa EMB, which is also part of DENR, na critical na ang kondisyon sang number 4, kagkailan na naging number 5, pero hambal nila as of the other day, wala pa kuno maka-receive sila sang reply halin sa EMB. Hindi ko kabalo, hindi ko gusto mag-presume kung sinong may sala diri, pero ang importante, amo na gihapon, no? Bacolod needs the permit and the strict adherence sa guidelines para ma-operate ang cell number 5. Iti ilang taon mo man, public safety man ang gina, di bala? Di ano na lang abi kung inhala mahamba sila, hindi pwede mabrihan ng cell number 4, hindi pwede mabrihan ng cell number 5, di na ito nitambak. Iyalang-alang naman sa mga dalan, sang syudad. Hindi naman pwede nga muna kasi those are risks to public health, no, and public welfare. Di ano na lang naman, ako nagahulat sang explanation sang tanan nga parties involved. Government, LGU, government agency, DENR, EMB, Bacolod City, LGU. O i-backtrack ta bala kay pag-research-research ko, nabatian ko galino na nandiskubrihan ko na overuse na magiging cell number 4. Kay dapat, just ang 2024, naguntat na ni. Pero ginsigi na lang, no, gin-operate siya biyan sa iyang capacity habang gina-construct ang cell number 5. Sa tutuod lang, ang cell number 5, hambal sa LGU, ang iya lifespan 2 to 3 years lang. So after 2 to 3 years, may 2026, 3 years may 2029, ma-construct naman dapat sa cell number 6. So sige-sige sang sige-sige. Now, amo ni ang nawirduhan ko sa tanan. Kulang tawon nyo, ano ang isyo nga mas madalom diri? Nagasigi lang, patindog, sang cell, additional cells ang Bacolod City, bangod, nagadamo sa nagadamo ang basura. Hasta diin, hasta ano nga number cell ang ipatindog sang syudad para sa mga residente. Ano, sigihon ta lang ni? After 20 years, may cell number 20? Ano bagid? No, ano bagid ang tutuod ng sitwasyon sa sanitary landfill? Kaya hindi bala dapat habang tani nagalakat ang panahon, kita nga mga pumuluyo. Well, mga residente sa Bacolod, to be exact, no, kaya yung issue is the Bacolod City Landfill. Dapat gabuhin na ang kadamuon sa basura ginatambak sa sanitary landfill. Dapat gidya sa tutuod lang, hindi na niya ang disposal sang basura ang aton pag-insindihon kag pagatunan. Ang aton dapat pagatunan, paano magbuhin sang basura nga ginabutang sa mga sanitary landfill. Ari pag-idisa ka, backstory, kabalo bala ka mo, model facility ining Bacolod City Sanitary Landfill sa FIDISA ay abaw siling sa DENR, EMB, ng Officer in Charge, Regional Director Vicente Los Banyes. Ang SLF o Sanitary Landfill sa Filisa, model na iyako nung facility, hindi lang sa Negros Island region but across the entire country. Bangon sa ila best practices, including ang pagtampok sang duta, no? Slope stabilization, benching, treatment sang leachate o duga sang basura, recirculation processes, and so on and so forth. Especially ang may gas emission pa na. Istrikto ko no pag-implement diri ang Bacolod City kung amo ni nga model facility. Nga amo ni sitwasyon sa cell number 4 kay cell number 5. Sino di ang may sala? Government agency or LGU? Anyway, nagpasalamat man niya si Gasataya sa paghambal nga sila isang EMB and IR po kanami gadya kay model facility ang sanitary landfill. Pero sa tutuod lang, ang kapasidad niya sa SLF da sa Pilisa, 900 metric tons sa isa kadlaw. Kag it is the only landfill sa Bilog nga rehiyon nga nag-ooperate under PPP. Ang namian ko ni Public-Private Partnership na. Sa 2010 pa niya gintukod ang cell number 4, 2010, year 2010 pa dapat. And then dapat, by 2024, kaguntat na. So 14 years ta niya iya nga kabuhi. Pero, so, nagpila na gani, nag 2026 na ta. So, operational peak, ano na ya? Puno-puno na gida iya. Ang projection nila gani tani ano mong February 2026 pruti naka-extend pata August. Huh? Ang importante lang, ang cell number 5 ang mabrihan. Ang Bilog nga landfill gali no, gina-manage ni siya sang ISWIMS International Solid Waste Integrated Management Specialists. Abo kalaba sa ngalan, ISWIMS no. So una nalipat ko no, sa so, una lain ang aton nga ano mo manager o nag-manage sang basura collection, hauling kag management sang sanitary landfill diri sa Bacolod City. Pero subong ining ISWIMS no, pati landfill ginakaptan niya na hindi lang kay ang paghaul or pagcollect sang basura. Upo diri sang ISWIMS amo ang DC Sandil Construction, San Igmedeo Builders, actually ang mga manager kag mga heads ni sang consortium nga ini pamilya sa mga sandil. Trivia ni trivia, bo especially sa mga taga Bacolod. Ang contract cost o kontrata sang ISWIMS kag sang Bacolod City LGU sa pag-collect, hauling, kag pag-dispose sang basura, 327.million para sa 2026. Isa lang nakatuig ha, 327.9 million. Buot silingon, approximately 900,000 kada adlaw ang budget na ginhatag sa Bacolod City sa ISWIMS para maghakot, mag-collect, kag mag-dispose ng basura. Again, 900,000 a day. Adako! Tapos, miyaraman siya sa additional pang 100 million pesos, that's around 300,000 pesos a day, para sa environmental and sanitary services. Ano na siya? Barangay Filisa nga landfill, pag-manage sini. Okay? So, ang ISWIMS na gabato, 900,000 pesos a day para sa pag-collect, kag-pag-haul, kag-pag-dispose ng basura, kag 300,000 pesos per day para sa pag-manage ang Barangay Filisa nga landfill. So, approximately 1.1 to 1.2 million per day ang kontrata. Bilog ni nga 2026. This is January 1 to December 31, 2026. Ang gina-operate Manila ng transfer station na sa may Barangay Kabog. Kaya yung ibanda nga mga hauler, dira lang inabilin no, sa Kabog tapos diretsyo sa Barangay Filisa. Ang ISWIMS ngayon hindi ni bago ha, sa Solid Waste Management. Currently, may mga 18 ka LGU ang iyasin na ginaservisyohan. May arami ni sila sa NCR. Kagante, siguro may hando man sila nga mag-expand pag idiri sa Negros Occidental eh. Okay? So, sa aton issue, syempre, why na tanong? We just reporting what is happening sa Bacolod City. Sana ang issue, sining cell number 4 kag cell number 5, matapos gila yun. Ini para sa welfare. Kag ini para sa welfare sa mga residente sa Bacolod City. Kaya lang nga naman, naunta to naton totally ining cell number 4 kag cell number 5 nga issue. Kunong tato na diin ibutang sa Bacolod City nga basura. Again, alang nga naman nga ara sa mga kididalan. Mahulat na lang kita sang update halin sa government agencies. O sige, pareho sang in-promise ko sang nangligad ka si Mana kay why ito natapos ang aton nga discussion sang La Castellana Clustered Landfill ay i-continue ta subong ang discussion by antanay ng Bacolod City nga Filisa no nga issue. Liwaton ko no ang La Castellana Sanitary Landfill dira sa Sityo Hiwaan sa Barangay Mangkanoy, 11 hectares na siya. Ah, okay, 11 hectares. Amunia galing 11 hectares sa La Castellana. Hindi ko sure kung pila ang Bacolod nung Filisa landfill. Anyway, clustered landfill ni siya nung Butsilingon, i-share ni siya sa La Castellana sa iban pa nga mga banwa kag syudad. So, upod na di, aside from La Castellana, pwede maghaboy, Binalbagan, Hinigaran, Isabela, kag Moises Padilla, sang 5th District, Pontevedra, Pulupandan, San Enrique, Valladolid, sang 4th District. Kung sino na mangkot nga nga wala dayang Himamaylan City, kay Himamaylan may kaugalingon nga landfill. Kag para sa 4th District nga wala ang bago, again, kay ang Bago City may kaugalingon nga landfill. Sa tutuod lang, ang Hinigaran, nagapatindog man sa iya landfill, subong, no? Pero, syempre, under construction pa lang, hindi pa syempre matampukan na basura. So, ma-cluster to sila na, kaya maupod sila na sa La Castellana. So, ano mga salient points, mga very important points ini sa La Castellana clustered landfill? Residual nga basura lang ang pwede ihaboy or idala dito sa mga LGU. Anong residual nga basura? Mga basura nga hindi madunot pero hindi na ma-recycle or pabudlay mag-recycle. So, may mga basura kita para sa mga latas ang pintura, nga budlay na naiya mag-recycle, iwat, dito na siya makadto. Ano pang iban? Nga mga example, ining plastic sandobag. Ining mga sandobag, bala mga may kalaptan nga, actually ha, made from fossil fuel or kung saan, gasolina. No? Ano pang iban nga mga basura nga pwede dito? Diaper, mga sanitary napkin, mga sachet man sa pagkaon or sachet man sa mga gamit pareho sa mga shampoo, mga toothpaste, mga putosan dulce, residual waste managyapon, mga usado nga tissue paper, no? Ang inito ya pwede ibutang sa landfill sa La Castellana, ang basura nga madunot, pareho sa leftover nga pagkaon, mga bilin nga pagkaon, mga basura sa agrikultura, pareho sa hilamon, mga sanga, dahon, bulak, hindi na ito ya pwede. And mga basura nga recyclable, so pareho sa mga PET bottles, ka recyclable, hindi na ito ya pwede pag-ibutang. Or mga lata, no? Delata. Ano pa mga recyclable? Mga glass, mga crystal, ng mga butilya, hindi na ito pwede. Again, residual lang ang pwede. So, sa July 29, nag-sign na sa MOA, ining Siam ka LGU, no? Nga magasugod na sila sa pagbutang, pagdulong sa basura dito sa sanitary landfill sa La Castellana. Ang issue lang, ari na, ang tipping fee. Ang tipping fee, amuni ang sukot sa La Castellana para tampok dito ang basura sa iban nga LGU. Of course, dapat lang. Kahit ang mamanage ang landfill, La Castellana nga gobyerno, so dapat lang inabayaran man sila. Kahit may mga tao dira nga dapat gatrabaho. May office ba na da? Hindi lang kay mga basurero. So, anong tipping fee? Pila ang amount? 3 pesos per kilo. Istoryahan ta na tonelada. 3,000 pesos per ton. Ngayon, ang problema sa mga LGU, especially mga pigadong LGU, kay siling nila, kung, for example, anom katunilada na residual waste kada adlaw among ginakolekta sa amon banwa, 3 times 3,000 inang 18,000 na ina kada adlaw lang din kami makuha sina hindi na. Ina, hindi ko na yung masabat, of course, show lang kita, no? Pero ang ginahambalan namon sa inyo tanan, tipping fee. Ang problema, subong, that's why wala pa sa may nag-actively sugod. Actually, hambal man ni Kaginang, inistorya ko sa inyo, no? Nagindayaw sa DNREMB ang Bacolod City Sanitary Landfill dira sa Filisa bilang model facility. Hindi man hambal nila sa DNR, compliant man ni La Castellana, that's why natagaan ka agad permit. Kag na-launch dayon sa July 29 kanini, importante man nga tayo, siyempre, guwapo man ang landfill. Hindi siya maging high-tech, no? Pero sa iban nga mga landfills, especially sa NCR, parang importante nga maservisyuhan niya ang 4 kagang 5 distrito. Nga ginatawag clustered, uy, ari niya sa layi, pwede niya sa layi, nga ang isa ka grupo sa mga LGU pwede mag-inupdanay para mag-operate sa isa ka landfills. Ito, so itawag siya na is clustered. O sino mga LGU, diri ang sa Negros Occidental ang may landfill na bawang arihay, lawagon ko, Bacolod, Bago, Cadiz, Himamaylan, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Sipalay, Talisay, Silay, La Carlota, Murcia, Escalante, Hinigaran ongoing, La Castellana, Ilog ongoing. Kag sa Negros Oriental naman, may mga landfills na sa Bayawan, sa Baez, sa Tanhay. Puro na syudad ng tatlo. Kag sa mga LGU, kag munsipyo sa Tayasan, Dawin, La Libertad, Ayungon, Amlan, Himalalod, Zamboanguita, kag Valencia. Ginisuryahan taman, no? Ano ang mga importante nga mga guidelines nga dapat gintuman anay sang sanitary landfill. Siyempre ang ECC arin na. Ang ECC kag gina-issue ina sang DENR, no? Kag EMB. Ano nila gina-evaluate na nilang lugar para makalantaw sila kung aprobado ba, no? Ang plano sang ining sanitary landfill para sa construction. Sa mga strict nga mga guidelines abong ini, dapat may liner o kun may hapin, no, barrier ina siya para ang chemical sang basura hindi magdiretso sa duta. Kay di syempre kung magdiretso ang tanan nga hilo sang tanan nga basura sa duta sa landfill, ang mga katupad sini ng mga area or communities mapiktuhan man eh. May aram ang ginatawag ng leachate collection kag treatment. Mga ano ni siya, mga tubo kag mga pan. Ginakulikta niya or ginatipon niya kag ginabulong ang duga nga halin sa mga basura. May ginatawag man nga infrastructure nga methane gas venting. Ang methane gas, amo ni siyang gas nga medyo mahilo halin sa mga basura, especially residual or hindi madunot kag hindi na ma-recycle liwat. So may mga tubo maliwat nga nagatrap sa methane gas agud hindi na magdiretso sa hangin kag hindi na mahaklo sang tao. Kag of course may ginatawag man nga surface water management, mga kanal ni sila ga tulo nga tubig ulan hindi magdiretso sa mga cells. Kasi siyempre kung magdiretso sa cell, kuti mabaha na lang itong mga landfill nato, no? May araman mga infrastructure for operations, pareho sa guardhouse, may perimeter fencing, siyempre dapat naka-cover sang kudal, no? Ang bilog na property. May waybridge para dira naman ikilo ang basura. Kag mga mandatory nga daily soil cover equipment. Ano ni siya? Kada adlaw, dapat pag-ula sa basura nga residual, ginatampukan ina, no, sang SLF, ginatampukan nila sang duta para number one, malikawan ang baho, no? Kag number two, para malikawan ang peste or mga insekto. So ang pre-operation phase sa pag-ubra sang sanitary landfill, palariho na lang sila sa bilog ng Pilipinas. Liwaton ko, damo clustered sanitary landfill sa bilog ng Pilipinas. Ang La Castellana is not the first. So kung lang taon nyo, damo na nasa Rizal, dito sa NCR, miyara gani sa Pasi, sa Iloilo. Ano ang mga butang nga dapat, mga procedures, mga processes nga gina-observe sa aton landfill para mag-sigi-sigi balang trabaho, no? Kag para ang protocol kag mga guidelines is stricto. Waste screening kag laging. Ang dapat ya kada truck na masulod nga halin sa mga LGU, dapat magigidya sa waybridge. Anong waybridge? Taytay nga nagakilo. To para sa bala sa mga ano, sa mga transloading station or mga waybridge na balangan diri sa sur, ano na sila sa kilid sang highway, may mga kiluhan maagi da ang truck sang kalamay, tapos kiluhon sila, no, kiluhon, so kung pila ka tonelada. Importante nga may ara manina dito sa sanitary landfill sang La Castellana para mabalaan kung pila gid ang i-tipping fee or ibayad sa sinang LGU sa La Castellana. Kasi syempre may bayad magpasulod sang basura, di ba? From time to time man dapat naka-spot check. Residual waste lang idyang unod sa mga truck. Kaya ba, si Balaya Dugay-Dugay, tinagbaho ang landfill sang ano, sang La Castellana kay natukiban galing nga Aragoy. May biodegradable or may mga madunot nga basura nga ginadala sa mga truck dito sa landfill. Ano pang isa? Spreading kag compaction. Dapat may mga bulldozer kag soil compactor. Ara na yadayon niya nga para equipment na ningin isuryahan ta nga para magtampok sang duta sa mga basura nga ginadala dito. Daily niya ginaistorya ta bala ha? Minimum gani ko no bala 6 inches ginya nga duta ang ginatabon. Tapos ginakompact ina but silingon compact or ginapagamay. Liwaton ko ha. Ang law ay nga landfill puwerte gidya ang peste, insekto, mga ilaga. Ang gwapo nga landfill magsulod ka limpyo. Syempre may ara kag may makita nga mga peste nga iba ni naman perfect na no. Pero but silingon wala siya yabaho. So very important ang environmental control. Very important. Yung ginaistorya ko kagina nga leachate. Kung ang leachate o ang duga sa basura, no, sa mga residual waste nga ini, especially ni hindi sila madunot, pag nanaog na naya kag wala mo na treat, kag nanaog na naya sa duta, kag ang duta na mannaog pagin sa mga katupad nga suba, mga sapa, sigurado na contaminated water na iya ang matabo sa mga katupad nga komunidad. So ang ending, o detoxic ang ilang tubig, hindi na nila mainom, hadlok pa gani guro sila maglaba. So wala labot sa mga strict nga mga panukala kang mga guidelines nga ini kadamos ang dapat nga obrahon man para maging successful ini clustered sanitary landfill. Ang importante man nga ining mga LGU nga ara dira no nagausar sang landfill, dapat may board meetings man in sila. Hindi lang sa sarili lang ang board sa sinang LGU, pwedeng federasyon sang SHAM. Especially from time to time, maaara ginay may mga bottleneck, may mga problema, ginasang logistics, mga membro nga LGU nga wala kapati, especially ang nagadulong sang basura nga madunot or recyclable, di ba? So papano, dapat may-ari man din sila sang task force. Kung minsan natawag sila nila is monitoring team. But at the same time, ang monitoring team na, pwede na ihalin sa DENR. May upod mga LGU nga mga representative, example lang ilang solid waste focal person arada. Kag importante may NGO. May NGO para from time to time ining monitoring team makonduct ni siya sang mga regular kag wala gina-announce nga mga site inspection. Amo ni ang importante kay kun hindi ma-fail lang ang clustered landfill. Tutuod gina iya istoryahan ta na. From time to time man very important nga may testing processes sila. Ang groundwater, ang mga katupad ng mga suba ng mga kag mga sapa, i-test ang water quality kung ginaapektuhan na sang sanitary landfill. Also, soil testing sa mga katupad ng komunidad. From time to time also, nga wala ni ginaobra for a time sang Bacolod City. Kitik, dito ka grabe na yung reklamo sa mga residente sa Barangay Felisa. Sa clustered landfill, sang La Castellana, very important. Wala labot sang testing sang tubig, sang duta. There should be also be compliance reporting. Masubmit gidya report no ang nagakapot sang landfill kag invisible sa tanan nga SHAM nga mga LGU nga nagadulong sang basura dira. So very very important ang success sang clustered sanitary landfill sang La Castellana. Ang importante sa iya sinang successful implementation hindi lang ini mga tests no but also ini mga inter LGU nga mga activities. Panumdumunta first ni siya nga clustered landfill sa Negros Occidental. Kung mag-work ni pwede pa gid niya makaptan man sang iban no, pwede pa ni masunod sang iban kag sa mga iban nga remaining na probinsya diri sa NIR pareho sang Sikihor. Boko budle man sang Sikihor ha kay ti isla bala sila, daso naman na yung issue no. So very important again para sa success sa sanitary landfill, clustered sanitary landfill sa La Castellana nga ining 4th kag 5th district ng mga LGU, dapat mag-ugyon para maging efficient ang pag-manage ng aton basura. Naglabay na naman ang 30 minuto sa aton episode diri sa aton show nga kinaadman no. Ang ginaistoryahan gyapon naton as usual basura, nagsugod kita sa pag-discuss ang cell number 4 kag cell number 5 ng mga issue subong sa Barangay Felisa dira sa Bacolod City nga again no puno na kag kilanlan na puno ng cell number 4. That's why maski wala pa permit ang cell number 5, ginsigi na nila. Pero syempre nagareklamo gyapon ng iban nga mga NGO kag mga katupad nga komunidad dira sa landfill pareho sa mga residente sa Barangay Felisa. Kag diri naman ang sa second part sang aton show gin-discuss naton ang iban nga salient points sa pag-operate sang clustered sanitary landfill sa La Castellana nga wala naton na discuss sang nagligad nga episode. Ini na naman si Kex Orbida, project manager sa The Blastic Project kag vice president sa Peacepan Farmers Association, nagatamyaw sa inyo tanan sang happy recycling.
1: Ang Peacepan diara sa Sitio Alo, Barangay Inclaro, Binalbaga, Negros Occidental. Find us in Google Maps. Pwede man kamo magkadto sa amon Facebook page or magtawag sa 0935-991-9158.
2: Ang kinaadman Peacepan and the Blastic Project kada 3rd kag 4th Tuesday sa bulan diri sa 1233 DYVS AM kag 1233 Radyo DYVS sa Facebook.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: So, yung mga tasks for this day. Kasi as we know, the moment we wake up our eyes, sige na naman rubrahon dayon. Bisa na ara kita sa atin yung office or ara kita sa atin mga panimalay. Good afternoon, gid. Ara sa atin mga nanay naton no, sa tagsakang mga panimalay na nag-tune in sa sini nga hapon. Also, good afternoon man sa atin din mga working moms nga ara man sila tagsakang mga workspaces. Kaya sa mga tatay man naton nga nagapamati, maayong hapon. Of course, sa atin ng mga sudyante, good afternoon, gid, sa tanan. Patayin kita biyan sa atin ng mga music lineup for this afternoon. And as we said kagina, every day may not be good, but there's something good in every day. Nag-agri ka man dira bala, my sweet friend. Indeed, there is something good in every day. It may be something simple kaangay sa pagbugtaw naton kay ina sa aga. Sino nalipay dira nga nakabugtaw pa sa sininga tion, sininga aga? I hope nga amen ang aton sabat, no? Kay ti every day is a blessing. Hindi tanan na biyan makabugtaw pa after sa ilang atulog. No? That's a reality. So if you're waking up every day is a blessing, gitabi. So what are the things pagid that we should be thankful? It could be something amazing, no? To be able to stand, to walk, to see and feel, no? Kung aton pa-active mabatsyagan ang five senses nato na biyan, it is something to be thankful for. Kasi may mga situation man or time will come na hindi na nato ni na mapatsyagan or hindi na nato ni na magamit ng mga five senses nato in optimal way. Kung sa diin mo maximize magid bala ang ilang capacity, like being able to stand, being able to see, to talk, to walk, and to feel. So, pilala na biya, no, the things that are something good sa atong tagsa ka mga adlaw. So, it is our job to recognize and be thankful and appreciate its significance in our day. And speaking of day, let us listen to this beautiful song titled This Is The Day by Planet Shakers.
1: Up, rising.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamliga naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo DYDS.
2: Ini ang 1233 Radyo DYDS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang atin hong programa ay pwedeng masubaybayan gamit ang radyo. At isa po doon ay ang 702 DZAS. And of course, ang ating mga partner radio stations all throughout the Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao. Pagbati po sa bawat isang sumusubaybay gamit ang radyo at syempre sa lahat po ng mga naka-online. Pwede po yan sa mga Facebook page ng ating radio station na pinakikinggan o kaya naman po sa FEBC Radio TV sa YouTube o kaya naman po, syempre, may streaming app din yan. Nandyan po ang FEBC PH Stream na pwede nyo pong install sa inyong cellphone. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Atin pong tinatalakay ang paglilingkod. At alam nyo po, isang napaka-importanting sangkap ng ating paglilingkod ay ang biyaya. Madalas ay nabibigyan diin natin ang biyaya pagdating po sa pagpunta sa langit, di ho ba? Napag-aralan natin nung nakalipas na episode yung sinasabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 to verse 9. Ang sabi roon, "For it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast." So maliwanag mula sa talata na kung human effort ang ating pagbabasihan, ay hindi po tayo papasa, hindi tayo uubra, hindi natin kayang maligtas gamit ang ating sariling kakayahan, sariling pagsisikap. Kaya nga po, ang pag-asa natin, yung sinasabi ng talata, it is by grace you have been saved through faith. It is a gift from God. So, in other words, kung ang tao ay babase sa kanyang sariling kakayahan, walang kaligtasan doon. Kung inaakala mong baka sakali, nagkakamali ho tayo. Pero may pag-asa sa kaligtasan dahil ang kaligtasan po ay nakabase, hindi po sa ginawa o anumang maaaring gawin ng tao para sa Diyos, kundi sa ginawa ni Jesus para sa atin. Nagbigay po siya ng alay para sa atin upang tayo po ay maligtas. Kaya ang paraan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng ginawa ng Diyos. Pero kagaya po ng ating pinag-aaralan, yung biyaya ay hindi lamang para sa pagsisimula ng ugnayan sa Diyos or sa kaligtasan. Ito'y napakahalagang elemento rin pagdating sa ating paglilingkod. Bakit po? Tingnan niyo ang sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15 verse 9 to verse 10. Ang sabi ho ng talata, "For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me." So napakaganda ho ang makikita natin sa talata, at kagaya ng ating napag-aralan, meron pong progression no? Mula doon sa "I do not deserve." So kanyang binanggit yung kanyang kasalanan, and he was very specific. Yung kanyang tinukoy po rito, he persecuted the church. Of course, yan po ay hindi lamang ang bukod-tanging kasalanan sa kanyang buhay, marami pang iba. Pero ang bottom line, napakalayo nung konsepto ng maglilingkod ka sa Diyos samantalang nag-umpisa ka na ikaw ang umuusig sa mga naglilingkod sa Diyos. Kaya sabi niya, "I do not deserve." Pero from "I do not deserve" to "I am what I am," and that is because of the grace of God. From time to time, tayo rin po ay inuusig ng ating nakaraan, tayo po ay inuusig ng ating mga kahinaan sa kasalukuyan, and talagang pag tinignan mo ang iyong sarili, nakakadismaya eh. Bakit? Una, pag naisip mo ang kagandahan ng paglilingkod at nababaliktanawan mo ang iyong mga kasalanan sa nakaraan, para bang ang pag-iisip ay, kung hindi ko na lang sana nagawa iyon, kung sana walang ganon, kung sana wala akong kasalanan before, okay sana ako. Pero dyan nga po papasok ang biyaya. Kahit naman sino sa atin, we do not deserve to do ministry. Bakit po? Lahat tayo makasalanan. Marahil may mga kasalanang lantad sa iba, may kasalanang patago. Pero ang bottom line, lahat tayo nagkasala. We do not deserve to do ministry. Kaya nga po, ang sabi ni Apostle Paul, "But by the grace of God, I am what I am." At ito po ang dapat nating makita, yung biyaya ng Diyos, yan ang credential natin. Kasi sa totoo lang, paminsan po, pag tayo ay naglilingkod, hinahanapan tayo ng mga yung natapos mo, naaral mo, nagawa mo, para yan ang gagamiting basihan kung bakit ka karapat-dapat magsalita o maglingkod sa isang gawain. Sa isang banda, may purpose po ang mga yan. Hindi naman yan mali. Pero ang gusto lang po nating linawin dito, yung pinaka-credential, the reason why we do ministry, is not our accomplishments, hindi po yan yung ating mga natapos, hindi po yan yung ating mga inaral, bagamat ang mga yan po ay may contribution sa ministry. Hindi ho natin binabaliwala yan, mga kapatid. Pero kung wala po ang biyaya at nananatili tayo sa pagkakasala, lahat ng iyan baliwala. Hindi po tayo pwedeng iahon yan sa level na makapaglilingkod tayo ng katanggap-tanggap sa isang banal na Diyos kung tayo po ay namumuhay sa pagkakasala or kung tayo po ay nandoon pa rin alipin ang kasalanan. Kaya nga yung biyaya, yun ang turning point eh. At alam nyo, pag binasa nyo sa Bible, halimbawa dito po sa aklat ng Efeso, kaya ko po gustong banggitin ito kasi ang dami-dami ho talaga nag-struggle dito, no? At kung hindi ka man nag-struggle ngayon, sooner or later as you do ministry, talagang aabot ka sa point na magiging struggle mo rin to eh. Yun bang accusations? At yung mga accusations na ito, nagiging mas masakit kasi may mga accusations na paratang. Yung bang wala kang ginawa, hindi mo ginawa, pero ibinibintang sa'yo. Di ho ba? Merong mga bagay na hindi mo ginawa, wala kang ginawa, pero ibinibintang sa'yo. Pero ang mabigat po rito, meron pong mga bagay na alam natin ginawa natin at yan po ay ibinabalik sa atin ng kaaway. Kaya nga dito po sa Ephesians chapter 6, verse 10 and onwards, tinatalakoy po dito yung armor of God. Ano po ang nilalaman po nito? Sa verse 16, ang sabi po dyan, "In addition to all of this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Yung flaming arrows po na tinutukoy dito sa verse 16, yan po yung flaming arrows of accusation. Di ba? Ibinabalik sa atin yung ating kasalanan, isinusumbat sa atin yung kamalian, at palaging sinasabi sa atin na hindi ka karapat dapat, hindi ka dapat nandyan, alam ng tao ang iyong pagkakamali, hindi ka dapat maglingkod. Alam niyo po, especially with those who have done yung mga public sins, ibig sabihin, kitang-kita ng mga tao, may resibo, ika nga. Yung iba ho, although sabi nga eh, pare-parehas kasalanan yan, pero pagka yung kasalanan mo was done privately, then maybe spared ka sa iba pang uri ng accusation. But of course, bottom line, alam ng Panginoon yan, di ho ba? At ang masakla po dito, yung kaaway, gagamitin lahat yan. Kaya nga ang sabi ng verse 16, take up the shield of faith. Ibig sabihin, hindi feelings ang basihan dito. Hindi ho damdamin. At alam nyo, ang atake nitong flaming arrows of the evil one, ang atake niyan, damdamin eh. Di ba? Pinaparamdam sa'yo na hindi ka pwede, hindi ka karapat-dapat. Of course, kung yan po ay pinagsisihan, tinalikuran, and kung sa ibang mga settings ay pinagdaanan mo na yung process of discipline and restoration, then okay. Marahil po ay kailangan mong i-take up yung shield of faith to protect yourself. Pero hindi pwedeng manaig yung damdamin lamang over faith. Kasi ang faith po ay nakabase sa salita ng Diyos. Yung feelings po, from time to time, nagbabago yan. And the enemy knows how to play with our feelings. Alam na alam kung paano ho tayong dadalihin sa ating mga damdamin. Kaya nga po, panghawakan natin, kagaya ni Apostle Paul, I do not deserve to be called an apostle because I persecuted the church, but I am what I am by the grace of God. Di ba? And then from that level, inakyat pa sa I worked harder than all of them. So dito po makikita natin, grace does not make us passive. Grace makes us productive. Ulitin natin, grace does not make us passive. Grace makes us productive. Kasi ang iba po, ang malaking pagkakamali pagdating sa biyaya, yung pag-aakala, pag-iisip, na total patatawarin naman tayo, so okay lang manatili sa pagkakasala. Total may habagan Diyos, okay lang manatili sa pagkakasala. Maling kaisipan yun eh. Dahil yung ganong uri ng kaisipan, ang dinadala po sa atin noon ay para bang pinatawad ka ng Diyos para bumalik o manatili sa isang bagay na hindi karapat-dapat. Hindi po yun tama. Kailangan ma-realize natin na kaya nga tayo pinatawad para hanguin tayo dyan, bigyan tayo ng panibagong simula. Hindi para maging passive, kundi para maging productive. Kaya nga, if you connect this doon sa ating pag-aaral before, nung tinalakay natin yung John 15, if you remember, several episodes ago, tinalakay po natin yan na ang layunin ng Panginoon, gawin tayong mabunga. At ang sabi ho ng John 15, nililinisan tayo. So mula sa level na walang bunga, mamumunga, at mula sa level ng may bunga, magkakaroon ng napakaraming bunga. So kapansin-pansin yung progression ng bunga. So we don't serve God to earn His grace. We serve God because we have received His grace. Hindi ho tayo naglilingkod para mabawi o mabayaran natin yung kanyang ginawa para sa atin. Tayo po ay naglilingkod dahil tinanggap na natin yung biyayang ito. And by the way, when we say grace, ang ibig sabihin po niyan is undeserved, unmerited, unearned favor, applied to ministry. Ministry is something we do not deserve. Hindi tayo naglilingkod dahil talentado ka, magaling ka, mahusay ka. Ikaw, napakagaling mo, dami mo ng seminar na pinagdaanan. Hindi po. We don't deserve ministry. This is holy work. It is only by God's grace that we can do ministry. It remains undeserved, unearned. It is given to us because of Jesus Christ. Kaya ho, pag naglilingkod tayo, bakit mahalaga ito? Ito po yan, sa totoo lang, ministry that is not based on grace is toxic. Ulitin natin, and this comes as a warning. Ministry that is not based on grace is toxic. Bakit? Kasi ang church magiging place for what? Expectation. Pagka po nandyan yung expectation, palaging merong irritation, palaging merong frustration. Obserbahan niyo po, tuwing kailan kayo naiirita. Hindi ba pag meron kayong inaasahan na dapat nagbago na hindi nagbago, dapat ginawa na hindi ginawa, dapat may nangyari na hindi nangyari. So, yung expectation na yan creates that irritation. Yung expectation na yan creates that frustration. Kaya nga po, imagine you are serving with people who are broken, wounded, they are hurting. So obviously, meron po dyan magbabago, babalik sa dati, merong madadapa, merong mag-uubos ka ng panahon, and nothing will happen. Ganyan po ang nature ng ministry. You invest your life on people. Totoo yan. At ang ibig sabihin po niyan is the time that you are spending with them is a time that you take away from something else or from someone else. Di ho ba? Yung inilalaan mong oras o panahon sa kanila ay oras na pwede naman sanang naipagkatiwala, naibigay sa iba. Yan po ang reality niyan. Kaya nga, kaya ko po sinasabi ito kasi after a while, pag nagbaliktanaw ka, para bang maiisip mo, tagal-tagal ko nang inilaan yung buhay ko rito, bakit naman ganito? And sometimes, sa ministry po natin, even if you're serving faithfully, sometimes nalalagay tayo sa mga situation na hindi ganun kadali. Di ho ba? Totoo yan eh. Meron kasing mga ministry, they easily succeed. May mga ministry naman talaga, it takes a lot of years. And maybe yung lifetime natin is not even enough to see the fruits of what we do. Totoo yan. Kaya minsan po, parang pag inisip-isip mo, no? Basta ang importante rito, alam mo, kalooban ng Diyos yung kinalalagyan mo, yung ginawa mo, ginagawa mo, at syempre, yung paglilingkod mo, yung paraan. Kailangan matiyak mo yon. Kasi kung yan ay siguradong kalooban ng Diyos, sometimes it will take many, many years, pero walang bunga eh. And then magbabalik tanaw ka, tapos magkukumpara ka ngayon. O bakit si ganito ang galing ng ministry? Bakit si ganito ganyan ang ministry? And sometimes you blame yourself. Di ho ba? You blame yourself. Sa Bible, no, pag binabasa ko yung mga characters, especially when you read Hebrews 11, makikita mo ron, iba-iba eh. Nandyan ho si Noe. Gumawa ng arko. According to Bible scholars, 120 years ang kanyang ginugol sa paggawa ng arko at the same time warning the people na merong darating na disaster. After 120 years, natapos yung arko, umulan, bumaha, sino ho ang sumama? Asawa niya, tatlong anak, Ham, Shem, Japheth, at mga asawa nila, 8 people. Imagine 120 years, 8 people. Kayo na ho mag-isip, ikaw ba'y ma-encourage ng ganon? 120 years, 8 people. Ham, Shem, Japheth, si Noah at ang mga asawa po nila, 8 people. And yet isipin mo, 120 years. Was he obedient? Yes. Ginagawa niya yung arko. He was proclaiming to the people. It just so happened, it was a hard season. He was planting on hard soil. And kalooban ng Panginoon yung kanyang ginagawa. So, kung papansinin po natin, that can be very, very toxic. Di ba? Lalo na kung isipin mo, Lord, tagal nang inubos ko rito. Ba't nagkaganito na lang ang buhay ko? And sometimes, ang pinakamasaklap dyan, you hear this from other people or you hear this from yourself. Kaya nga ho, ang ibig sabihin ng biyaya, pinapaalalahanan tayo, ministry itself is a blessing. Hindi po yung fruits of ministry, but ministry itself is a blessing. Minsan, naiisip natin yung fruit ng ministry is a blessing. Hindi po, ministry itself is a blessing. Kaya si Apostle Paul, pag tiningnan mo, halimbawa, sample ha, sa 2 Corinthians chapter 4, ang ganda-ganda ho ng kanyang perspektibo dito, no? 2 Corinthians chapter 4, pinaliwanag po dito ni Apostle Paul ano yung kanyang paningin sa ministry. At bakit importante ito? Kasi from time to time, tayo po ay nadi-discourage, magandang reminder sa atin to. 2 Corinthians chapter 4 verse 1. Therefore, since through God's mercy we have this ministry, we do not lose heart. And then if you read on, makikita mo lahat ng kanyang mga pinagdaanan. Kinikwento ni Apostle Paul yung kanyang mga hardships, di ba? Sabi niya ron sa verse 8, we are hard pressed on every side, but not crushed and perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. So pag inunawa mo yung kanyang mga pinagsasabi rito, talagang makikita mo nakakabigat. Pero sabi niya, bunga ng habag itong ministry. Hindi natin karapat dapat tanggapin to, pinagkatiwala sa atin to, binigay sa atin to, biyaya ito. So pag tiningnan mo ang ministry as a product of God's grace, then as you do ministry, you are thankful, not for the results of ministry, but for the ministry itself. Hindi yung ibubunga ng ministeryo, kundi sa ministeryo mismo. Kaya nga, mapapansin mo, kinulong si Apostle Paul, binugbog. Ang daming mga paratang pinagsasabi, daming negative na karanasan, natuklaw ng ahas, nalubugan ng barko, at kung ano-ano pa. Pero sabi niya, we do not lose heart because we're doing something that is a blessing para sa atin. So minsan, ang totoo po, hindi naman yung pagpapalit ng ministry ang kailangan. Lalo na kung maliwanag naman na yan ang nais ng Diyos para sa'yo. Diyan ka talaga nilagay. Yun ang kailangan mong tiyakin. Kasi pag tiyak ka naman, ayan ay kalooban ng Diyos. And kung paano tiyakin, we'll give you insights some other time. Pero if, kung sigurado ka dyan, ang mahalaga pong maunawaan mo is that maybe it's not a change of what you do. Maybe it's a change of how you see what you do. Baka yun ang challenge para sa'yo. Hindi yung palitan yung ginagawa mo, kundi palitan yung pananaw mo sa ginagawa mo. Kasi pag hindi mo na tinitingnan na blessing ang ministry, wala ang bigat di ba? Burnout ka parang darating ka sa point na nakakapagod, nakakasawa, nakakainis, di ba? Sayang, ano pa? Pag tiningnan mo yung paglilingkod, parang ang bigat sa kalooban, nawala na yung joy, you experience burnout, and then as you try to hit some targets, lalo ka na po frustrate, and dumarating ka sa point na you feel that this is meaningless. If there is where God placed you and you're doing His will according to His way, kapatid, nais ko sabihin sa'yo, maybe hindi mo kailangan magpalit ng ministry na ginagawa. Ang kailangan mo is tingnan mo yan sa lente, through the lens of grace, at ma-realize mo that what you are doing is a blessing that you do not deserve. Pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Salamat sa ministry, Lord. So walang malaki, walang maliit na ministeryo. Lahat yan dapat ipagpasalamat. Dahil any ministry, mataas, mababa sa paningin ng tao, it's a blessing from God. We don't deserve it, but given to us by God because of His grace. Sana po naging pagpapala ang ating pag-aaral. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
3: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang. Tanika lang, lagot.
3: Madalas akong makinig ng Tanika lang lagot, a very inspiring radio drama. Madalas ko rin marinig ang pangalang William Ortega Pimentel. The name rings a bell. Naitanong ko sa sarili ko, siya kaya yung William Ortega na classmate ko at nag-disciple sa akin nung kami second year high school pa lang sa Baguio City, National High School, Doña Aurora Annex? Mula sa awit 12-13, hindi niya pinahihintulutan na ang paamoy madulas. Siyang nag-iingat sa'yo ay hindi matutulog. Ako si Diane Febon ng Baguio City. Ito ang aking patotoo.

0: Iba rin ang trip nitong si William. Hindi nagsasawa sa pagkukwento tungkol sa mga ginagawa daw at sinasabi daw ni Kristo. Para namang nakakausap niya ang Diyos. Mabuti pa. Dito na lang ako uupo. Medyo malayo sa kanila. Hindi ako masistorbo sa paggawa ng assignment ko.
1: Kinakausap tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia, pagbabasa at pagbubulay-bulay sa mga salitang nakapaloob dito. Itinuro niya sa atin ang mga dapat sabihin upang matulungan natin ang mga taong nawawalan ng pag-asa.
0: At gusto ba yan? Hanggang dito sa kinauupuan kong bench, malinaw ko pa rin naririnig ang boses ni William. Doon na nga lang ako sa kantin.

0: Dayan, pagbutihin mo ang pag-aaral mo, ha? Ikaw lang ang inaasahan ko makakatulong sa akin.
1: Alam ko, Papa. Panganay ako, kaya dapat talaga makatulong ako sa inyo ni Mama.
0: At huwag kang babarkada, ha? Iwasan mo ang mga kaklase mo na walang magawang mabuti.
1: Eh, alam mo pa, meron akong classmate na pag break time namin, nagsishare ng Word of God daw yon. Mm-hmm. Bible study ata tawag doon?
0: Well, kung ano ang nakagisnan mong reliyon, wag na wag mong tatalikuran.
1: Pero, Papa, sabi ng mga classmate ko, iba daw ang pakiramdam pag may Kristo sa puso.
0: Kung mabibigyan ka ba ng kayamanan ng sinasamba nilang Diyos, sige, makiisa ka sa kanila.
1: Lagi nga akong umiiwas sa mga classmates ko .
2: Itong si Dayan, may pagka-nerd. Pero try ko ang tawagin.
3: Dayan! Why don't you join us?
4: Oo nga, Dayan! Pagbigyan mo naman kami. Halika, dito ako sa tabi ko.
3: We can have tons of religion, but there's no ounce of salvation.
1: Sige. Wala nang dahilan para umiwas pa ako . Pero be sure makonvince niyo ako, ha?
4: Sige ba? Start na tayo!

0: Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Basahin natin ang 2 Timoteo 2:21. Ang sinumang lumalayo sa kasamaan ay mabibilang sa kasangkapang maringal at pinakikinabangan. Nakatalaga sa kanyang Panginoon ang laging handa sa anumang mabuting gawain. Subalit, mas mahalaga ang buhay na walang hanggan.
1: Paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Parang naku-curious ako.
0: Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas.
1: Paano?
0: Sa pamamagitan ng isang panalangin. Panalangin ng pagtanggap sa Kanya bilang Tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Sige, sumabay ka sa panalangin ito. Aming Diyos.
1: Aming Diyos.
0: Aming Ama.
1: Aming Ama.
0: Kilala mo ang bawat isa sa amin.
1: Kilala mo ang bawat isa sa amin. Nalalaman mo ang aming mga nagawang kasalanan. Patawarin mo ang aming mga nagawang kasalanan. Patawarin mo kami, Panginoon. Pakalinisin mo ang aming puso. Pawiin mo ang lahat ng karumihan upang ikaw, Jesus, ay makapasok sa aking puso. Kinikilala ko at tinatanggap kita bilang Panginoon at Tagapagligtas. Ikaw ang maghari sa aking buhay.

0: Matagal na namin kayong sinusubaybayan. Inimbita namin kayo dito sa bundok upang makita nyo ang pwersa ng mga kasama natin na nagsusulong ng pagbabago tungo sa pagtaas ng antas ng ating kalagayan.
1: Ano naman ang maitutulong namin sa inyong kilusan?
0: Kayong mga estudyante ay buo ang loob at matatapang. Subalit, hindi ko kayo isasama sa mga armadong nakikibaka.
1: Pero Canardo, hindi kami pwedeng manatili dito sa kabundukan. Hahanapin kami ng aming pamilya.
0: Mas makakatulong kayo sa amin kung kayo ay nasa kapatagan at naghahanap ng kaibigan na maaaring magbigay ng suportang pinansyal. Bilang pinuno, inaatasan ko ang ibang kasamahan mo, Dayan, na tumulong sa tactical planning upang lagi tayong handa sa kanilang pagsalakay kung sakaling matukoy nila ang ating kinalalagyan.
1: Pwede rin akong maging organisador. Kaya kong bigyan ng kamulatan ang mga taong biktima ng batas at nang may mga kapangyarihan kaya nawala ang iba sa atin ng ari-arian.
0: Mabuti kung ganon. Sige, pwede na kayong ihatid sa kapatagan.

0: Engineer, ngayon ko nakukunin yung suporta mo sa Kilusan. Marami ng batang nagugutom sa kabundukan. Mga anak ng mga armadong kalalakihan na nagtatanggol sa ating simulain.
1: Naunawaan ko ang pangangailangan ng mga kasama mo. Tuwing ganitong petsa, pupuntahan mo ako para kunin ang aking suporta.
0: Salamat, Engineer. Liliwanagin ko lang, Engineer, ha? Suportang pinansyal to, hindi revolutionary tax. Ganito palang pakiramdam ng nakakatulong sa Kilusan. Kahit sa aking munting kakayahan, nakahandang mamatay para sa ideolohiya, sa pinaglalaban. Mabuti nga, hindi pa nakakahalata si Papa na ako ay kapanaling nila Kahanardo. Malaking halaga din ang 180,000 na nalikom ko. May pambili na ng gamot at ibang pangangailangan sa bundok. Ha? May mga yabag akong nadidinig ah. Parang may sumusunod sa akin.
2: Sumama ka sa aming mamapayapa. Sige, tuloy ang paglalakad.
0: Sino kayo? Anong kailangan nyo sa akin?
2: Side quarters mo na malalaman lahat. Move!
0: Bakit nyo ako dinala dito sa headquarters?
2: Wala kang pwedeng tago sa amin. Asit ka ng Kilusan na nasa kambundukan at nangungulayta ng pera para sa kanila.
0: Wala akong alam sa sinasabi nyo.
2: Nasa roster ka na ng mga militar. May pagtulungan ka sa amin upang mahuli lahat ng mga rebelde.
0: Pero...
2: Huwag ka na magsalita!

0: Oh, alas dos ng madaling araw. Saan ka nang galing?
1: Pa, mapapatawarin niyo ako.
0: Ha?
1: Patawarin niyo ako sa lahat ng kasalanan ko.
0: Ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan.
1: Papa, tulungan mo ako. Ayoko bang mamatay, Pa.
0: Huwag mong idaan sa pag-iyak. Magpaliwanag ka.
1: Pa, natatakot ako. Nagdidilim ang panangin ko. Para ako may imatayin. Pa, sinusundan nila ako. Natatakot ako, Pa.
0: Teka. Huminahong ka nga. Sino ang sumusunod sa'yo? Mag-isa ka lang na dumating, ha?
1: Nagdidilim ang panangin ko. Pa, ha? Para akong mapawala sa sarili. Pa.
0: Ha? Dayan! Gumising ka. Namumutla at nanginginig siya. Mabuti pa. Daling ko na siya sa ospital.
2: Aging Sheila Palacios. Sheila Palacios. You are needed at room 300. Sheila Palacios.
0: Doktor, ano ho ang nangyari sa anak ko?
3: Sir, kailangan ng anak niyo ng isang psychiatrist.
0: Ha?
3: Marami siyang sinasabi na hindi maintindihan. At takot na takot siya.
0: Diyos ko, turuan niyo ako anong dapat mong gawin. Ilang araw nang nakatulala si Dayan. Parang ang dami niyang inililihim sa amin. Ha? Huh? Bakit maraming lalaki sa labas ng kwarto ni Dayan? Parang mga sundalo. Kahapon, mga magsasaka ang mga nakaabang sa may pintuan ng kwarto niya. Teka, parang lalapitan ako ng isa.
4: Sir, kaibigan po kami ni Dayan. Ano pong nangyari sa kanya?
0: Ilang araw na siya nakatulala, tapos biglang iiyak.
4: Ganun ba? Balitaan niyo na lang kami kung sakaling pwede na siyang kausapin. Ito po ang contact number ko.
0: Sige po.
4: Isa po kami.
0: Sige po.

0: 대현! 대현! 대현, 구미신가? 대현, 구미신가?
1: Salamat sa Diyos, anak.
2: Panginoon, papatawad mo pa ba ako? Ang tagal kong nakalipot sa iyo. Pero ikaw pa rin ang aming ama sa langit na nagbibigay ng walang hanggang pag-ibig, proteksyon at patnubay. Dahil kung hindi mo ako ginagabayan, marahil hindi na ako makikita ng aking pamilya. Panginoon, kumakatok ako sa iyong pusong mahabagin.
1: Dayan, anak, ikaw ang nagsabi sa akin noon na ang mga pagsubok at ligalig ay kaakibat ng ating buhay. Subalit, hindi yun dahilan upang tayo ay manlupaypay. Tumawag lang tayo sa ating Ama sa langit.

life is filled with shadows, face the sunshine of God's love. Tumingin tayo sa itaas. Sa Diyos ang lahat ng biyaya. Alalahanin natin na tayo ay tinawag niya upang kilalanin ang kanyang kaluwalhatian. Suriin natin ang ating kalooban. Nakahanda ba tayong tanggapin ang pagsubok na siyang sukatan ng ating pananampalataya? Sa ngayon, ako ang Church Administrator ng Ruling and Reigning with Christ.

0: at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Filipos 4, talatang 7.
1: Mga kaibigan, isa na namang kasaysayang patotoo na binago ng Panginoong Hesukristo ang inyong napakinggan dito sa Dulang, Tanikalang, Lagot. Isinulat para sa radyo ni Linda Garceles. Binigyang buhay ni na
0: Mayen Bernas,
2: Ernie Capiri Sudla,
3: Jennifer Gulye,
4: Joselito Agosto,
5: William Ortega Pimentel,
6: Ding Camacho.
1: Sa pamamahalang teknikal, nina Harvey Garcia at Raffy Barduquillo. Sa mapanglikhang tunog, ni Bernie Bascao. Sa direksyon, ni Jennifer Gulye. Drama producer, Jerry Peñalosa. Hanggang sa muli, sa ganito pa ring oras at himpilan ng Far East Broadcasting Company, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo, kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Maayo gid nga hapon and welcome sa aton nga program diri sa Salmo Radio DYVS. We praise and thank God for another opportunity nga mawali ang iyang pulong. Kag ako naman inyong makaupod, Pastor J.R. Sore, Associate Pastor sa Bethel Baptist Church sa Banwa sang Valladolid. Kag luyag ko pag tamyawon ang aton nga mga tagapalamati, kag mga makaupod sa aton nga programa. No? Kada Martes, ako inyong makaupod. Kag pasalamat kita sa Ginoo sa kahigayunan nga ginahatag niya sa aton. Kagaga mga nagapamati man sa aton sa Facebook Live, maayo gid nga adlaw sa inyo. And for those who will watch, mayara pagid man niya magatanaw sa replay, maayo gid nga adlaw sa inyo. Kagabayang Ginoo magapakamaayo gid sa sining aton pagpamalandong sa iyang pulong. Kag sa sining tion, padayon kita sa aton nga pag tuon diri sa may Genesis, kag makita naton diri ang istorya nanungod sa kay Hagar, kag natun-an nato iniligad, kag in review balikan lang naton, no, kung ano bala ang Dios nga nagpakita kay Hagar, kag kung ano ang iya nga inagyan tuman kabudlay. Gintun-an naton nga ang Ginoo nga ini ni Abraham kag ni Sarai nakilala man ni Hagar. And we proposed last week nga ini nga Dios nakakita sa tagsa-tagsa naton nga mga pag-antos sa kabudlayan ang aton nga paglaom sa iya may kasiguraduhan. Gani pilion naton ang maghulat kag magsalig sa iya nga timing, kag sa iya nga paghimuno sa kinanglanon. So ang Ginoo naton wala indi lipod sa iya. Ining tanan nga mga nagakalatabo sa aton mga kabuhi, indi lipod sa iya ang mga kabudlayan, mga pag-antos. Kag ang Ginoo naton last week, kilala niya ang aton nga mga life background. Kilala niya ikaw, din kahalin, anong imong mga inagyan sang una, ano ang ginaagyan mo subong, no? Kabaluya ang Dios. And kita niya man kung bala ang aton kabuhi napunaan sang pagduha-duha sa iya. Nagaduha-duha, nagalang-alang. Ang kabalo ang Dios. And he also, ang ininga Dios, nakakita man sa mga conflict ng mga ginaagyan naton. Kakita siya sa mga kalisdanan, mga kung ano man nga kinagamong ang mga ginaagyan naton sa aton mga kabuhi. Sa sininga hapon, tan-aw naton diri sa may Genesis 16, 6 and 9. Basta ako na yun akon. Hambal diri, in verse 6, hambal diri, "But Abram said to Sarai, 'Behold, your servant is in your power. Do to her as you please.' Then Sarai dealt harshly with her, and she fled from her. The angel of the Lord found her, and by a spring of water in the wilderness, the spring on the way to Shur. And he said, 'Hagar, servant of Sarai, where have you come from and where are you going?' She said, 'I am fleeing from my mistress, Sarai.' The angel of the Lord said to her, 'Return to your mistress and submit to her.'" Kabay Ginoo magapakamayo sa pulong, magapangamuyo kita anay. Ginoo, nagapalapit kami sining tion. Kay luyag naman namon Ginoo pamlandungan ang mga pulong nimo. Mga kamatuoran nga makita namon diri, makabulig sa amon Ginoo sa adlaw-adlaw na mga pagkabuhi. Tudloy kami sa pagsalig, tudloy kami sa paghimo sining mga butang nga matun-an namon, maaplikar namon ini sa mga kabuhi. Kag ang imulagad nga magadala, tudloy gamita siya, gamhi siya kag mapaathag Ginoo paagi sa imulagad ining mga kamatuoran nga nasulat sa imong pulong. Kag Ginoo mabuligan kami sa amon adlaw-adlaw nga pagkabuhi sining kalibutan. O base may ari diri Ginoo nga wala pa nakilala kay Kristo Jesus nga iya Dios manluluwas, gamita ini Ginoo nga pagpagnguwali agud nga makilal-an kag masapuan sang hindi pa tumuluon nimo na kinahanglanon niya si Kristo Jesus na saligan, tuuhan, kay wala na sang iban pa nga maluluwas. Na kung kami maghinulsol sa mga kasalanan, magtuo kay Kristo Jesus, may kabuhi kami yung wala sang katapusan. Pamayuhay ning among pagtuon, ining among pagpamalandong, ini ang pagpanugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. Secondly, nga makita naton diri last sinigid nga sininga hapon, amo ini ang God sees every pain you are going through. Kita sang Dios tanan nga mga kasakitan, kasakit, kapait nga maagyan naton sa aton mga kabuhi. And you know, sa sininga istorya with Abraham and Sarai, and also the story diri ni Hagar, makita naton gid diri ang tanan man gid sila diri may ara ginaagyan nga kapait. They have their own pain. They have their own pains. Nga kung sa di makahambal man kita nga hindi lang niya si Hagar ang nagabatyag sang kasakit diri. Not only Hagar but also Abram and Sarai, no? Siya mismo nagabatyag man sang kapait. So hindi natun pag i-miss man ang pain that Sarai and Abram went through. Kaya naghulat sila sa madugay nga tinuig nga makabata kag nagresulta ini sang impatience and wrong decisions. So hindi man natun pag invalidate ang ilang kapait of having childless. Wala sila sang bata. And makita man nato diri, of course, diri sa aton nga text, nagabot sa punto sa kabuhi ni Hagar nga kung sa aton pa makaluluoy gid siya. Kay diri sa verse 6, may conflict between Abram, may problema between Abram and Sarai. Kaga aras sa verse 5 makita ni na kag naghambal si Abram kay Sarai, behold your servant is in your power. Te kung makita naton kon servant amo hambal naton last week na kon servant ka wala kaya sang imong rights no sa unang panahon. So do isa lang sila ka tool gamit sang tag-iya kung sino nagapanag-iya. Di balad-an man natin, may balatyagon man ini si Sarai, tao ini siya. So ang natabo dire, in verse 6, behold your servant is in your power, do to her as you please. So humble dire ni Abraham, di mo ang gusto mo sa imo yung ano, okay, ikaw man yan nagpanag-iya sa iya. Kwam lang na sa di mo, sulugoon. Now, nagabot sa punto sa kabuhi ni Hagar nga makaluluoy siya, busong siya, kag ang tatay tani sang bata niya wala manalabot sa iya. Ang iya naman nga ama na muni si Sarai nagmaltratar sa iya. Kung diin ginakinahanglan siya sang bulig kay tungod nga nagabusong siya gani. So ang kinahanglanon niya nga tender love and care as a pregnant woman turned into a miserable and painful single motherhood journey. Ginmaltratar siya no dang yambala-bala. Dealt harshly. Ginamaltrato siya. Kagang masubod rin, ambal ni Abraham, ang makapalipay sa imo. Ambal niya kay Sarai. Tanan na lang makaplease kay Sarai, ginhimo niya. And sadly, nagresulta ini sang nagbumirang ini, kag ang nagkalatabo sila, naggamon agad. So makita natin that hindi tanan that is pleasing to us, is pleasing to the Lord. Okay? Gani dapat piliun ta ang kuan makapaymaya sa Ginoo kang makapalipay sa Dios. So makita naman naton dire si Sarai she was hurt tungod kay ti kung sa aton man nagabalos man si Hagar siya sa pagbusong niya she looked with contempt on her no kag dito nagbatyag man si Sarai. Okay. So in this story damo sang tawo nga balatyagon nga nasakitan, damo sang balatyagon nga hindi nami diri. Okay? They were all hurt. But again, when we are hurting, all we need is God. When we are hurting, God sees the pain that we are in. Kita sa Dios. Hindi lipot sa Ginoo ang mga sakit nga nabatsagan sa aton kasing-kasing. What's amazing here is in verse 7. The angel of the Lord found her by a spring of water in the wilderness. Nakitaan siya sang angel of the Lord. And sa pagtuon, kung may ganahambal, may makitaan ka mo ganing angel of the Lord, especially here in Old Testament, nagahambal ini sang pagpakita ni Kristo, okay? Before siya nagpakatawo. Christophany. Nagpakita si Kristo. Kaya ang angel of the Lord nadula na ini sang time na nag-abot na si Kristo sining kalibutan. So, the angel of the Lord found her. Nakita sa diri sang Ginoo. Pag indeed, hindi gidlipod sa mata sa Ginoo ang ginahimo sa aton sa ibang na tao. And what's also amazing here is that kilala niya si Hagar. Kilala sang Dios si Hagar. And he said, Hagar, servant of Sarai. Yeah. Now, una nga makita natin that God sees how you are treated unfairly by others. Kita sang Dios kung paano kita ginatratar sa iban. Legally, ang bata sa tiyan ni Hagar was owned by Sarai. Again, kay wala rights si Hagar. Pero nagtulod ini sa isa kamalain nga balatyagon nga naging bitter man siya kay Sarai. Kagin pakita niya nga hindi amuni ang klase sistema. And that is why wala na naiyagin na encourage ang kaangay sini nga slavery. Okay? But in their culture, di amuni ni. Now, he hears the cry of the hurting. Elroy, God sees, manahambalaton, nakita sang Ginoo ang mga luha that no one else notices. And God steps into our darkest moments. Amunin ka namin sa Dios. Amunin ka namin sa aton Ginoo kaysa aton ng mga paghibi. Sa aton yung mga darkest moments, kita niya ini, kag-ara siya. Okay. Kita ini sa Dios, kag-ara siya. Kung ang iban ng mga tao, wala labot sa imo, wala labot sa aton, ang Dios niya, may labot siya. Okay. So God sees how you are treated unfairly by others. Hindi kita magduwa-duwa sa Dios, kag magambal nga ba, o ginapabayaan ako sa Ginoo ba? Because in this story, we see wala ginapabayaan sa Ginoo ang mga makaluluoy. Okay? Ang mga ginamaltratar, wala ginapabayaan sa Dios. Ang Ginoo, amo ang nagabulig. And secondly, ang makita natin, God sees all your hopelessness. Not only that, He sees, nakita niya ang mga pagtratar nga hindi amo sa aton, mga pagmaltratar sa aton, kundi nakitaan niya man ang mga hopelessness naton. When we are in a hopeless situation, ang Ginoo nakakita sa aton niya. Hindi niya kita ginapabayaan. Ang pamangkot sa anghel, diin ka naghalin, kag diin ka makadto. Ang sabat lang ni Hagar ng palagyo. Pero wala git sa idea ko din makadto. Busog siya, busong. Mabudlay niya kahimtangan. And it was a hopeless situation for Hagar. Way mo sa damong kamanggad. Tungod kay ano lang siya, sulugoon. Naglayas siya. Okay? And he was in that hopeless situation. She was in that hopeless situation. But God, in verse 7, found her. God knew her. And in that hopeless situation, I am fleeing from my mistress, Sarai. Ang Ginoo ka istorya niya. Okay? Ka istorya mo ang Ginoo when you are in a hopeless situation. Wala na sa pinakamatahong pa na kaimtangan. Okay? Sa tao nga ka istorya ang Dios, kagkaupod ang Dios. Sa tion nga wala-wala na gid. Kabalo ka mo, kaduha naglayas ining si Hagar. Sang ginbata na niya si Ismael, nagdako siya dito. Kag-abot naman si Isaac, naging promesa sang Ginoo. Ginpalayas naman sila liwat. Ginpalayas naman sila liwat. And there, nakahambal gid siya. Na nakita siya, nakita niya ang Dios nga nakakita sa iya. Okay. Nami, no? Nasapuan mo ang Dios nga nakakita sa imo. Oh, how comforting is that? To know that God is there, that God is present. Kung ano man ang imong ginaagyan, kay balo siya. Nakikita siya. God sees you in your wilderness. God sees you in your rock bottom moment. Okay? And when you feel isolated, when you feel abandoned, when you feel you're invisible to the world, God sees you. God is watching you. God is watching over you with love. Kung daw wala na gid paglaom, why na gid pakaduan, God sees all your hopelessness and He is your hope. Siya ang aton paglaom. Siya aton kinahanglan. Amo na importante dere. And lastly, sining hapon, padayon naton next week, no? Ining ato pagtuon dere. God sees the next steps you need to take. Kita sang Dios ang kinahanglan nga tikang nga imuon mo. What would be your future? God, di ba? God knows your background. God knows everything that is happening in your life at this present time. And God knows the future. Kabalo siya sang future. So si Hagar, wala gina idea kung maano siya. Pero ang Diyos naghatag value sa iya kasi siya bata. Okay? Makita natin diri, our worth comes from His gaze. Sa panulukan sa Ginoo. Ang okay na, wala gid ni right si Hagar as a servant. Hagar had zero cultural status, but God's attention gave her ultimate dignity and a future. Budlay ang ginagyan, kapoy mang palagyo, pero nasapuan sa sang Dios. Kag wala siya ginpabayaan sa Ginoo. Ninsugo siya sa Ginoo, diri, daw ka-absorbed lang. Although, nano man yung Ginoo man, way nagidaiban nga pamaagi. Hamba sa Ginoo in verse 9, the angel of the Lord said to her, return to your mistress and submit to her. Okay. She was used and abandoned ng plagyo sa gani. Mistreated by Sarai, sent away into harsh desert to die. She was invisible to society. Okay. Dula, bili. Pero ang bili niya ara sa Ginoo. Kita sa Ginoong iya pagantos, batyan niya paghibi, he calls her by name, and the Lord said, balik ka dito. Okay. Siya mo yun yung Ginoo nato. Kakita siya. Kabalo siya. Kung anong dapat himuon. No, budlay iya ginagyan, pare, amba sa Ginoo, balik ka. Ano makita natin, Dre? God has control over your situation. Okay. God even had a complete control over the people na naghahatag sang kabudlayan sa imo or stress sa imo. Okay. Yes, hindi maayo ang pagtratar gyapon. Nagbalik siya dito. Pabalik siya, kag mag-submit, hindi maayo ang gyapon ang pagtratar. Pero ang Ginoo amo ang naghatag sa iya sang kalinong sag relief kay Hagar. See how stressful life for Hagar was? Pero ang Ginoo po niya. Okay. Wala na iba niyang option, but the best option, ang option gid sang Ginoo nga ginhatag man kay Hagar. Wala naman ibang option. Wala man sa ibang katuan, busong siya, sino man pakaon sa iya. So ginpabalik sa Ginoo dito sa iyang boss, kay Sarai. Amuling pinaka the best option. So, bisan ano pa kabudlay, oh, daw kabudlay man iman. Pero kung amoy na ang ginapahimo, pag ginasugo sa Ginoo, amo nang pinaka the best ng imo naton. It was not easy for Hagar. The next step was not easy for Hagar, but God knew that it is the best for her and the baby. Para ma-providean ila kinanglanon na duwa. Gingamit sang Dios para sa pagbuhi sa iya, sa ila, sang baby niya, ang mapintas niya nga amo mo, nga amo si Sarai. Ipakita sa Ginoo that He has total control over people and over all kinds of situations. Then to make the long story short, kabaluman kita, doon patunan natin in next week, ginbata si Ishmael, kang nagdako. Wala ginpabayaan sang Dios. Nabuhi sila. Meaning to say, nabuhi sila. Ang purpose na ang plano ni Sarai, pabudlayan, kagpa, kung pwede papatay, na lang sa wilderness, kahit grabing kaakigya kay Hagar. Pero ang Ginoo, nagbulig, nasapuan siya sang Dios, kaginbuligan siya sang Dios, ginpaligon, ginpabakod, ginbuhi. Okay. Amuniya ko ng Ginoo ya manghikot. Bisan ano pang himuon sang tao sa aton kung ang Dios kaupod naton. Ang Ginoo ya may mga ginapahanugot sa aton kabuhi nga matabo. Pero kung hindi pagpahinugot ya wala gid ya sa may makahimo. Indeed he is a sovereign God and he has control over people, over His creation, over everything, because He is God. So, amoy ni, ining ikaduhang apunto sa ato niya series sa kabuhi ni Hagar. God sees every pain you're going through. Kita niya. Kita niya ang pagmaltratar, ang mga unfair treatment. Kita niya. Kita niya ang tanan niya hopelessness. Kita niya. Ama, kung muna, anakita sa imo hopelessness, pwede mo yan mabutangan sa paglaom mo yan. Pwede yan mabutangan sa paglaom natin. And God sees the next steps you need to take. Kita niya kung anong dapat may moon. This is where we need to follow and obey the will of God, the ways of God, the word of God. Kinahanglan tumano natin. Kaysa lang gidya ang nagakabagay nga sundon, kay kabalugit siya kung ano ang mas the best para sa aton. So regardless of our situations, regardless sang imong mga ginaagyan, no, importante magsaligid, magtuman gid sa aton Ginoo. So meaning ikaduha nga pagtuon naton sa kabuhi ni Hagar. And it is my prayer that ang Ginoo magapakamaayo gid sining aton pagtuon. And next week, Lord willing, tapusun natin ining aton pagtuon sa iya. Kay kanami man sang ending sang kabuhi ni Hagar. Kanami sa kung anong himo sang Ginoo siya kabuhi. Kagamuman na sa atong kabuhi, mangin manami lamang ini. Kung kita magsunod sa Ginoo, magtuman sa iya, kagang ginahimo sang Ginoo sa atong kabuhi. Amo lang pinaka the best. Hindi kita magmatumato lang sa pagkabuhi sa kalibutan. Madamo gid nga, salamat sa inyong pag-upod. Sana sining atong pagtuon, kapag pamalandong siya pulong, diri sa atong programa sa Salmo, sa Radio DYBS. Ako liwat si Pastor J.R. Sore, adlaw sang Martes kakaupod ninyo, Pastor J.R. Soares ang Bethel Baptist Church, associate pastor sang Bethel Baptist Church sa Banwasang, Valladolid. Madamugin nga salamat kag Lord willing, see you next week. Padayon ka mong suporta sa mga programa diri sa atong radio station, Radio DYVS. To God be the glory.
0: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.

0: sinasabihan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kun ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-lig-on ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbicig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Sabi ng marami, the more you spend time with someone, the more you will understand his or her body language. Magandang araw kaagapay. Ako si Jo. Welcome sa Reflections. Sabay tayong mag-aral ng mensahe ng Panginoon mula sa mga simpleng karanasan natin sa buhay. Para sa mga first-time moms, first-time parents, first-time grandparents, o kahit nga sa mga merong malalaking agwat na edad ng anak, yung 10 years old na yung panganay tapos biglang nagka-baby ulit, ano? Ito yung yugto sa buhay na nangangailangan ng malaking adjustment, especially when we try to understand our babies. Hindi lang sa oras, sa routine, kundi higit sa lahat yung pangangailangan ng isang sanggol. Very unique creature ang ating mga sanggol, ano? And kapag ang baby, instinctively may checklist tayo kapag umiyak. Di ba? Merong na may sakit ba? Basabang diaper? Gutom ba? Masakit ba ang tiyan? Kailangan bang mag-burp? O baka kailangan ng yakap at kalinga? Sa simula, yung tunog pare-parehas lang, pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unti nating naiintindihan. Sana nga, no? Ah, pag ganitong iyak, nagugutom siya. Pag ganito naman, naiirita. At alam niyo po bang nakakatuwa, hindi pala ito random cries. Mayroong nagpasimula ng pag-aaral ng pananaliksik, si Priscilla Dunstan, at siya ay nag-research about the language of babies. So kasama sa kanyang mga inaral ay ang over 1,000 babies. Nag-observe siya ng mga babies across the globe, including yung observation of footage ng mga mommy. And 2006 na confirm na ang study ay meron palang 5 universal language ang mga baby, whether saang bansa sila na isilang. At merong 5 pangunahing tunog na ginagamit ng mga sanggol para ihayag yung kanilang nararamdaman. At ayon sa research, ito nga ay universal. And 90% of users reported that the system is valuable and nire-recommend nila ito sa iba't iba pang mga magulang. Maganda po na malaman natin, ma-decode ang universal language na ito ng mga bata. Example na lang, kapag ang baby daw ay umiiyak, universal language ito ng mga infant 3 months below. Kapag ang baby ay gutom, ang tunog ng kanyang iyak ay galing sa ngala-ngala, nagpo-produce siya ng sound na ne. Para mas maintindihan natin, tatanungin natin si baby, ano nga ba yung sound ng ne? Oh, ayan ha, mami, lola, lolo, daddy. Kapag narinig niyo na yung ne ni baby, ibig sabihin ay nagugutom na siya. May isa pang halimbawa, kapag may discomfort o merong kabag naman, iba ang kaniyang iyak. Ang iyak niya ay heh. At ganito naman yung tunog. Iba rin ang iyak ng baby na inaantok. Maririnig ang parang ow kapag bumubuka ang bibig ng baby na parang nagyoyon o naghihikab. Ito naman yung tunog. O, di ba nakakatuwang malaman na iba-iba pala yung kanilang language, and these are not just random cries. Binibigyan tayo ng clue ng mga baby. At kapag nalaman nito ng mga magulang at ng mga caregiver, mas lumilit ang chances ng stress, mas may direksyon, mas madaling ma-manage, no? Kung tayong mga magulang, pinag-aaralan natin at ginagawa ng paraan para maintindihan ang bawat tunog ng ating mga anak, paano pa kaya ang Diyos, ano? Hindi pa nga tayo umiiyak, alam na niya kung ano ang nararamdaman natin. Sabi sa Psalm 139 verse 4, "Before a word is on my tongue, you Lord know it completely." Hindi pa nabubuka ng ating bibig, wala pa tayong sinasabi. Wala pa tayong binibigay na clue, na type ng iyak. Alam na agad ng Diyos ang nasa loob natin. Hindi pa nabubuo yung salita sa ating isipan. Naroon na siya sa bawat emosyon, bawat kirot, bawat pag-asa, bawat hirap na hindi natin maipaliwanag. At ang Psalm 139, si David ang author niyan, hindi lang yan galing sa idea o sa basta lang naisip. Ito ay mula sa kanyang personal experience. There was a time in his life na halos wala na siyang masabi. Kagaya nung karanasan niya nang siya ay tumakas mula kay Haring Saul sa 1 Samuel 22. Naglakad siya sa desert, nagtago sa kuweba. Wala siyang kasama, wala siyang security, armas, and walang katiyakan na mabubuhay pa siya bukas. Tapos malayo yung best friend niya na si Jonathan, na anak ni Saul, at ang pamilya niya ay at stake. And in silence, wala siyang masabi. Walang panalangin na malinaw. At deep within him, he knew na ang kanyang mga luha at paghingi ng tulong na hindi masabi-sabi ay alam ng Panginoon. That's why he wrote this, Psalm 139 verse 4, "Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely." Naalala ko ang aking spiritual father. Nagsabi siya nung nalaman niya na ang diagnosis ng pinakamamahal na may bahay ay mabigat. Nablaan ko siya. Wala nang tumakbo sa isip niya, kundi mga salitang binitawan ng doktor. At sabi niya, it was so painful that I couldn't even say a word. Nakalimutan niyang manalangin. Nakalimutan na niyang mag-pray. Di na niya alam paano mag-pray. Isipin mo, isang taong nagtuturo sa iba paano manalangin. Tao na nagpapalakas ng members ng kanyang congregation, especially in these times of difficulties. Pero nang siya naman ang sumailalim sa harap ng biglang sakit at balitang talagang crushes the spirit, na-paralyze siya. Hindi yung katawan niya ang na-paralyze, kundi ang kanyang damdamin, ang kanyang emotion, and even his thoughts. Di na niya kayang mag-progress to step 2. Ano na yung next? May isa rin akong narinig na kwento naman ng isang may bahay na habang tinatawagan niya yung number ng ambulansya para sunduin ang kanyang asawa dahil yung asawa niya ay inatake sa puso, hindi niya masabi yung address. Tinatanong siya ng operator ano yung address. Wala siyang mabanggit, kundi tulungan niyo ako, hindi ko na alam yung gagawin ko, hindi ko na alam yung sasabihin ko, hindi ko matandaan ang address namin. Hindi dahil hindi niya talaga alam, ano, kundi dahil sa trauma, sa takot, sa gulat,

Ano ang maganda roon? Buti na lang si God nakakaunawa. Sabi sa Romans 8:26, in the same way the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Kapag hindi na natin alam kung ano ang sasabihin, kapag ang panalangin ay katahimikan, minsan nga sigaw, minsan iyak, buntong hininga, hindi ito nawawala sa hangin. Hindi ito walang saysay. The Holy Spirit intercedes for us. And when we are experiencing the uncharted territory, yung lugar na hindi tayo familiar, mga karanasang hindi tayo sanay, o karanasang na kalimutan na natin, tapos muling binalik tayo sa madilim na karanasan. Ang mga luha na hindi ma-express, hindi mailarawan, hindi ma-describe, wala tayong magagawa kundi huminga ng malalim. Lahat ng ito, even the spaces of our breath, nauunawaan ng Panginoon. And the Lord doesn't wait for perfect prayer. Yung perfect words na sasabihin natin para tayo pakinggan. Dahil para sa Diyos, ang puso natin malinaw, na liham na binabasa ng Panginoon araw-araw. Grabe po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Psalm 139 verse 4, before a word is on my tongue, you Lord know it completely. Nauunawaan agad ng Diyos ang bawat pag-iyak mo, ang kaibuturan ng iyong puso, ang iyong desire, and even your motive. The Lord fully understands. At gaya ng mga magulang na nag-effort na lumapit sa sanggol para alamin yung dahilan ng kanyang pag-iyak, masigit pa ang ginagawa ng Diyos sa atin sa araw-araw.

0: tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, aming Ama, sa pagpapaalala po ninyo sa amin na kami po ay mahalaga. At di pa man sinasabi ng aming mga bibig, di pa man naiisip ng aming mga utak, nariyan ka na upang kami unawain. You know us full well. You know our being. You know our greatest desires, our longings, Lord. And salamat po, Diyos Ama, dahil di lamang po kayo tumitingin sa amin, kundi dinadamayan niyo po kami sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay. Panginoon, ngayong araw po nilalapit namin sa inyo ang aming kapatid na di po maayos ang kanyang pakiramdam. Meron po siyang sakit, dinudulog namin to sa inyo ng kagalingan. Kayo po ang nakakaalam ng tamang gamot, ng tamang pangangalaga po para sa kanya. And Lord, we pray that you will use people, doctors, and even yung mga nag-aalaga sa kanya na mapalakas siyang muli at makarecover. We also lift up to you those people na sa kasalukuyan ay nagdadalamhati at di nakakakita ng pag-asa, blurred ang kanilang pag-iisip because of a very difficult circumstance, kagaya po ng pagpanaw ng mahal sa buhay. I just pray, Lord, that you will be with them at the moment and tulungan niyo rin po sila na maramdaman ang inyo pong presensya. Marami pong salamat, aming Ama, aming Diyos. Salamat po sa inyong kapangyarihan na hindi po nagmamaliw. Kayo po ay tapat noon, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, amen. Maraming salamat sa iyo, kaagapay, sa pakikinig sa programang ito. Tandaan mo, nauunawaan ng Panginoon ang lahat ng nilalaman ng iyong puso. At siya ay di lamang nag-o-observe sa iyo. He is with you all the days of your life. Marami pong salamat sa iyong pakikinig. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. God bless you.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: Nakakagulat isipin na mayroon palang tunay na magmamahal sa atin. Totoo, kaibigan, mahal na tayo at kailanman ito'y di magbabago. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Unang Juan 4:16. Walang makakapigil sa Panginoon na tayo'y mahalin. Anumang kasalanan ang ating nagawa sa Kanya, Siya'y laging handang magpatawad at magmahal sa lahat ng pagkakataon.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Good evening, everyone. The Word of God says in Numbers chapter 14, verses 1 to 2. So all the congregation lifted up their voices and cried, and the people wept that night. And all the children of Israel complained against Moses and Aaron. And the whole congregation said to them, "If only we had died in the land of Egypt, or if only we had died in this wilderness." Tonight, the Word of God, it tells us, trust and obey the Lord. Trust and obey the Lord. Why we need to trust and obey the Lord? Because fear magnifies problem. Point number one, fear magnifies problem. Ang kahadlok, ginadako niya ang problema. So what is the background of this passage? The Israelite cried and wept all night after hearing the spies' fearful report. Makita ta diri nga ang Israelite were camp at Kadesh Barnea, right at the edge of the promised land. They had just received the spies' report about the promised land or about the Canaan. 10 of the 12 spies spread fear, saying the land was full of giants and impossible to conquer. Only Joshua and Caleb trust in the Lord. Only Joshua and Caleb encourage faith in God's promise. So the reaction of people, they are choosing fear over faith. They wept, complained, and even wish they had died in Egypt or the wilderness rather than to face the challenge. So the moment of the tension between trusting God's promises and giving in to human fear, nagakatabo man ini sa aton. Nabinagid sa sininga tinion nga madamo sa mga obstacles sa aton kabuhi nga gintestingan ang aton pagtuo kundi ingid kita kutob. Tag nakita ta nga ang fear nagadominates. Challenges looks bigger than God's promises. Instead of letting fear controls us, we can choose to magnify God's power through prayer and trust. So amo ang ini ang na-miss point sa isang Israelite sa panahon ni Moses kag ni Aaron. Grabe ang ilang complain. Hagabyan, gina-remind kita sa ni Lord sa sining hagab iyon, we need to trust and obey Him. Kung hindi kita magsalig sa iya, ang kahadlok nga ato na batyagan, mangin madako ina, kag magadala ina sa aton sa kalaglagan. We need to trust and obey the Lord so that we will stop complaining. Ang mga tao sa nabatian nila, nga dagko kaayong mga higanti dito sa promised land, gusto nila magbalik sa daan niya kinabuhi dito sa Egypt. Egypt is the place of bondage, a place of pleasure, a place of worldly lifestyle. Amo na ang gusto sa mga Israelite niya tani magbalik sila sa sinauna nga pagpangabuhi kay nga adira na sila komportable. Ikaw abyan, ginluwas ka na sang Ginoo halin sa kadulom pakadto sa kasanag. Ginluwas niya ka, may mga old habits kita nga ginamat-amat, erase, ginadula sang Ginoo. Pero may mga tendency kita nga kisa katiga sa aton ulo, iwala kita nagapamati, nagabalik kita sa sina nga gawi nga hindi manami. Kag kun ara na kita sa kalaglagan, kag kun ara na kita sa difficult situation, then we started complaining sang aton nga situation tungod mabudlay kag hindi na hapos. Abyan, we need to be grateful instead of complaining. Nga, we need to be grateful kay Lord na ginuwas na kita halin sa kadulom pakadto sa kasanag. We need to be grateful nga in even sa pagsunod sa iya, hindi hapos, grabe ang sakripisyo nga aton atubangon. Sama sa Israelites nga when they claim gali sa promise ang Ginoo, hindi lang gali nga maayahay ka lang. When you claim God's promise, isurrender mo gidya. May isakripisyo gigaya. Kag may buhaton gidaya. Amo ang pagsalig sa Ginoo. Kag ini gusto si Lord nga magdawat lang kita limpyo. Gusto ni Lord nga aton ina
updan sang pagsalig sa iya nga whatever opportunities nga ginhatag sang Ginoo sa aton, whatever blessing nga ginhatag ni Lord sa aton, magsalig kita sa iya. Why? Because complaining shifts our focus from God's goodness to our problem. Replace complaints with gratitude. It opens our eyes to God's provision and strengthens faith. So whatever changes, intervention nga ginhimo, subong ni Lord sa imo, pasalamatan mo ina. Kag kun may somebody nga nag-rebuke, nag-correct sa imo, pasalamatan mo ina. Buot silingon, gusto ni Lord nga aton pagpangabuhi. Wala lang naga-focus, sige reklamo nga kulang. Gusto ni Lord nga aton gid madumduman, kag aton gid nga butang sa aton tagipusoon nga siya ang Dios nga wala nagapabilin nga bungol o kunbulag nakita ya gidya ang tanan. All we need to do is mangin grateful, di ba, sa iya. Ay gusto ni Lord nga magsalig kita, hindi magsalig sa aton kaalam kagkahibalo, magsalig ng gid sa iya. Trust and obey the Lord because looking back hinders progress. Kag the more kita nagalingered sa past, hindi kita yaka forward. When we dwell on the past, it keeps us from moving forward into God's promises. Faith requires us to look ahead, trusting. Trusting God's promise is better than a fear. So the question is, when have I allowed fear to make my challenges seem bigger than God's promises? What situation in my life caused me to complain instead of trusting God? Are there Egypts in my life? Old habits or comfort zones that I keep longing for instead of moving forward? So kabay pa abyan, sininga tinion. Pilion ta ang pagsalig kapag tuman sa Ginoo. Instead nga magreklamo kita, instead nga mag-backward kita, ag instead ang kahadlok magatinir sa aton tagipusoon. Because God, He never sleeps, He never slumber. He is faithful and true to His promises. Let us pray.

0: Good morning. You're listening to 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, a non-commercial donor-supported radio station owned and managed by the Far East Broadcasting Company Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission with license number 2760-BSD-0445-2024. This station operates daily from 4:30 in the morning to 8 in the evening on 1233 kHz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYVS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, and First Class Radio Operators Reynold Apohen, NTC License 02-1PVI-25768. Julie Sobi Belleza, NTC License 96-1PVI-18356. And Bonard Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Have a good day!
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Good morning, good morning, good morning, gidabyan kag mga palangga nga tagpalamati. Welcome. This is a 1233 DYVS, the sweet voice of salvation sa Bacolod. Salamat gid abyan kag ginigugma sang opportunity once again this morning nga ang inyo kubos nga alagad makaupod naman sa inyo diri sa aton yung morning prayer nga program. Kagsalamat gid sa Dios nga ginpabugtaw niya kita, ginataga niya kita sang kusog kag kabakod, at the same time bag-o naman nga adlaw to praise and thank God sa mga butang nga iya ginhimo sa aton tagsa-tagsa kakabuhi kag sa sining kabuhi nga iya naman ginhatag sa aton. So abyan kag ginigugma dalayaon gid ang Dios kag before kita magpangamuyo kabay pang Ginoo magapakamaayo sa imo nga nagapamati sa sininga aga sa pagsugod gid sa sininga adlaw sa aton nga mga trabaho, sa aton nga mga buluhaton, kag ang mga gusto ipahimo sang Ginoo sa tagsa-tagsa sa aton. Now, before kita magpangamuyo, basahon nakon ang isa ka bantog nga bersikulo diri sa Jeremiah chapter 33 verse 3. Kag this verse more often gina-quote ini sang madamo nga mga manugwali, especially with regards to sa ginatawag pagpangamuyo. Kag kabalo-bala ka mo abyan kag mga hinigugma nga ang pagpangamuyo importante gid ini maayo. Kaya ang pagpangamuyo isa ka communication naton sa isa kagamhanan buhi kag makatilingala nga Dios. amo na nga hambal ni diri pamati inyo. Sining ni Jeremiah, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Kanami isinipanawag ka mo sa akon kay ako magasabat sa inyo. Kagipakita ko sa inyo ang dalag ko kag makatilingala nga mga butang na wala pa ninyo mahibaloy. Now, kung aton siya lang tawon, abiyan ka ginigugma, pagambal diri ni Jeremiah or pagambal sang Diyos diri sa kay Jeremiah nga panawag ka sa akon, hindi lang ang Ginoo diri naga allow sa aton, naga invite sa aton nga mag panawag, but God commanded us to call on Him. Now, abiyan ka ginigugma, kung aton lang tawon ang background, si Jeremiah at this time was in a difficult situation. Why? Because he was in prison. Kag ang Jerusalem was under threat and the future looked uncertain. Yet God said to Jeremiah, call unto me. Kay abiyang kaginigugma, kung aton siya lang tawon, prayer begins when we recognize that kung anuman ang mga situation or anuman ng mga kabudlayan that we have, isa ini ka pagsiling sa aton kaugalingon that I cannot handle this alone. But you know that someone who can handle this. Kag wala na di sang iban pa kay si Jeremiah diri nagpanawag sa aton buhi kagamhanan nga Dios. Ang kanami diri is that wala labot nga ang Dios nag-command nga magpanawag kita sa iya, magpangayo kita sang bulig sa iya. But also ang Dios nag-promise man nga magsabat sang aton nga pangamuyo. Amo ni hambal ni diri sa next nga phrase, and I will answer you. Meaning to say, nga ang Diyos hindi lang yan nagapamati sa aton pangamuyo, but also ang Diyos naton nagasabat gidya sa aton pangamuyo, and that is His promise. Amo yun na nga, kung imo sa lantawon, ang promise ang ginuuya ang iya nga sabat diri nga sabto niya kita sa aton pangamuyo. Although nga, kung aton sa lantawon, ang sabat iya sa Ginoo, sometimes yes, sometimes no, sometimes wait. Pero abiyang kaginigugma, sabat man inagyapon sa Ginoo. But kung aton siya lang tawon diri, the promise is that He hears and responds according to His wisdom and purpose sa aton nga mga pangamuyo. Amoy na abiyan kagidigugma, I would like to challenge you nga manging consistent kita sa pagpangamuyo. Bisan kung kaisa nga ang pangamuyo naton, ginambalan kita sa Ginoo, wait lang. Or nagambal ang Ginoo nga, no, kay ang Ginoo diri may kaalam siya, may tinutuyo siya, kag sometimes kung wala ginatag sa Ginoong aton pangamuyo, nagambal siya nga no, He wanted to protect you or hindi na para sa imo, kag kabubuton para sa imo o kon sa akon. That is why prayer is not speaking into emptiness. Ang prayer diri is speaking to God who listen. Isa ka Diyos nga nagapamati. Kag amo nang hambal niya, ipakita ko sa imo. I will show you nga ang Diyos naton makasarang iya magpakita sa mga butang nga hindi naton makita. Kag ang Diyos diri nagsaad iya sa kay Jeremiah nga mga butang nga he did not yet understand, maintindihan niya later sa iya nga pagpangabuhi, ilabinagid sa iya nga communication sa Ginoo. Kag abiyang kaginigugma, there are situations man sa aton nga kabuhi where we cannot see the whole picture sa aton nga kabuhi. But you know what? Ang pangamuyo gali allows us to trust the one who can see what we cannot see. Amuning pinaka nami, amuning pinaka takom abiyan kaginigugma. Nga may mga butang kita kung kaysa, may mga tinion kung kaysa that we cannot understand or hindi naton makita, but we allow that person, that God na ginatawag naton nga mag siya ang bahala sina. So, kung ang mga imposible nga mga sitwasyon sa aton para sa Ginoo, posible ina. Lantaw ni balang last day. Sili niya, not only I will show you, but also great and mighty things. So ang aton nga Diyos is greater than our circumstances. That is why ang word diri nga mighty, nagakairi inisang idea sa mga butang nga inaccessible or beyond human ability. But God is saying, especially sa kay Jeremiah, you see the problem, but I see what you cannot see. Meaning to say, kun makita mo ang mga problema, pero ako ya magabulig si imo kun ano ang imo mga kinanglan, panawag lang sa akon. In fact, ang hambal na diri, which thou knowest not. So meaning, ang pangamuyo gali, ari abiyang ka ginigugma, this is the last, nagatudlo sa aton nga magsalig sa iya, bisan pa nga hindi naton masiguro ang iya nga sabat, abiyan ka ginigugma. Kaya nga man, as he explained everything, nabal Andreas ang Ginoo kung anong aton tagsa-tagsak ka mga kinanglanon. Ang aton lang gidyahimon is to trust him, abiyan ka ginigugma. So let us pray. Father, we thank you for allowing us, hindi lang amay nga langit nun sa pag-salig sang imo mga pulong, sang imo mga saad, but also Lord, sa pag-salig paagi sa amon pagpangamuyo. Salamat gid amay nga sa sining aga. Dalayawon kagid sa ginhimo nimo sa 1116 DXAS Community Radio sa Zamboanga. Amuman Ginoo sa 106.9 DXGR FM Radyo Gandigan sa Cotabato. And also Lord sa 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice Ginoo sa Cagayan de Oro. Kaga sa 1143 DZMR Missions Radio sa Santiago. Kagsubong man amay galangit noon sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal. Kagsubong man amay galangit noon sa tagsa-tagsa ka mga kinanglanon nga nahimunan, kag tagsa-tagsa Ginoo ka mga butang nga natapos Ginoo amay galangit noon. That is why dalayawon kagid sa pagsabat nimo sang amon pangamuyo sa mga nangdiligad. And we continue to pray this morning, bisan pa sa 1143 DZMR, Missions Radio Santiago Isabela, sang 1000 Ginoo nga PM radio nga fan drive sa sininga station, kag naka-acquire na Ginoo sila sang 692 units as of August 12, 2026. Padayon ka nga magahimuno sa mga kulang pa amay nga langit nun nga mahimunan para nga ma-distribute Ginoo ang mga radio nga transistor amay nga langit nun. Amo man sang up 987 DYFR FM Life Changing Cebu. Nagapray kami Ginoo sang kaalam kag ilabinigid Ginoo over DYFR in choosing the best contractor. Kag amo man Ginoo sa 1116 DXAS, your community radio sa Zamboanga, ang kinanglanon sa pag-purchase Ginoo sang new operations vehicle kag ang FEBC mobile apps. Kaga padayo namon nga gina-pray Ginoo ang tagsa-tagsa Ginoo kinanglanon sini. Nagapray man kami Ginoo sang FEBC Life Connect. Padayon ka nga magapakamaayo kabay pa nga ikaw gid ang magagamit sini. Kag salamat gid God sang successful nga Life Connect, a mental health wellness forum on bullying and depression this coming Saturday Ginoo 2026 at the Philippine Bible Society Tower. Ikaw gid ang nadayaw, ikaw gid ang magsimba Ginoo, especially for all the blessing ginhimo nimo sa amon nga speaker Dr. Joyce Piapgo, ang testimony of Reverend Genesis Tan, kagsubong man Ginoo sa kay Sir Bong and Claire Pineda. Salamat gid Lord, kagsalamat sang imo nga pagpakamaayo amay nga langit. That is why padayon kami nga nagapray Lord, bisa ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan Ginoo sa Manila. Ikaw gid ang magapakamaayo and open doors Ginoo, kag mag-empower sang mga content creators and that the materials will open doors to the unreached people group using your word amay nga langit nun. Yatag mo man ang subuman Ginoo ang tagsa-tagsa ka mga kinanglanon. Kag padayon kami nga nagapray sang 98.7 DZFE, the master stats Ginoo sa Manila. Nagapray kami sang kaalam ang smooth Ginoo nga operations as God as you God continue to strengthen ang mga small Ginoo nga committed team. Ikaw gid ang magapakamayo. Diri man amay sa 1143 DZMR Missions Radio Ginoo sa Isabela, padayon kami nga nagapray. Nagapray kami Ginoo sang urgent need for the production assistant and production technician. Pray man kami Ginoo sang kaalam, strength Ginoo sang mga technical staff, kag as well as Lord sang diligence, subong man ang their talents and broadcasters in editing and mixing programs Ginoo. Pray kami sang nga breakfast fellowship Ginoo kag PM Radio Distribution in San Guillermo Isabela this coming August 29, 2026. Kaga nagapray man kami amay sang Care 104.3 DWAYFM Legazpi Albay. Ang programs Ginoo nga ma-extend Ginoo to reach gospel more Ginoo listeners nga kabay pa nga makakilala gid sila Ginoo sa imo. And we pray kami sang transmitter, especially ang current generator is no longer operational. Nagapray kami sang kinanglanon nga ma-purchase Ginoo bisan pa ang delivery of a new generator. Amay nga langit noon, ikaw gid magapakamayo. Nagapray man kami Ginoo sa sining nga time sa 1233 DYVS diri sa Bacolod, the sweet voice of salvation. Nagapray kami sang imong pag-imuno, ang guidance Ginoo sa mga at upcoming Ginoo nga programs, ang Lift the Group and the Word Between Us. Nagapray ko Ginoo padayon nga ikaw gid ang magapakamaayo kag magagrant sang station sang new producer, and for good health and strength to be upon their staff. Padayon gid kami Ginoo nga nagapa pangamuyo sinasay mo. Nagapray kami Ginoo sang up 987 DYFR FM Life Changing Cebu. Ikaw magapakamaayo. Amuman Ginoo sa ilang fund ang monthly Ginoong operation, strengthen Ginoong relationship bisan pa sa donors. Kag nagapray man kami amay sang 97.5 DYFA FM, unang tugon ng pamayanan Ginoo sa Tacloban. Amuman Ginoo sa kaalam ang plan Ginoo sang sining first quarter activities, kagasubong man Ginoo sang 1116 DXAS your community radio, 103.3 the new DXDL FM your positive choice Ginoo sa Cagayan de Oro, and amuman Ginoo sa 1197 DXFE the good news radio Ginoo sa Davao. Ikaw gid ang magapakamaayo sining mga stations. Ginapray man kami namon Ginoo ang 106.9 DXGR FM Radyo Gandingan sa Cotabato, sa halin sa August 10 to 31 2026 Ginoo nga education program nga buto mo from this program Ginoo para sa mga voter ang education, ikaw gid ang magatag sang success. Nagapray man kami Ginoo sang 1062 DXKI your friendly voice Ginoo sa Coronadal. Kaga kabay pa nga ikaw gid ang magapakamaayo. Nagapadayon man kami Ginoo pray sang FRR amman Ginoo ang papuri ministry nga gamiton mo ini ang Life Connect. Kaga bisan pa man Ginoo ang concert Ginoo sang papuri events. Kabay pa nga ikaw gid na magabless amay nga langit no. Nang amon nga nation padayon namon nga ginapray amay bisan pa ang families affected by the heavy rain sang nagligad, kaga bisan pa ang rainy season, ikaw gid na magapakamaayo Ginoo. Kaga nagapray man kami Ginoo sang Middle East. Nagapray kami sa mga families Lord nga they are forced to leave their homes. Subong man ang padayon nga inaway between Israel and Palestine. Kabay pa nga ikaw magapakamaayo. Kabay pa nga buligan mo ang mga leaders nga ma-solve ini nga problema kag may peace talks amay nga lang ito. Namo man ang earthquake bisan pa ang mga places nga naigo Ginoo sang 7.0 magnitude Ginoo. Bisan pa worldwide, kabay pa nga ikaw agad ang magapakamayo amay. Kag nagapray kami Ginoo sa Moldova, ang over 3.2 million people living in Moldova, kabay pa nga malabot sila sa mayang balita through FABC program. Amo man amay nga langit noon ang Kyrgyzstan, ang Ukraine, kag bisan pa man Ginoo ang Russia, kabay pa nga ikaw agad magalabot sila. Gamita Ginoong imupulong, kabalo kami nga makatilingala ka nga Diyos, and nothing is impossible to you. That is why paagi sa imo pagpangikot, paagi sa imo paglabot sa tagsa katagipusoon. Kabalo ko Lord nga malabot mo sila kay gamhanan ka nga Diyos amay nga langit nun. I-bless gid kag sabtagid ang amon pangamuyo. Kakabay pa nga ang tagsa kabutang amon gid pangabay Ginoo sa sininga aga. Ikaw gid ang magahatag, ikaw gid ang magabugay ayon sa imo kabubuton kag gugma Ginoo Jesus. Sabta kami, kaga i-bless ka ng tanan nga nagapamati, ang tanan-tanan nga ari diri sa amon nga program, amay nga langit nun. Amon niya amon pangabay, sabta kami Lord in Jesus' name. Amen and amen. Madamo gid nga salamat abyan sa inyong nga pagpamati. Ini ang inyong kubos nga alagad, Pastor Beats, diri sa Galicia Baptist Church Incorporated, Galicia, Ilog, Negros, Occidental, Nagasiling. May God bless us all.
5: The time right now is exactly 5 o'clock.

nagapakig-upod kita sa Diyos. Mabatsagan ato ng iya presensya, kag ang Diyos nahamuot sa ato ni ginahimo, sa atubangan niya. Amo ini ako na ato nilang taon sa pulong sa Ginoo, dra, sa naunang Korinto, Kapitulo 10, Versikulo 31. Katahom sa laygay, dra, ni Pablo, sa sininga kamaturan na tuwi sa ginatuwag na ton, pagsimba. Ginhambal niya ang ininga din nalang sa kasulatan sa aton. Gani, bisan nagakaon ka, o kung nagainom ka, o kung bisan ano ang imo ginahimo, himo ang tanan sa kahimayaan sang Diyos. So kung aton nila ton, whether therefore ye eat or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Now when we do things according to His purpose, plan, when we do things for His glory and for His honor, then that's worship. So anong butsilingon sinidri ni Pablo sa aton? Katulad si ginhambal din ni Solomon sa aton, sa tiyon gali nga nagahimo kita sa isa kabutang, nga ginabatsyag na ton ang presensya sa Ginoo, nga ginahimo na ton ini sa ngalan sa aton Ginoo, kag aton nga nakita nga ini nga butang na sapuan naton nga makahatag sing kalipay sa aton Ginoo, kag namuot ini siya, ini gali pagsimba na. Amo nang kamatuoran diri nga makita naton, indi na naton kinanglanon nga magsulod pa sa simbahan agud nga makasimba, bisan diin kita kun ang aton ginahimo para sa kamayaan sa aton Ginoo, that's worship. Kaya matutud galing nga pagsimba, ikaw kag ang Diyos nagaupod. Ikaw nga nagahimo, ang Diyos nga nagatan-aw, kag siya nahimaya, nahamuot, nalipay sa ginahimo nimo. That's worship. Amoy na matutud nga pagsimba. Now, sa siniya nga dinalan sa kasulatan, ari ang tao nagadto sa simbahan, nagadto sa templo, no? Agod sa pag simba. Kaganong ginambaldra ni Solomon, sa pagkari naton sa ilang tiyon, sa templo, sa aton nga panahon, sa simbahan, iama naton at ang tigipusoon nga magpamati kita. No, aring importante nga pulong diri. We should be more ready to hear than to give sacrifice of fools. No, ano ang ginatog naton pagsimba mo ng gintalakay naton sa naligad? Worship is not mechanical. It's not going through the motions. Worship is not superficial, not faking out the emotions. Worship is what? Is receiving God's revelation, which means to know God through His Word. Amuni nga dapat pamati kita. Kaysa pagpamati naton, may baluan naton kung ano ang ginintudlo sa Ginoo sa imo kag sa akon. Kag aton ina nga mahimo, kay amo ina ang ginatawag naton pagsimba. Na magabal kita magpamati, ayan, nagpamati kita sa ginawali sang aton nga mga manugpahalab, sa aton mga pastor dra. So pya kabahin, pwede manigali nga nagabasa ikaw sa iya bala niya pulong, nagapamati man ikaw. Ang manabot silingon siya na diri. So that's why kung aton gali ilang taon, diri na ito makita nga preaching is central to our worship. Kaya nga man, kung ang taon niya na ito sa pulong sa Ginoo, biblical worship is our right response to the revelation of God. So, ibugna sa Diyos sa aton. Kaya kung ibugna sa Ginoo sa aton, ipahibalo sa Ginoo sa aton, maintindihan naton ini, ma-appreciate naton, kadra ang aton niya response. Na importante ini. Kaya nga man, may posibilidad nga naintindihan naton, na-appreciate naton ang pulong sa Ginoo, pero sala ang aton niya nga response. Sala iya ang aton niya pagsapat sa ginpahayag sang Diyos. Abot kon madumduman nyo pa ang isa kahari sa daan niya katipan nga amo ini ang ginhambal.

Ang butkon may madunduman kamong isa kahari sa daan niya katipan nga ginhambal ini ni Samuel sa iya ang ini nga mga pululungon. To obey is better than sacrifice. Yari karon ang pagtuman maayo pa sang sahalad. Kag ang pagpamati sang sasapay sang mga karniro. Ano diri ang butang nga natabo? Naod ko lang taon naton, 1 Samuel chapter 15, makita naton nga naghambal ang Diyos sa kay Haring Saul nga lakat ka kag gubata ang mga Amalekites. Laglaga sila ang tanan-tanan sa ila. Kag amo ini ang ginbugna sa Diyos sa kay Haring Saul. Kag naintindihan ini ni Haring Saul, gingubat niya, ginpamatay niya ang tanan-tanan luwas sa hari sang mga Amalekites. Kag ang mga matambok, kag mga maayong ang mga sapat, kay ang plano ni Solomon nga amo ini ang iya nga ihalad sa Diyos. Na ang problema diri kay tam-an gid ya klaro nga laglagon ang tanan-tanan. Patyon tanan-tanan. Pero maging bilin siya ang hari. Kaya masubupag pag idri kay ang butang nga laglagon niya iya nga ginduwas kay iya nga ihalad sa aton nga Diyos. Kag tungod sa ginhimo ni Haring Saul. Ini nga ginhimo ni Haring Saul, hindi gali ini. Tam-an ka gamay lang nga sala ang ginhimo ni Haring Saul. Kundi isa ini ka ginatawag naton sala nga gingamit niya pulong diri sa Biblia sa aton na rebellion. Pagbato. Kay ang pagbato subong sang sala nga pagka babaylan. Kag ang pagkabatinggilan subong sang pagkadiwatahan kag mga terafim. Now kung lang taon na ito na ininya dinalan sa kasulatan, katahom ko tani, kinagpahayag ang Diyos na insindihan ni Haring Saul apang masubo diri kay simbahon niya ang Diyos, suno sa iyaya nga pangunauna, suno sa iya kagustuhanan kung paano niya simbahon ang Diyos. Kaya ang Diyos nagabal hindi. Ang gusto ko pagsimba, pagsimba nga ginhambal ko sa imo kag sa mga katawan nimo. Kagtungod sini, ang baylo, amo ang korona ni Haring Saul. Sa sini mismo nga tion, nagtalikod ang Diyos sa kay Haring Saul bilang iya pinili nga hari sang iya nga mga katawan. Kasubo diri. Kaya nga man, ang dako diri nga sala ni Saul among pagbato sa Diyos. Paano diri napakita ni Samuel sa aton? Isa diri kabutang nga masapuan aton sa pulong sa Ginoo nga musini. Saul substituted his worship by disobeying the very command of God. Ginislan ni Haring Saul ang iya nga pagsimba. Pagsimba nga tani sibo suno sa ginambal sa Diyos, ang ginislan niya ini sa pagsimba nga suno sa iya nga kagustuhanan. Kag tungod sini, isa ini kasala nga ginatog naton rebellion o kung pagbato sa Diyos. That's why kung aton gili lang ton, there is no substitute in worshiping God. Wala sing anuman niya pwede na itong mabahilo sa pag-alagad, sa pagsimba sa Diyos. Kay ang iya nga pagsimba, ang iya nga pag-alagad niya, batunon niya lamang ang iya nga ginaplano, kaginatuyo niya pag-alagad. Hindi pwede, amunibala, no? May mga tao kay isang amusin eh. Wala sa payan niya, may mga immoral ako nga ginaubra, pero nagisimba man ko, naghatag man ko sa akon nga mga halad ra, dudamo, pagani,
ang ako nga ginhatag ng offering ko para sa bilog nga simbahan, kaya ako yung pinakadako o naghatag sa na simbahan sang offering dira. To siguro batunon mako na gyapon sang Dios. Again, there is no substitute for worship. Immoral relationships, corrupt practices, dishonest gains. Hindi ta pwede magambal nga bisan nagaobra ko sini, pero may ginaobra man ko yang maayo para sa Dios. Kaysa nga ton panuna nga ang Dios may timbangan, di ba? Nga kung diin tumabugat, tiyan mo itong batunon sa Diyos. Kung malain ang babugat, hukman niya kita. Kung ang bugat dramayo, ano niya kita, batunon niya kita. Ang problema natin, kay ang talaksan sa Diyos, lain sa saton talaksan. Ang gusto sa Ginoo sa aton, ang pagtuman sa iya. Hindi ang aton gani ng mga halad. Kaya mas importante ang pagtuman, mas importante ang ara sa ating pasoon sang sa kamot naton nga ginhatag naton nga walay pagbag-o sa ginatog naton aton nga tagipasoon. That's so importante ini nga makita naton subong. In coming to God, let us not only be prepared to come, but also we need to actively participate in listening to His Word, knowing it and appreciating it in order for us to have a proper response to it. Amo ini ang ginatudlo sa pulong sa Diyos sa aton. Mga biyan, kabutod sa Ginoo, ang kamaturan din yung makita natin sa buong sa pulo sa Diyos na masini. Biblical worship is a right response to the revelation of God. Dapat anay makasimba kita sa Ginoo sa insakto ko na dito kung nagpamati kita sa ginabog na niya, ginatudlo niya, ginasaysay sa akong pag-isipan ko. Hindi lamang ang masira. Dapat dili niyang butang natin sa atong na mga binuhatan. Butang aton yun natunan, ang butang ng mga napamalandungan aton, aton inaagili na himuon para gisubugay ang sinanan. At agi sila, we can worship the right God, the right God. Sa madasa naman yung broadcast natin, inyong abyan, lagat sa kinan, Pastor Neil Vilches, the Lord bless you.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Malipay nga adlaw mga kauturan, nagdulog kita diri sa isa ka panguna-una nga nagatuon kita sang integridad, no? Makita naton diri that we must elevate ourselves to model integrity. Kag ang pamangkot na kon nga ginbirin sa inyo, so how do we do it? How can we become people of integrity? Ano ang himuon naton? What can I do or change in my life so I can experience the benefits sining integridad of integrity and the blessings of God? Gintalo pangod na ito, namuning ask God to test my heart. Number one, no asking. Kung aton bala masapuan sa 1 Chronicles chapter 29, verse 17, nagasiling, I know my God that you test the heart and are pleased with integrity. All these things have I given willingly and with honest intent. And now I have seen with joy how willingly your people who are here have given to you. Now, una din nga makita naton, ikamu pala nakaagi na sang ipamangkot na kon sang ikidji, no? Kaya gintalupango naton ina sang nagligad, kag masapuan naton dire that it is a tool to help find potential problems and to help diagnose sang mga future problems pa. It is a EKG, it is a test of the condition of the heart. Now, kita naton dire. Now, ginbasa naton ang 1 Chronicles chapter 29 verse 17 nga ang Ginoo naton pleased with integrity and examines the heart nga makita niya to see if a person puno sang integridad o kon puno sang kahambugan lang, no? What we believe sa aton tagipusoon will determine how we act when we place in a tempting situation. Now, kung aton talupang doon diri, amo ini karon ang aton nga masapuan, inibala ang words nga finder's keeper, no? May isa ka tao nga ginbalik niya ang worth mga $15,000 pila na ka pesos, no? Dito ni natabo sa iban nga pungsod. Kag ina nga ginbalik niya nga kwarta nga nakita niya ginsulod ina sa may bag nga itom nga ginsipiran kag mga wedding gift ina sang bag-o gin kasal. By the time nga nakaabot sila sa ila destination kay they are in a hurry, no, sa pag nag-speed away sila halin sa reception nga magsugod ng ilang honeymoon. Apang nadiskubrihan nila nga ang bagali nga itom nga may siper dito nila ginbutang sa likod sang trunk o kung gintungtong lang ito niya sa likod sang auto kag pagdalaga nila nahulog ay han. Kag nakita ini sang sininga tao, no? Isa ka honest nga tao, may integridad. Bisan pigado, pobre lang siya. Ang tanan hindi magpati nga wala ni nga ang ginuli pa sa sining honest nga tao. Apang sa malipot ng istorya, gin napamangkot siya nga ang ginbalik mo pa ang kwarta. Sili niya, bisan pa $50 lang to, o kung 50 pesos, o kung 1,000 pesos, o kung 1 million, inagaling niya kwarta, hindi na pertinisir sa akon. Samtang naging investigar ini nga klase sang tao, nadiskubrihan nila nga ini nga tao nga honest nga nagbalik sang $15,000 nga honeymoon money sang bagong kasal, isa sa gali ka Good Samaritan, nga ang iya karakter nami. Kag ayahan sang nagligad ba nga mga tinuig nakakita sa sang 50 pesos o kung 50 dolyares, ginbalik niya man sa natungdan. Gintagaan siya sang, ginoperan siya sang mga trabaho, kagtungod sang ayahan na exposure nga iya na baton, ini nga tao nagsiling. He would only consider work or jobs kung siya kwalipikado sa sina na trabaho. You know, kung aton talupang doon daw na ginuperan, gani isang nga mga managerial position eh. apang silingnya daw kaan equipment sa akon dira. Kag dishonest man ko siguro kung piliton ko da ang akon kaugalingon nga mag-obra sa managerial work nga hindi man ko gani nakagraduate sa kuliyo o kung wala man ko katuon gid sina. Apang because of his honesty, because of his, sa iya nga pagka-honest, nakita ang iya integridad sa madabong kato, na-expose siya. Now, kung ato talupang doon mga kauturan, we will only be characterized by integrity if we prove nga i-demonstrate naton ina. And that means having the right things sa aton in our heart, not being greedy for instance. Sinibla ha? Ayhan, tungod ayhan sang isa ka kamaturan nga ang integridad, nagsugod sa aton mga kasing-kasing. No? Amo na nga siling naton, bala nga, test my heart. No? Amo na yung una nga butang aton na pamalito nga, ask God to test my heart. Itistingan niya ang aton nga mga kasing-kasing. Siling gani isang sini nga nagsugod sa aton tagipusoon, kag dapat naton hambalon ang Ginoo. I-examinon niya ang aton mga kasing-kasing and show us kung ano ang questionable ina, ano ang mga probable problems nga ma-occur ina. Now sa Salmo 26 or Psalm 26 verse 2, siling niya niya, Ginoo, itistingi man ako, put me on the test, on trial, or cross-examine me, Lord. Tistingi, ano ang motibo mo nga, ang nagmiga, kag nagmigo ka sa sila ng tao. Lord, siling sa Salmo ni David, diri, sa Psalm 26 verse 2, niya, test my motives and affections. So ang pamangkot, paano ang Ginoo magpakita sa aton kung ano ang questionably sa aton kabuhiin? Also, what is characteristic, ano-anong mga characteristic sining integridad? Ang isa ka kadalan lang, isa ka sabat diri, pinaagi sa pulong sang Ginoo. That is why, ang aton nga dasun nga punto diri amo ini. Hindi lamang nga ihambalon ato ng Ginoo, we will ask God to test our heart, kundi ikadawa diri, isundun ta, itunan ta rather, nga mahibaluan natin kung ano ang matuod, study to know what is true, studying. You know, in the Bible, makita natin ang mga pululungon, words like honesty, purity, aran sa Biblia, truth, upright. Kaya kung aton inikumplituhon tanan, matranslate ini from the same words, meaning integrity. Honesty, purity, truth, upright, kung ikumplituhon natin ini, matranslate ini sa pulong nga integridad. Ini tanan sila mga synonymous kung sa aton pa nga makita. Synonymous no? If therefore, we are going to live lives ang integridad, we must know what integrity looks like. Kag ini, naghalin ini, pinaagi sa pag-spend naton, pag-uyang naton sang tion, sang aton pulong, sang Biblia, upod sa Ginoo. Kaya ano bala ginhambal sang ikaduwang Timothy, 2 Timothy chapter 2 verse 15? Sili niya, do your best to present to God or to present yourself to God as a tried and true worker who is not ashamed to teach the word of truth correctly. Ang isa ka mangin alamon gani, in order ko nga mawali mo ang imo iwali, basahon mo ang Biblia 50 kation, 50 times, and then you can preach it. You know, ang atong tilupang doon diri mga kauturan, if we take the time sa pagbasa, sa pagtuon sa aton Biblia, kag i-aplikar naton ini nga kamatuuran, makakabuhi kita sang kabuhi nga may integridad. Nga, tungod kay ang Biblia, amo ini ang only standard naton for living that is true and unchanging. That's why amo ini bla sa aton mga kaiglesyanan, amo ini ang rason nga ang may ara kita ang mga small group Bible study. Ang isa namon ko upod sa simbahan niya, maayo siguro pastor, mahimo kita sining ginahiam mo naton. Amo na siling ko siya, blangas siling ko. Kinahanglan sa aton church may mga support group. May mga small group nga amo ina ang himuon mo support group nga kun may namatyan, ha? May ara kontak nga mga kagawada, kapitanda nga maka on the spot kita bulig kun ano da ang mabulig naton. Hindi lamang nga i-witnessan naton sila. We can witness by our life. Not only we can witness with our lips, we can witness with our life. Ma-offer kita sang kung ano dira ilang support group. Nga, pinaagi sa mga binuhatan naton, madala naton sila sa tiilan sang Diyos. We could share and study together the Word of God and learn the principles that God has outlined in it. That's why we believe with all our heart that the Bible has the answer to life's top questions. Ini ang ginatawag naton the power for our difficult times. Kay ang mga praktikal nga kamatuoran nga makahimo sa aton nga mangin madinalag-on kita, mangin successful kita sa sini nga kinabuhi. Mga kauturan, hindi kita makalabot sa stabilidad sa aton kabuhi. We will never come to stability in our life, in our lives. Kung mapaslaw kita nga mag-spend time kita, mag-uyang kita sang tion, sa pagtuon sang pulong sang Ginoo. Do kaangay lang bala kita sinang barko, paruto nga kundiin paliron, ha? Sang unos dito man kita, kag atubangon ito, doon toss about in every storm we face. Ano bala ang ginlaygay ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, Kapitulo 4, versikulo 14? As a result, we are no longer to be children, tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness in deceitful scheming. Mga kauturan, kung kisa nag-aabot sa aton, nag-aabot ini sa aton kabuhi, nga kung kaisa may mga nagkakalatabo, may mga butang nga ayhan pagsulod mo, like for example, abino, masulod ka sa inyo room ukon sa inyo simbahan, ti ning ano ining maginot i-turn on mo ang electric fans da ukon ang air conditioning unit mo da kay gusto ka makapahangin, makapabugnaw, apang nadiskubrihan nimo nga isa sa mga ukon ang mga switch niya wala ukon ang control ukon ayhan may naglupok nga fuse. Kag ayhan itilawan mo sa pag-coop up ina sa nagkalainlain ng mga butang nga magbalik naman nga ang fuse maislan mo ukon makayad mo makayo mo apang kun atong talupan do malikya do ka komplikado man isang mga fuse ukon komplikado man isang ari sa amon di nga ginatawag na bala nga kwanaw ining inibala ang control system ti kay nga aman kun kay isa nalipat kita nga may ara gali instruction manual. Daw ginag-guess lang naton nga makita naton dira ayhan masling ka isa ka sticker da mga butang nga amo ini ang control to manually open control to this. It pays mga kauturan to read the instruction. May instruction manual gali. It pays to read the instructions. Mga Kristohanon, living the Christian life without studying the Bible is like trying to fix a car without reading the instruction. It is just like trying to fix the engine or the machine nga wala ka nagbasa sang instruction. Hindi ina magtrabaho. Period. Mga kauturan, kabay pa kung tani nga aton ini talupang dun. Aton ini, it pays to serve the Lord Jesus Christ. It pays to study the Word of God. It pays to wait upon Him and learn about Him. Living the Christian life without studying the Bible is like trying to fix a something without reading the instruction. Ano ang instruction book naton? Amo ini ang pulong sang Ginoo. Read it to be wise. Ha? Study it. Itun-an naton ina basahon naton nga maging wise kita. Tun-an naton nga mapuno kita sang pagpakamaayo sang mga espirituhanon nga bagay kag aton ina mga kauturan i-apply sa aton daily activities in our daily work. Kabi pa kung tani nga aton ini natalupang doon. It pays to read the instruction. Kag ano ina ang instruction sang Ginoo sa aton nga dapat aton basahon? Read the whole counsel of God. Read the Bible, study it, and live for it. Ini sa gyapon nyo lagad, Pastor Gideon Kahilig. Good day.
2: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabayen nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Pare sa kapawa, isa ka malipot nga pagpatugsiling sa pulong sang Dios. Sa Ginoong Hesus nagsiling, ako amo ang kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, indi nagid maglakat sa kadudulman, kundi may kapawa sang kabuhi.
1: Gasa ton mga pinalanggat ng palamati sa liwat, welcome naman sa ton programa Kris sa Kapawa Singaga. Magkapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Nga makita natong diri sa Matthew chapter 7 verses 13 to 14 kag gintiguluan naton ini the two paths of life, no. Rin natin kita sa last nga part, no. Pero sa para sa aton mga nagasunod man sa aton, no, ini siya nga passage, no, ang verses 13 and 14 sa Matthew chapter 7. Yarin siya, no, sa last nga chapter or sa closing part na si Jesus Christ ang iya Sermon on the Mount. Kaya diin, kung tanaw natin from chapter 5, 6, and 7, ang series of teachings niya diri, he taught about righteousness, prayer, giving, forgiveness, even wholehearted devotion to God. Kaya ini nga part, no, kung tanaw natin sa last part or chapter 7, damo siya sa mga gusto ipalabot man sa aton, no? Pinaka-importante gid, no, nga ang personal, no, pinaka-importante gid ang personal decision sa isa ka tawo. Ang importante gid, no, nga gusto niya nga maghimo sang personal decision ang iya mga hearers diri, no? Sina, no, ang pagpili sang iya mga ginatudlo, ang pagkabuhi sini, ang pagsalig sini kag pagtuman sini, no. Gamon ang gusto niya gid matabo, no. Ang maturan sa niya, Christianity is not just about hearing the truth but about responding correctly to it, no. Ay mo na maturan, no, ang isa ka tawo mga Kristohano hindi tungod kay nagapamati lang siya sa pulong sang Dios, kundi nagsalig siya kag nagtuman sa aton nga Ginoo kag maluluwas nga mo si Kristo Jesus, no. Ginsaligyan niya, no, kung anong mga kung si sino si Kristo, kaya ang promesa sa iya mga pulong ang tumanon ang gina pangabay sini o ginatudlo sini, no. Kay balo kita, no, ang aton niya pagtuon lang gid kay pagkilala sa kay Kristo Jesus ubong maluluwas kay Ginoo sa aton niya kabuhi, ang muna ang magadala sa aton sa kaluwasan, matutuod nga relasyon sa Dios kag sa pagkabuhi gid, no, nga santo sa kabuhat sa mga plano gid sang Dios sa aton niya kabuhi, no. So Jesus presents two gates, two roads, two destinations and two groups of people. Kag ang wala sang ibang diri nga road diri or may katatlong gate, dalan, destinasyon o kung mga katawa diri, no. Hindi duwa lang gid. Kag sa duwa sini dapat isa lang gid ang aton pilion nga gate, nga dalan, nga destinasyon. Kadin kita mangin isa lang ka tao man, no? Mabilong kita sa mga tao nga nagatuo sa Ginoo, no? So ligan natun-an nato, no, the choice between two gates, no. Siling ni Jesus Christ, enter ye in at the straight gate, no. Although nga kung tanaw naton diri may duha ka gate diri nga ginatudlo sa Kristo Jesus, may ara ginatawag nga straight gate kag may ara man nga broad diri, no, malapad nga gawang, no. Pero ang kamatuoran diri, no, ara ang si Jesus Christ siling niya naghahatag sa aton sang choice niya, no. Kag muna siling niya, enter ye in at the straight gate, no. Both siling on para magkabuhi kita sa dalanon nga ginaman niya, sa destinasyon nga gin-prepare man niya dito sa langit, no. Kag sa kabuhi man nga mangin or sa mga katawhan man nga nabilong sa iya, piliyon gid naton ang insakto nga desisyon diri. Kag muna ang pagsulod, no, sa makitid nga dalan, no, or straight gate nga ginhambal sa aton nga Ginoo. Kag wala sang iban pa, no, kundi siya mismo, no, si Jesus Christ in the inn, siya ang pwertahan, siya man ang he is the door and he is the way, no, to heaven, no. So sining aga, no, muna, no, nauna na to nakita ang the choice between two gates, no. Muna nagtunan na to ng ligad the two roads, different roads, no, different in a sense nga hindi pwede nga agyan na to ng duwagid, no. So there is a broad way, there is also narrow way na. Kabalo kita masaling kita broad road diri or way nag-refer gid siya sa kabuhi nga napunan sa sala, napunan sa pag-rebuild sa batok sa Dios, no, ang hindi pagtuman sa Dios, ang hindi pagkabuhi sa iya, para sa iya kag bisan naman, no, ang pagkabuhi nga nag-sunod sa standard sang kalibutan, no. Ang narrow road naman niya mo nang kabuhi nga ginatawag naton nga may pagsalig sa Ginoo, no, nagakabuhi nga nagatuon upon sa iya, nagasunod sa iya, no, nagakabuhi nga nagatuman sa iya. So muna yang narrow road diri kag gusto muna, no, ang narrow road diri masudlan naton ina, magya naton ina kung magasulod kita, no, sa ma, sa straight gate man nga ginatawag sa naton nga Ginoo, no, sa iya. So muna ka importante, no, ang foundation gate sini nga journey, no, ang kabuhi naton sini kalibutan mangin mapuslanon ini kag mahimayaon sa tubangan sang Dios, no, sa aton nga bahin, no, mangin mangin maayo kita nga tawo kung sundo naton ini, no, ang ginatudlo sa aton nga Ginoo, no. So not only the choice, and that is to enter the choice nga between two gates, the two different roads, no, yan katatlo na to natun ang nagligad man the two different destinations, no. So kung nagsulod kita sa makitid ng dalan, ang gawang nagasulod kita sa makitid ng dalan, payag ina nga mainsakto man kita, no, may destination man kita nga katuan man. So siling diri, no, nagligad na to na natun sinya, the broad roads sinya lead to destruction and the narrow roads sinya leadeth unto life, no. Kung ginpili nato ng straight gate, ang narrow gate, narrow road, then ina magalid sa aton sa eternal life. Pero kung ginpili nato ng wide nga gate, no, or ang broad nga gate, ang narrow nga, ang wide nga gate, nga road, kag ang atong destination is destruction, no. Kaya mo nang masubok gid, no, kay ina siya eternal, wala isang katapusan. Kag tungod sina, no, sa aton mga sala, mag-antos kita dito sa walay katapusan, sa pag-antos nga wala pa nato na eksperyensyahan sa sining kalibutan, no. Kaya gamon ang pinakasakit gid, no, ay isa lang kasala is enough nga dalong kita dito, ibutang kita sa Dios sa impyerno, silutan sa walay katapusan dito sa linaw sang kalayo, no. Kag sining aga, no, magakadto kita sa mga sa ikaapat diri nga bahin, no, that pamera two gates diri, may two roads, may two destinations, may ara man ginatawag diri the two different crowds, no, or people ang ginatawag. So siling diri, no, many there be which go in thereat, no, few there be that find it, no. So ini siya nag-refer sa mga tao nga nagsulod sa malapad ang sa malapad nga gawang kag naglakat sa malapad nga dalan. Mo ni mga tao nga nag-lead sa ilang kabuhi sa destruction, no, sa kalaglagan. Pero ang tao nga nagsulod sa makitid nga dalan kay nag-agi sa magamay nga dalan, nga makitid nga gawang kag nagalakat sa magamay man nga dalanon, ang iya destination is eternal life, no, kay ina siya nag-refer sa mga tao nga nabilong sa Dios, no. So truth is never determined by popularity, no. The majority may choose the broad road, but the numbers do not change God's truth, no. The few who find the narrower way are those who open their hearts to hear and believe the gospel, no. So unang kamatuuran mga utod mabyan, ang matutuod gid, no, ang kamatuuran hindi niya malubag sa way na nagadepende sa number nga ginatuwag, kung popular ina nga desisyon, no, maski sala na siya kung damo ang nagasunod sina kag nagapati sina, way nagakahulugan nga ang kamatuoran nagbaylo, no, ang kabutigan nga ininchapto, no, wala among sina ang kamatuoran, no, kung ano yang ginhambal sang pulong sang Dios, anong ginahambal sang Dios kay nga kamatuoran amo ginaya, no. Kaya ang pamagi sa Diyos sa ato niya kaluwasan, hindi iya sa popularidad, hindi sa kung maayong ginahimo naton, hindi sa kung papirar kita, damo kita kwarta o kung ano nga ito nahimo sa tubangan sang Diyos. Kundi ara sa itong relasyon kay Kristo. Kaya nagadasalig, nagadepende sa nahuman nga bulaton sa kaluwasan kay ginimo ni Kristo Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. Ang iya lang gid nga finished work dito sa cross, amo lagi na yung aton nga nagaisanon nga salaligan sang aton himpit nga kaluwasan niya ginatawag. Wala sang kaluwasan niya maangkon ng isa ka tawo kon ang iya pagtuo wala sa nahuman na nga ginhimo ni Kristo Jesus sa cross sang Kalbaryo, iya paghalad sa iya kabuhi, pagula sa iya mili ka dugo sa pagbayad sang aton tanan-tanan niya mga sala, no? Wala gid sang kaluwasan. Apang salamat, no, nga ang Ginoo naton, kung tanaw naton diri, ang pipila lang kabilog sila nga diri, no? The few sin who find the narrow way are those who open their hearts to hear and believe the gospel, no? Kaya gamon ni ang ikaduang sahi sa katawahan. Ato yung majority, ato yung madamo iya nga nagasunod sa kabutigan sa popular nga issues or ano dira nga ginapatihan ag ang ilangan number binaton daw tungod kay damo sila ma-change ng tanan tiyan mo na nga to, sa atong kalibutan, no? Kung majority gan eh, makasili kita nga daw tsak tugid, no? Kaya mo na, no? Salugyan natin kaya sa hindi ang kabutigan sang kaaway ang kabutigan sang yawa damo na siya nga ginasulit-sulit daw tutuod naman na, no? Damo na ang kabutigan sang yawa nga ginasulit-sulit daw tutuod naman na. Labi na gid ang naghambal sina mga prominente nga tao, no, para may otoridad sa susudad, no? Pero ang maturan regardless sa aton authority sa kalibutan, regardless sa ato sang popularity o kon ano dira, no, or kon majority man, no, maski hindi ang kamatuoran nagadepende sa kung sa kadamuon sang tao nga gapati sini, kundi to nagadepende sa kamatuoran nga ginahambal ang gid sang pulong sang Dios. So diri sa John 3:16 makita man aton diri, no, ang kamatuoran, saying that for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life, no. So sini nga passage, no, mga ini nga verse mga utod mabiyan nagatudlo gini sa aton sang isa lang gid ka desisyon nga dapat aton himuon. Ang pagkilala sa isa ka Dios nga nagahigugma sa isa ka makasasala nga kaangay naton, muna ang aton gid nga saligan. Unang siling di siya diri, no, for God so loved the world, no, ina siya nagapahayag gid sang dako nga gugma sang Dios sa aton, na hindi siya gusto nga magpimpirno kita kay magantos dito sa walay katapusan, kung nga ginhatag niya iya bugtong anak, hindi para pabayan lang naton or hindi sa tinutuyo nga basta kung anong tinutuyo is kalibutan, no, kundi nagkari siya para magluwas sa aton, no. Muna sa linya, whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life, no. Ginpadala sa sang Dios diri sa kalibutan na tinutuyo nga mapatay sa cross sa pag-ula sa mili nga dugo sa pagpahayag sang iya dako nga gugma sa aton sa pagluwas sa aton sa patuon nga kalaglagan sa sala dito sa impierno, no. Kaya gamon ang realidad na napatay siya ginlubong matapos sa tatlo kadlaw na banhauliwan, no. Dira sa Romans chapter 5 verse 8 ang manala, no? But God commanded his love toward us while we were yet sinners, Christ died for us, no. Ang realidad niya sa Kristo Jesus nagkari sa kalibutan lamang mapatay sa cross pag-ula, nag-ula siya mili nga dugo para bayaran ng tanan-tanan at mga sala, no. Muna sila nga, while we were yet sinners, Christ died for us. Ang kamatuoran nga walay sa payan sa linya nga kita makasasala sa Kristo na patay para sa aton. Kay posible ginaya matabok, no? Amuna niya, no? Mas maayo pag guro may isa ka makasasala mapatay sa isa ka maayo nga tao guro do mapatiyan pa na. Pero may isa ka matarong nga tao na patay para sa makasasala do kabuangan ina, no? Agam na pagtulok sa kalibutan na muna sa linya nila sa Corinthians, foolishness, no? The preaching of the cross, foolishness ina, para sa mga tao nga nagatuo sila. Kaya muna, no, pero sa mga nagtuo sina ang pagwali sa mga balita sa ato niya Ginoo, isa ka dako nga gahom nga ginpahayag sang Dios para sa ato niya kaluwasan. So the invitation sila niya is open to everyone but each person must personally respond, no? Mutukagina sila niya dira, no, enter ye in into the straight gate isa ka man, no? Nagapahayag man sa recommendation sa ato niya Ginoo. Kaya balo siya nga mulang ginang dalanon nga angay para sa aton makitid nga dalan or ang makitid nga gawang, no? Kaga magamay nga dalan nga nagadala na magadala sa aton sa kabuhi kaga dira sa himaya man, no? Mulang gina kagway na sa iban pa nga dapat nga aton dapat himuon magsulod kita dira. Kaya pag ina mangko naton ang makimahimo naton ina kung kita magtuo, magkilala, magsalig sa kay Kristo Jesus, subok maluluwas kay Ginoo sa aton niya kabuhi kay siya lang gin ang makaluwas sa aton, way na sang iban pa, no? So don't follow the crowd, no? Follow Christ. Usually mo nang kakatabo kung dito gani damo tawo, dito damo kay labi na gyud may artista do damo to tawo, no? Pero ang Kristo iya sa kay Kristo Jesus dutay lang. Pinakabilog lang ang nagasulod sa simbahan, labi na gyud ko na prayer meeting, no? Pila lang kabilog nag-attend pro kon sa mga helikoton gani sa gwa, no? May mga outing kag kunano padra dasig. Pero dugangan pag ida sa kon may mga artista o kon ano dira ang mga hampang sa kalibutan, no? Damo yan nag-attend kag mo na masubo dira. Ang tao nagapanong sa kalibutan apang maiwat lamang ang nagasunod sa kay Kristo. Kag mo na ang ginatudlo man sa ning aton nga gintun-an. Pero kinanlanon gid uto da byan, no? Kung nagapapati ako ikaw sa ningaga kag wala ka pa relasyon sa kay Kristo Jesus, ug maluluwas gid sa imong kabuhi, tiod mo ni, no, nga maghimo sang isa ka dako nga desisyon sa imong kabuhi, ilalahay mo kagulingon ikaw makasasala kag batuna sa Kristo Jesus sa imong kabuhi, subong maluluwas gid sa imong kabuhi, kay siya lang gid ang sarang makaluwas sa imong kag wala na si ban pa. Maluluwas kay gin kilala mo siya nga siya napatay sa cross sa pagbayad sa tanan-tanan mong sala, kag kung hindi tungod sa iya, hindi kagin maluwas, hindi kagin makasulod sa ginarihan sa Diyos. Kag Ginoo man, kaya di lamang siya, ay siya man ang Diyos, no, nga nagpakatao sa kalibutan, nga dapat natong sibahon, alagaron, padunggan man sa atong niya kabuhi. No? So, realidad din na, nga ang Kristo, masin niya sa kondera, no? Luke chapter 2 verse 11, for unto you is born this day in the city of David, a Savior which is Christ the Lord. No? So again, to emphasize here, ang Lordship ni Kristo Jesus nagambal na hindi lamang sa iyong authority, kundi nagambal na sa iyong deity. No? Nga nagkarisa sa kalibutan para manluluwas na ito. No? Kaya siya ang Kristo nga Diyos. No? Ang Diyos nga nagpakatao sa iyong kalibutan. Ganyan abiyan, nataras may tion ka pa, no? Imuha ang pinaka-importante nga desisyon sa iyong kabuhi. Hindi lamang magtuo sa Ginoo kundi magsunod sa iya, mag-alagad sa iya, magpagamit sa iya, kag magkabuhi para sa iya, no? Saligin siya nga maluluwas kag Ginoo sa imong kabuhi. Saliwat, masana gabos damlag kung si Kristo ang aton iwag ining karisa kapawag inyo kubos nga lagad basta pag si ranting sona gasling madamo inyo salamat sa pagpamati maging agas inyong katanan.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Abyan kagutod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Diyos. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, maupod ang The Bar Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Diyos sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa-tagsa.
5: Job chapter 13. Nakita kag nabatian ko ang tanan nga ginsiling ninyo, kag naintindihan ko ini. Kun ano ang inyo nahibaluan, nahibaluan ko man. Indi ka mo labaw sa akon, pero indi ako magpakigbais sa inyo sang akon kaso, kundi sa Dios nga makagagahom. Kay ginatinguhan ninyo nga bulngon ako sing mga binutig, tanan ka mo pareho sa doktor nga wala sing pulos. Mas maayo pa nga maghipos na lang kamo tanan. Amo ina ang pinakamaayo ninyo nga himuon. Palihog pamatiin ninyo ang akon mga rason. Ginadipinsahan bala ninyo ang Diyos sa inyo nga pagbinutig? Ginaapinan bala ninyo siya? Nga daw sa ginadipinsahan ninyo sa korte? Kun usisaon kamo sang Dios, may maayo ayhan siya nga makita sa inyo. Indi kamo magunahuna nga madayaan ninyo siya pareho sang inyo pagdaya sa mga tawo. Sigurado gid nga sabdungon kamo sang Dios bisan ginaapinan pa ninyo siya. Wala bala kamo mahadlok sa iya gahom? Ang inyo mga hulubaton wala sing pulos pareho sa abo. Ang inyo mga rason kapigaw pareho sa kulon. Hipos kamo samtang nagahambal ako. Kagpabay-i lang ninyo ako, bisan ano ang matabo sa akon. Handa ako sa pagtaya sang akon kabuhi. Sigurado nga patyon ako sang Dios. Wala na ako sing paglaom. Pero sa gihapon, dipinsahan ko ang akon kaugalingon sa iya at tubangan. Basi palang paagi sini, maluwas ako. Kay ang tawo nga indi Dios nun, indi gid makapalapit sa iya at tubangan. Pamatii sing maayo ang akon mga ginahambal. Karon, nga preparado na ako sa pagdipinsa sang akon kaugalingon, nahibaluan ko nga ideklarar ako nga inosente. Sino bala ang makaakusar sa akon nga nakasala ako? Kun may ara gid man, mahipos na ako kag mapatay. O Dios, ihatag ining duha ka butang sa akon kag indi na ako magpanago sa imo. Untati na ang pagpaantos mo sa akon kag indi ako pagpahadloka sa imo makahaladlok nga ginahimo sa akon. Karon, maghambal ka sa akon kag sabton ko ikaw. Ukon ako ang maghambal sa imo kag sabton mo ako. Ano bala nga sala ang akon nahimo? Ipakita sa akon ang akon mga paglapas kag mga sala. Nga abala nagalikaw ka sa akon kag ginakabig mo ako nga imo kaaway. Nga aginapahadlok kag ginalagas mo ako. Pareho man lang ako sa dagami ukon sa dahon nga ginapalid sang hangin. Nagasulat ka sang masakit nga mga akusasyon kontra sa akon kag ginapabayad mo ako sa mga sala nga nahimo ko sang bataon pa ako. Daw pareho lang nga ginakadinahan mo ang akon mga tiil. Ginabantayan mo ang tagsa ko katikang kag ginasunod mo ang agi sang akon mga tiil. Gani, pareho ako sa gabok nga butang nga nagakadunot ukon pareho sa bayo nga ginautot sang sapat-sapat.
6: Job Chapter 14.
5: Kami nga mga tawo, malipot lang ang amon kabuhi, kag madamo kami sang kalisod. Pareho kami sa bulak nga nagabuskad, kag sa indi madugay nagakalaya. Ukon pareho sa landong nga nagakaladula gilayon. Te, nga agi nabantayan mo gid ang tawo, Ginoo. Gusto mo pa siya nga hukman. May tawo bala nga makakabuhi nga matinlo gid? Wala. Kay ang tanan na tawo nga mahigko. Ginpatod mo na kun ano kalawig ang kabuhi sang tawo. Kag indi siya makapasubra sa tion nga gintalana mo sa iya. Gani, indi na lang paghingabuta ang tawo. Pabay-in na lang siya para makapatawhay man siya. Pareho sa isa ka trabahador pagkatapos ang obra. Kun utdon ang isa ka kahoy, may tsansa pa nga mabuhi ini kag magtubo liwat. Bisan patay na ang puno sini, kagulang na ang mga gamot. Kun matubigan, magapanalingsing pa ini, pareho sa isa ka bag-o nga tanom. Pero kun ang tawo ang mapatay, madula na ang tanan niya nga kusog. Pagkabugto sang iya ginhawa, amo na ina ang iya katapusan. Subong nga nagabuhin ang tubig sa dagat kag nagahubas ang suba, ang tawo nagakapatay. Kag indi na siya makabangon o kun makabugtaw sa iya pagkatulog, samtang may kalangitan pa. O Ginoo, kabay pa kun tani nga taguon mo na lang ako sa lugar sang mga patay, hasta madula ang imo kaakig. Kag magtalana ka sang tion, nga dumdumon mo ako didto. Kun mapatay ang tawo, mabuhi pa bala siya liwat? Te, batason ko ang bilog nga tsimpo sang akon pagantos, hasta magabot ang tion, nga matapos ini. Sa tion, nga magpanawag ka sa akon, Ginoo, magasabat ako. Handumon mo ako, nga imo tinuga. bisan sa sina nga tion, bantayan mo ang akon mga ginahimo, pero hindi mo na pagdumdumon pa ang akon sala. Daw pareho lang nga isulod mo ini sa bag para matabunan kag hindi mo na makita pa. Pero subong nga nagakatiphag ang bukid, kag nagakahulog ang bato halin sa banglid, kag subong man nga nagatais ang bato sa padayon nga pag-ilig sang tubig, kag nagaab-ab ang duta tungod sa madamol nga ulan, ginaguba mo ang paglaom sang tawo. Ginadaog mo siya pirme, kag nagakapatay siya, kag ginabag-o mo ang iya hitsura kun magtaliwan na siya. Indi siya makahibalo kun ang iya mga anak ginapadunggan o kun ginapakanubo. Ang nabatsyagan lang niya, amo ang iya kaugalingon nga kasakit kag kasubo.
6: Job Chapter 15.
5: Naghambal si Eliphaz. Dayon nagsabat si Eliphaz nga taga Teman. Job, ang maalam nga tawo wala nagahambal sing wala sing pulos. Wala siya nagapakigbae sa wala sing pulos nga mga pulong. Pero ang imoya, mga ginapanghambal makatulod sa tawo nga indi na magtahod kag magpangalagad sa Dios. Ang imo mga ginapanghambal bungas ang imo kalautan. Kag ginadayaan mo ang iban paagi sa imo mga pulong. Indi na kinahanglan nga hukman ko pa ikaw. Ang imo mismo ginapanghambal, amo ang nagapamatuod kontra sa imo. Nagahuna-huna ka bala nga ikaw ang una nga natawo? Natawo ka na bala antes gintuga ang mga bukid? Nabatian mo na bala ang mga plano sang Dios? Ikaw lang bala ang maalam? Ano bala ang imo nahibaluan nga wala man namon nahibaluan? Ano bala ang imo na insindihan nga wala man namon na insindihan? Nakatuon kami sa mga tawo nga tigulang na. Mas tigulang pa sa imo amay. Ginhambalan ka namon sang mga pulong nga halin sa Dios nga makapabaskog kag makapalipay sa imo. Kulang pa bala ina? Nga nagapadala ka sa imo balatsyagon? Ano bala ang nagpabulag sa imo sa kamatuoran nga nangakig kagid sa Dios? Kag naghambal sinang malain nga mga pulong kontra sa iya. Mahimo bala sang tawo nga magkabuhi nga matinlo kag matarong? Wala gani nagasalig ang Dios sa iya mga anghel? Kun ining langit nun nga mga tinuga, indi gani matinlo sa iya panulok, ang tawo paayhan nga malain kag makasasala kag ginauhaw sa paghimo sang malain? Job, pamatii ako. Sugiran ko ikaw kag paathagan sang akon na eksperyensyahan. Makasugid man parte sini ang maalamon nga mga tawo nga nakatuon sa ila mga katigulangan. Mga maalamon gid sila. Kay sila lang ang nagapanag-iya sang ila duta. Kag wala sing mga taga-iban nga lugar nga nagsakop sa ila. Ang malain nga tawo nagaantos sa bilog niya nga kabuhi. Pirmi siya ginakulbaan. Kag bisan sa tion nga wala sing katalagman, ginakulbaan siya nga basi sa lakayon siya sang mga tulisan. Nahadlok siya magkadto sa dulom kay basi patyon siya. Nagatalang-talang siya sa pagpangita sang pagkaon bisan diin. Nahibaluan niya nga malapit na siya mapatay. Puwerte ang iya kakulba, pareho sa hari nga manugsalakay sa inaway. Nagakatabo ini sa iya, tungod nagarebelde siya sa Dios nga makagagahom kag nagabato sa iya. Daw pareho lang nga nagauyat siya sang mabakod nga taming kag gusto gid nga kontrahon ang Dios. Bisan manggaranon kag matambok siya subong, magaistar siya sa guba nga mga banwa, sa mga balay nga wala sing may nagaistar kag daw sa marumpag na. Indi na siya padayon nga magamanggaranon. Ang iya manggad indi magdugay, kag ang iya pagkabutang indi magdamo sa duta. Indi siya makapalagyo sa kalaglagan. Mangin pareho siya sa kahoy nga ang mga salingsing sini masunog. Madula ang tanan niya nga pagkabutang sa isa lang kapaghuyop sang Dios. Indi niya pagdayaan ang iya kaugalingon paagi sa pagsalig sa mga butang nga wala sing pulos, kay wala gid siya sing may makuha sa sini. Sa wala pa mag-abot ang iya tion, mabato niya ang iya silot, kag indi na siya mag-uswag pa. Mangin pareho siya sa ubas nga nagakapulak ang iya hilaw nga mga bunga, ukon pareho sa kahoy nga ulibo nga nagakapulak ang iya mga bulak. Kay ang mga indi Diyos nun, magakalamatay nga wala sing mga kaliwat, kag magakalasunog ang mga balay,

ta ang nagatublag sa inyo, nga sagi kamo kabai sa akon. Kun kamo sa akon lugar, makahambal man ako pareho sa inyo ginahambal sa akon. Waswasan ko man kamo hambal, kag magalungo-lungo sang akon ulo sa inyo. Pero hindi ko ina paghimuon. Sa baylo, mahambal ako sang mga pulong, nga makapabaskog, kag makalipay sa inyo. Pero sa karon, ang akon kasakit nagapadayon bisan ano pa ang akon ihambal. Kag kun maghipos man ako, indi gihapon ini madula. O Dios, ginpakapuyan mo ako. Ginlaglag mo ang bilog ko nga panimalay. Ginpakurinot mo ako. Puwerte na sa akon kaniwang. Kag suno sa iban, ini nagapamatuod nga nakasala ako. Sa imo kaakig o Dios, ginsalakay mo ako. Daw pareho ka sa mabangis nga sapat nga nagusab sang akon unod. Ginpabagrutan mo ako sang imong ipon, kagintulok sang masakit, nga daw sa kaaway mo ako. Ginyaguta kaginkadlawan ako sang mga tawo. Gintampa nila ako sa guya, sa pag-insulto sa akon. Nag-isa sila kontra sa akon. Gintugyan ako sang Dios sa kamot sang malain, kag makasasala ng mga tawo. Maayo ang akon kahimtangan sadto, pero ginlaglag niya ako. Daw sa ginkuga niya ako, kagindugmok. Ginhimo niya ako nga iya iligoon. Ginlibutan ako sang iya mga manugpana, kaginpana nga wala sing luoy-luoy. Natuhog ang akon bato-bato, kag nag-awas ang akon apdo sa duta. Wala untat ang pagpilas niya sa akon. Daw isa siya kasuldado nga nagasalakay sa akon. Nagasuksok ako sang sako, kag nagapungko sa duta sa pagpangasubo. Nagapalamula ang akon guya sa sobra nga hibi, kag nagapalamarok ang akon mata. Wala gid ako sang may nahimo nga sala, kag sinsiro gid ako sa akon pagpangamuyo. Pareho ako sa tawo nga ginpatay, nga nagapangabay sa duta nga indi pagtabunan ang iya dugo sa wala pa niya maangkon ang hustisya. Bisan karon ang akon saksi ara sa langit. Siya ang magasiling nga wala ako sing sala. Ang akon mga abyan nagainsulto sa akon, pero nagahibi ako sa Dios sa pagpangayo sang bulig. Ang akon saksi, amo ang magapakitluoy sa Dios para sa akon, pareho sa isa ka tawo nga nagapakitluoy para sa iya abyan. Kaysa indi madugay magataliwan na ako, kag indi na magbalik.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

kami adlaw adlaw upod sa imo sa amon pagkinabuhi kag pagalagad. Patubuo nga amon pagtuo sa mga promesa sa imo mga pulong, sa amon personal nga pagpangamuyo kag paglakat namon eksperyensya upod sa imo. O Diyos, nga sa diin makita paginamon kung ano ikaw kaalwan, kung ano ikaw kadako sa amon kinabuhi. Kung ano ikaw kamahigugmaon kag kabalaan nga dapat namon alagaron, tahaon, kahadlukan, kagtuuhan. Ginoo, nagapangamuyo kami mga tao nga wala pagid paglaom. Kabay pangamak, liso ang ila kasing-kasing, nga magbaton sa imo nga ila personal nga manlulumas. Kabisan pang mga kaanakan mo nga kun kaysa nagasunggod, nagabugnaw sa pagalagad. Kabay pangamahangkat pagid sila nga isagid kamalipayon kag manami nga bagay nga matutom kami nga nagalagad sa imo. Palan ka sa pag-supply sa ngamon needs, pag-ayos ang balatian, paghatag kaalam. Amo ni ngamon pagtugyan sa ngalan ni Lord Jesus. Amen. Ano bala ang matabo sa tawo? Spirituhanon. Sa tiun nga magtuo siya kay Jesus nga iya manluluwas. Maghambal kita nga magtuo kay Jesus, hindi lang kay nakilala ni mo siya, as in, paro sa history, kundi naka-establisar ikaw sang personal nga relasyon sa iya. Nga nagsilingin ikaw at one moment sa imo kinabuhi, Lord Jesus, makasasala ako, patawara ako. Lord Jesus, nagatuo ako nga ikaw lang gid ang akon manluluwas, may nasang iban. Subusa, ginaintrigar ko sa imo ang akon eternidad. Nga akon sala, patawara, kagluwas ang akon kalag. Ginabaton ko ikaw nga akon, Ginoo kag manluluwas. Sulod ka sa akon, tagipusoon. Kabay pa nga may punto gid sa imo kinabuhi, nga amo nang imo pangamuyo. Amo na ang aton qualification kung magsiling kita. Ano bala ang matabo sa tao? Espirituhanon kung magtuo siya kay Jesus nga iya manluluwas. Siling sang Efeso Kapitulo 2, Versikulo 18. Kagpaagi sa iya, may ara kita sing alagyan sa isa ka espiritu sa aton amay. Nasadiin may alagyan kita sa kaluwasan kag sa pangamuyo. Katahom sini mga utod. Magsiling akong alagyan ang aton sina equivalent sa English is the word access. Now kita nga familiar sa ginasiling naton electronic gadget. Parehas ang aton mga cellphone kag kun ano pa man dira nga mga bagay. Kung gusto kita magbutang sang security feature dira, ginabutangan naton ina sang password. Numero o kon pattern dira. Nga kun mag-abri kita, kita lang na iya nakabalo. Wala na sang iban. Agun nga hindi makawat sang iban nga mga tao pananglitan kung madula ina o kung makakapta nila ang aton mga sensitibo nga mga information, mga pictures dira, kag kung ano pa man nga mga bagay. Ti kung wala ka access, you cannot use that gadget. You cannot open that gadget. Kag mangin wala ina pulos. You see? Sa muman nga kabangdanan, utod, ang tao nga natural sa iya ko galingon nga wala siya kabaton kay Kristo Jesus, wala siya sang access sa Diyos sa pila ka mga rason na hauna tungod sang iya pagka makasasala. Siling sang Isaiah, niya ang inyo mga sala nagpahamulag sa inyo gikan sa inyo sa balaan nga Diyos kag sa inyo nga makasasala. You see? Hindi iya nga ang Diyos ang nagbiya sa aton. Ang tao nga makasasala amo yang nagpalagyo sa Ginoo. Kathag katama sang ilustrasyon sang pagkahulog ni Adan kag ni Eva sa pagpakasala, anong ila ginhimo? Sila yan ang nago. Nahuya sila sa Ginoo. Tungod sa kaayo, pagpalangga, kag pagkabalaan sa Ginoo, nga ila ini, nga ginrebildihan. Amo na abyan. Sunod, ang pagkabalaan sa Ginoo. Extreme nga sitwasyon, makasasala nga tao, kag himpit sa pagkabalaan nga Diyos, hindi mo ni sila pwede mapamigo, mapakitanay kay nga aman. One of them will either die or perish instantly at the presence of the other. Amo na abyan. Tiga pa salamat kita ngining nalipdan nga kahimtangan sang makasasala nga tawo nga hindi siya ka-approach sa balaan nga Diyos. Kagsubong man ining distansya siya nga tama kalapad nga wala sang taytay nga mahimo ang tao sa yako galingon para makapalapit sa Ginoo, gin-accomplish ini ni Ginoong Hesus. Hindi bala utod? Amoy na siling sang pulong sa Ginoo, for through Him, the Lord Jesus Christ,
we both have access by one Spirit unto the Father. You see? Ang isa ka makasasala nga tao nga magsikway sa niya sala, kag magtugyan sini sa ginhibo na ginong aso, sinulusulan niya ni, talikdan niya ni, kag ini nga Kristo, batuno niya sa iya tagipuson, makapalapit kabyan sa Ginoo. Nga wala sig pangpangduwa-duwa, kag wala sang pagpangalagag kag subong man, hindi ka na mahuya. Ang tanan mo nga sa lagin bayra na ginong asos. Amen. Atong malapad kag malaba, madalom nga puwang, ngay wala sang tawo dito nga makahimo sang alagyan nga para maka-approach sa Ginoo. Ibutangan nito ni Ginoong Hesus sang alagyan sa iya kamatayon dito sa cross. Tiga pa salamat kita. No, anong aton diri nga access? Okay, number one. Ang ginasiling naton nga pangamuyo. Hindi ba lang sa pangamuyo naton gintudluan kita ni Ginoong Hesus sang isa ka password? Kung bisan ano nga pangayuon ninyo sa akon ngalan, ihatag niya sa inyo. So, muna nga, hindi kita maningala nga sa aton pangamuyo sa pagtakop nato nagasiling kita kag sa ngalan ni Kristo Hesus kabay pa. Ano pagid? Hindi lamang sa prayer, sa kaluwasan mismo. Utod, suliton ko, ang aton sala nagpahamulag sa aton sa balaan nga Diyos. Kag may isa nga nagbayad sini, sang himpit kag makaisa nga pagbayad. Perfect. Forever. Ang iefekto. Kagamu ato ang kamatayan ni Kristo Hesus. Ang imo lang himuon abyan, batunon sa Ginoong Hesus. Saligan tong iya nga ginhimo nga para to sa imo, kag ang iya ginbayad para to sa imo. Ang kuno nimo siya, siling sa pulong sa Ginoo, kaluwasan mangin imo. So salvation and prayer, we have access through our Lord Jesus Christ. Katahom, di anong matabo sa tao? Makasulod na kita sa presensya sa Ginoo. With in fact, ang isa sang mga natabo sang pagkahuno sang ginawas ang aton manluluwas. Atong kumbong o kunkurtina nga nag-separate sa balaan nga lugar, sa pinakabalaan, nagisi, halin sa ibabaw, pakadto sa dalom. Anong butsing ganun utod? Nga 24/7, ang isa ka makasasala, kung gusto siya mangayo patawad sa inyo sa lakag sa kaluwasan, batunon siya sang Diyos, anytime, anywhere. Kag ang isa ka tumuluo, nga may ara siya, kinahanglanon, kag pagpasalamat, pwede siya ka-approach sa Ginoo. Anytime, anywhere, 24/7 sa sining kalibutan. Umuna sa bagay utod, nga nagasiling ang aton mahal nga Ginoo, duwa o kong tatlo, gatipon kamo sa akon ngalan, ara ko na stunga nyo, gapamati ko sa inyong mga pagpasalamat, kag nagapamati man ko sa inyo mga ginapangayo. Puwerte utod nga pagpakamaayo. Now, ano pagid? Siling sang pulong, 2 Corinthians 5:17. Busa ang bisan sino nga tawo nga yara kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga. Ang daan ng taliwan, yari karon ang tanan nangin bag-o. Nogintanaw na ko ng tinaga nga new kag sa iya sining equivalent halin sa Griego is qualitatively new. Kag dira naton makuha ang isa ka scientific word naton sa English nga metamorphosis. Hindi bala? Ang proseso nga ini nga sa diin ang isa kagintugas ang Ginoo sa sining kalibutan nga may kinabuhi, nag-change siya sang iya nga itsura pakadto sa isa ka different gidya nga klase sang tinuga. Kuhaon naton ang isa ka malawaay nga ulod. Nagakamang siya sa kahoy kag ang iya ginakaon dahon. Pagkatapos nagsulod siya sa kukon. Kag sa indi lang naton mapaktan ng mga tinion, ginbuslot sining isa ka tinugas ang ginuotong kukon, kag nagwa nga may mga pakpak, kag wala na siya gakaon sang dahon sang kahoy, kundi nagasuyop naman siya sang nectar sang mga bulak. You see? Wala na siya gakamang sa mga sanga sang kahoy, nagalupad-lupad na siya sa kahanginan sang kalibutan. Amo inang ginasiling naton nga qualitatively new. Hindi lang ngay nagbalhin ang tao sa isa kareliyon, kag amo man gyapon ang yabatasan. Hindi bala? Kundi ang buot sing ganon, isa kapag bag-o nga nagsugod sa tinaga nga born again, isa kapag bag-o nga nagresulta sang Diyos noon na nga pagkinabuhi, halin sa yawanon kagway pagkilala sa Ginoo nga klase sang pagsinalayo. Husto abyan? Tisiling ni San Pablo, ang daan nagtaliwan, yari karon ang tanan nangin bag-o.
So isa ini kasabat sang aton pamangkot, ano ang matabo sa tao espirituhanon kung batunon niya si Kristo nga iya manluluwas, baguhon siya sang Diyos. Ang yawan on niya nga pangginawi sang una, mangin Diyos no nasubob. Ay, perte uton, hindi niya mahimo sang pahito sang tao. Suliton ko kadamo-damo sang suggestion nga nakita na kon sa mga libro nga akong ginbasa, nga paano tani kuhaon ang pagkamakasasala sang tao, kag paano tani panamion ang kalibutan. So kadamo sila sa mga suggestions kag ang mga basic amo ini. Edukasyon, wala ko gina-despise ang edukasyon. Kinanglanon tana para maalibantar ang aton pagkinabuhi. Pero matiin nyo, wala ina nagsabat sa problema sang tao nga among sala. Kung nag-alam ang tao na pana siya sala, wala. You look around. Sino ang mga naghihimo sang mga ginasiling naton problema sa sosyedad atong mga wala nagkaeskwela? No! Mas terrible mag-architect siling naton ang mga tao nga nag-graduate sa mga prestiyoso ng mga eskwelahan. You see? Tikopol sina mga utod, mayong edukasyon. Ano pagid ang kulang sa tao? Sa liwat, si Kristo Jesus. Amen! Amo na, si Kristo Jesus. O reliyon, ang silang mga tao, reliyon. Dumadamo na reliyon sa kalibutan. Think about sa kay Nicodemus, gina-refer ko gini siya. Reliyoso ni nga tao mo, but he is so ignorant nga paghambal ni Ginoong Jesus ang kaluwasan sa iya, huwag gid siya kainsindi. Apang nga pasalamat kita nga ang Ginoo nagbukas ang iya kasing-kasing na bato niya si Ginoong Jesus kung sa aton pa, naluwas ini nga tao. Amo na, abyan. O ano pagid, i-provide ako ng mga basic na kinanglanon sang tao. Sagin, provide sang mga tao ang ilang na kinanglanon. Ano ang natabo? Napanas ang iya pagkamakasasala? Huwag gyapon. Amo na, abyan. Balik kita diri. Busa ang bisan sino nga tao nga yara kay Kristo. Inside out. Halin siya kasing-kasing. Halin siya kalag. Ginluwas sang Ginoo sa patay nga kahimtangan, ginbuhi sang Ginoo sa iya pagkamakasasala, gipatawad sang Ginoo. Halin sa malaan niya ginhimo, ginhimo siya nga kasangkapan sang pagkamatarong kag Diyos nun nga buhat. Pagi kay sino, ara ang close. If any man be in Christ, he is a new creature. O abyan, ano ang matabo sa tao kung magbaton sa kay Kristo? Luwason siya, baguhon siya, gamiton siya sang Diyos. Amo na, abyan, ginahangkat ko ikaw sa nagapamati ka. Kung anong ginaubra mo subong, just pause for a moment. Think of eternity. Commit your life to Jesus. Kag magsiling ka, Lord, come into my heart. I want to be saved. I want to be a blessing. Amen. Well, paalam na kita sa inyo. Time is up sa aton pagpamalandong. Once again, pastor sa Hinobaan Baptist Church, si Daniel Salcedo ang inyong managwali. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

May umaga, Western Visayas and Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas. And good morning, world. Nagabalik ang programa, nga kaupod ninyo sa pagandong para sa pagbago. Iniyang oras na, Pilipinas. Biyanan, it's a Wednesday morning. Wednesday morning, mga biyanan. Doko sa Jalan di sa aton sa Bukolod. Pero sa Mindanao, mga biyanan, sa Sambuanga, another tragic event na natabo kagapon, mga biyanan, samtang nagahimo kita sa aton nga oras sa Pilipinas. And there was another shooting incident, mga biyanan, involving a student in a school, in a private school, mga biyanan, sa Sambuanga. Ang ining eskwilahan, mga biyanan, no? Isa ka kilalang eskwilahan eh. No? Ateneo de Sambuanga University Campus in the southern port city of Sambuanga, mga biyanan. And isa na naman yung bagay nga dapat pala natin lang tawon, dapat natin nga amunin ka klatabo subong. Yeah? And it's not just hindi ito makasiling ano na lang niya daw siling tang tagap-tagap lang ni kaklatabo. No. Tungod kay this is the second time, no, sa sining tuig, mga biyanan, in just 2 months eh. Okay? So, there's a thing happening. So, amo na karoon ang storyahan natin. But, before that, no, maing aga lang gyapon sa tanan. Good morning sa aton ng mga taga-subaybay dira, no, sa radio man, kung sa Facebook live stream man, maayong aga sa inyong tanan. And, dalayo na ginawa sa sining adlaw, nga ginatag natin. Ginatag niya sa aton, no? Kag suno, mga kabiyanan, sa aton nga DOST Pagasa in the 24-hour public weather forecast nga ginisyo subong, wala sing heavy rainfall or storm signal alerts for Bacolod. So medyo safe kita subong adlaw, mga kabiyanan, na pero better safe than sorry. So dala ka magyapon sa inyo nga mga payong kag inyo nga mga raincoat. Oh, kay wasi ya. Oh, ta kabalo kay ga. Oh, dugo pa ngayo ta si Ginoo ya nga amo niyo. Lord, hindi lang pagpaulan na Lord. Oh. Pero siling si Ginoo, sige lang pangamuyo ka lang, pero ako gyapon ang masunod ah. Oh. Siling si Ginoo, just prepare yourself. Magin preparado ka. No? Oh. Kay wala man ta kabalo kun ano matabo sa ning adlaw. No? So magin preparado, mga kabiyanan. O, dala ka mo payong, dala ka mo sing inyong raincoats, o kung nagka-motor ka mo, kag, iplanuhon nyo inyong mga lakat. Okay? Kapin pa kikamahal. Nagsaka naman, mga biyanan, nag-estrelida. Nagsaka naman, pila na to sa inyo, Brother Bon? Si Tintay Tris? Si Tintay Tris, si Tintay Cinco. Amo na mga presyuhan, subong, o, sa, ano na, unleaded na, kag, basta gasolina. Ang krudo daw medyo sa taas-taas to daw. Pilang krudo. Subong basta taas-taas ang krudo. Oh. Nagbalik na naman mga nagsaka na naman. Oh. Imagine na nagligad. Gin pasakaan nila mga pila ka pisos. Nagnubo, sintimos. Pagkatapos siya mga nagsaka naman, pisos na naman. Ay, tamay mahibo. Amo ginayang kabuhi. Naton. Ay, tayo may mahimo. Amo ginayang kaklatabo sa palibot, no? May nagasaka, may naganubo, no? Ang gatong niya, pa nagasaka, nag-fluctuate ko baga. May ulan, may brown out. Dapat ko kasigip pa brown out sa inyo, ah. No? Pero check nyo, ah. Bilang taon, ta. Kung ano ang kaklatabo subong sa brown out, ah. Pero wala ulan eh. Wala naman guro, wala naman sila may alert eh, brown out. Wala naman, daw wala naman alert. Ari po, 20 hours ago. Manual load dropping, August 18. Ah, kagapon eh. August 18. Oh, daw wala naman, August 19 eh. Pero, according sa Negros Power, mga biyanan, biskan daw brown out,
August 2026 power rate advisory is 14.2. Ah, 14 na kita mga kabiyanan, okay? 14 pesos kag 20 city centimos or mabuta na doon 14.3 mga kabiyanan, ha? Ha? So, amo na ning balaira naton sa aton nga kurinti. Wala pa ni labot ha sa ginabayad nato sa generation, sa transmission, kag sa distribution. Dugutiko na akong tingog kay sa kadamo sa balaira naton daw ga katol ang aton nga ha? Ang punta sang buhok blaga katol gid. But anyway, damo gyapon mga bagay dapat ato pasalamatan no biyanan sa atong tagsa mga buhi, no? Ini ang mga bagay, it's just part of the negative things happening around us. And it's normal, okay? Amo nang kakalatabo permis sa palibot naton. But the good thing is, biskan amo ni ang aton sitwasyon, biskan amo ning tinion sa aton kabuhi, ang Dios naton wala nagabuya, wala nagapabaya sa aton, okay? So focus on God, focus on His commands. Amo nga nangisiling sa pulong sa Ginoo, seek first the kingdom of God and His righteousness and all of these things. What you need, your daily necessities will be added unto you. Okay? So, unahon na to ng Diyos, unahon na to ng iyang ginarian, ng iyang righteousness. Ashitin dose, mga mabiyanan. At isang magbaraan mamati kita na siya sa kambano. Kapag maliin, kapag balik pang oras na, Pilipinas.

0: oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas, alas 7:17 mga kabiyanan. Kamusta kumo? Kamusta inyong mga panglakaton sa Siningaga? Kagina mga kabiyanan, medyo kalmado ang dala, no? Pero pag-abot ko din sa may Lacson, dira sa may basta sa may Lacson, traffic kay may nagmarcha sa dalan. Ambot ano nang marcha, subong ginamarcha nila sa dalan, ha. Ano na iha ng ilang ginapakibato. Hindi ko ay ko kakita eh, kay ang kita ko ang puntang buli na lang eh. So, pero ato may mga placard silang ginbitbit. No. Ano ni Ayhan nga mga rally subong. No. may naga marcha kagina mga kabiyana, no? So medyo nag-traffic ang Lacson kagina, no? Pero at least hindi man ta late, ha? Nakatemprano man ta. Kahit kung na late to, ha? Sila ginang balasulod. At anyway, mamaya na, nabiskay na muna katawahan doon palibot. Kinanglan nga po natin mabaluan kung anong dilagan sa itong panahon. Ara sa piyak linya, ang aton nga expert sa weather update na doon, si Sir Dave Quahaw. Mayong aga, Sir Dave. Kumusta?
2: Pastor, mayong aga man sa imo, subong man sa tanan tigpalamati sa sining istasyon, no? Kagagtag tumalanaw, no? So, yari nga itong lakad siyang panahon, Agosto 19, to Igos Mill 26. May ara kita, Pastor, subong ka tatlogid, no? Tatlo ka tropical depression. Unaon ta niya na ang isa ka tropical depression nga may local name nga Nining, kay ari ni siya sa sulod sang aton nga Philippine Area of Responsibility. Amo ni siya, Pastor, ang ginambal tatumblas ang naligad tong low pressure, nagdevelop ni siya into tropical depression. Kaga giningadlan isa sa local name nga si Nining. Ang iya subong nga location is 675 kilometers east of Itbayat, Batanes. May coordinate ni sa nga 21.3 degrees north and 128.5 degrees east. Ang bagyong sinining may kabaskugon sang 30 km per hora malapit sa sentro, ora 55 km per hora malapit sa sentro, kag may pagmadlo sang 30 km per hora. Ni siya magagiyo pa westward sa kadasigon sang 15 km per hora. Samtang southwest monsoon, padayon nga nag-aapekto sa Luzon, ilakip man ang western nga bahin sang Visayas. Ang isa pagid ka tropical depression nga sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility, ini ang ari siya sa nahamtang location niya is 670 kilometers west of Calayan, Cagayan. Ni siya may coordinates nga 19.2 degrees north and 115.1 degrees east. Do kadungan ni siya nining low pressure sang kagapon or sa mga previous days, Pastor, kag nag-tropical depression. Sa actually, wala pa ni siya ngalan mo. Ang iyan ni nga local nga ano sang naligad is F, no? F ni nga iyan nga local code. Pero buwing nga siya, Pastor, subong sa Thailand. Amo ni ang ginalantaw natin, ining tropical depression niya nga ari sa Calayan, Cagayan, buwing siya sa Thailand, hindi naman siya ka-apekto sa aton. Ang isa lang niya, amo ni subong, ang ginabulubantayan natin, nga ining si tropical depression 17. Ang iyan nga code name is Tropical Depression 17. Ang iyang location is 3,990 kilometers east of northeastern Mindanao. Siya may coordinates nga 8.1 degrees north and 154.4 degrees east. Ang bagyo nga sa Gua may kabaskugon sang 55 km per hora malapit sa sentro, kagbay pagbadlo sang 30 km per hora. Pero moving siya, Pastor, westward, no, sa mahinay nga dalagan. Magsiling kita nga westward, Pastor, ginatahak kini ang pakadto sa aton sa Pilipinas, no? Ari ni sa subong ginalantaw naton sa by Sunday maga traverse di sa, no, kag makita ang iya exact location ni sa Sunday ara sa northeast sang Philippine Sea. So magsiling kita northeast sang Philippine Sea, dako naman ang chance, no, nga i-enjoy sini ang southwest monsoon. Pero Luzon area ni ang maapektuhan sa gihapon kay sa babaw-babaw ni siya, Pastor, mo ang iyang tirada subong. So muna ang kung nga ang daw wala iya katawayan ang dito sa Luzon area tungod sa

0: southwest monsoon o kon habagat nga gina-induce sa mga bagyo ni tatlo ka bagyo ni Nining kaya gining isa niya sa going ni siya sa actually niya ni going ning tropical depression 17 isa going niya ta Japan do amo na ya ang iya tarada tirada pastor. So ang Negros Occidental ya pastor maka-experience kita subong niya sa ang kasarangan kag may mga pagbulugalom no kag pagopdan man sa mga laptang pagtupa sang ulan mostly in the afternoon or evening dala niya sa mga localized mga thunderstorm. So kasarangan tubtub may umalagi nga paglumadlos ang hangin no gikan sa nabagatan nakatundan ang naga-influensya subong sa atin diri sa probinsya. So kadagatan aton sa probinsya mangin kasarangan tubtub mabulubalod although nga wala man tayo sang gale warning pero paghalong lang labi na gid sa tion sang alas 12 sang ugto no kay grabe na ang madlos ang hangin pastor.
1: Okay. So, madamang salamat, Sir Melvin, sa mga updates sa sinangyaga,
0: Sir. Si Dave ni Pastor.
1: Sir Dave. Lugutahan lang akong mindset, ha?
0: Oo. Na straight to be duty, Pastor. Amo na ako nga.
1: Okay, Sir Dave. Thank you, good Sir Dave.
0: Thank you, good Pastor. Good morning sa inyo, salamat. Sa inyo, tatanan, madamang salamat.
1: Okay. So, amo to mabiyan na si Sir Dave. Wow, Sir Dave, hindi si Sir Melvin. Hidlaw na ta kay Sir Melvin. Nalawing na ito wala nakaupad si Sir Melvin. No? Pero, amo to dalagan sa itong panahon. Medyo may mga kaklatabo. No? Pero dali sa itong tawhay. Kung baga no, gambal ang bakulod nga. Sige lang ha. Relax lang kami ni Anay. Ha. Chill lang kami ni Anay. Nagligad to kami perte inulan. Eh. Ha? But, sige lang ha. Padayo ito kaya po. Again ha. Just continue to like and to share our live stream mga minan. Live kita sa Facebook. Kagun gusto nyo makita ang aton yung mga programa, no? Kadto lang ka po sa aton Facebook page mga kabiyanan. Ara na datanan nga mga programa naton nga naka-live stream, nga naka-record, ara na datanan mga kabiyanan. And si Siningaga, lagpakan na to si Sir John Huatas. No? For the first honor si Siningaga, si Sir Bibot Ombion. Good morning, Sir. Second place. Si Sir Jules. Oh, mayang aga, Sir. Good morning, Dra. Shout out, Dra, sa inyo, tanan. Si Bilong nga, Pinimalay, Divina Gracia. Vallejo, Zamora, Moran, Azarcon families. Si Cid Prince, si Bible Center Church, mayang aga, Dra, sa inyo. Kay Ma'am Roslyn Pantonyal and family, mayang aga, Dra, sa inyo, tanan. Si Mama Kagpapa ni Ma'am Roslyn, si Mama Pataan. Kay Pastor Benji Alfonso and family sa Lumbia Baptist Church. Kay Ma'am Ani Irisari. Kay nang suping kagay daday sa Kawayan Baptist Church. Good morning dira sa inyo tanan. Kay Sir Ray Ramos. Oh, good morning dira. Kag sa bilog nga pa ni Malay Ramos. Kay Ma'am May. Kay Rin Rin. Kay Catherine. Kay Ron Ron. Kay RJ. Kag sa tanan nga BMOCF Church family. Kag sa Win Youth on the Rock family and CHMSU BSCE faculty and staff. Bachelor of Science in Civil Engineering, mga kabiyanan. Oh. Sakto, Civil Engineering. Pasi sumala, tablahaw. Or ano man ang mga pwede nga kurso. BSCE Cultural Examination. Ay, hindi, sila. Bachelor of Science in Cultural Expertise. Da, wala na tanahin, no? Bachelor of Science in Critical in entrapment wala. Aba to basi check to no. Civil engineering check to maguro. criminal environment wala abi di maguro. wala maguro mo na nga kurso. Sir Ricky Olimpo may aga dira sir. Sa Pasig City good morning dira sa inyo. Kay Sir Alberto Norbing Loreno sa Talisay City Zone 15. Oy, may aga. Kay Ma'am Edem ni Galon, dira siya, La Carlota, good morning. Kay Brother Dario, kay Brother Isagani, Brother Ronnie, Brother Mitoy, kag Brother Goyang, Brother Jesse, kag Satanan, nga ara, dira sa mga pumuluyo sa Hope GK Kabatangan, Talisay City, maayong aga. Siling ni Siling ni Sir Pibot, masadyang aton pangabuhi sa Pilipinas. Daw isa ka teleserye or drama, mahimo nga kalingawan lamang ini. Ha? Kung malingaw ka gini. Pero kung magsikit yung bulo, sakit yung malulong mo eh. Lumdong ka din ako ni manguha sa mga balayran ko niman. No? Nga naglambot ni siya mo ning utang ko man na magkatol ginulo mo no kay kabahal sa mga balayron mga black loan din sa Pilipinas. Nagsuryahanay kami ni ChatGPT. Kasi ako nula naging kulingaw sa kabuhi blaho. Ano mo nang ginasturya ko si ChatGPT? Oh, sili ko, grabe na ginakamahal sa ano. In Bacolod City, Negros Occidental, the inflation is high. Ha? Kumpara yanan, sa bilog ng Negros, ha? Ang inflation rin sa Bacolod mas taas. No? As a whole sa Negros, mga biyanan, nagnubo eh. No? Sa ibang mga banwa, ibang mga syudad. Pero rin sa ato sa Bacolod, yan, nagtaas ang saka. Pagin, no? So, mga balaklon, dasun ng aton bala nga income wala mo nagsaka. Oh. Anong himuon aton? Buhinan ta ang aton nga kaon guroy, no? Instead nga makaon ka katatlo si sa kadlaw, ka apat, ka lima. Oh, may iba ni kalima eh, breakfast. Oh. After sang breakfast mga alas 10. Kay breakfast alas 6 eh. Alas 6 alas 5 media eh. Mga katigulangan bala naton nga style blaw. Oh. Mga alas 10, alas 9, alas 10 gutom na eh. Makono ba naman na mahaw ka alas 6 siya. Pag alas 10, gutom ka na na iya. O, pag-snack ka eh, anong snack kon mo? Mingita ka na iya sa mga sandwich. Basta na, oh, sandwich. O, mingita ka na yung mga pulupa init-init anay sa chan. O, sandwich, sa sun, mga pika, ikaduwang nga kapi, muna blaw. O, pila naman ang gastuhan mo. So, after a while, balik ka naman sa ubra. O, oh, alas 9, alas 10, alas 11. Pag alas 12, gutom ka naman natin, manyaga ka eh. O, oh, manyaga. Kapin pa kung nakabutang, nakatatak na sa iyong mindset, nga dapat manyaga ka gina alas 12. O, oh, tapos, gito, kung hindi ka kapanyaga alas 12 daw, gino daw may kulang sa kabuhi mong. O, oh, awala si papa ko. Shout out kay Pastor Benny nila. Alas 12 na gani, miskin bago lang kakaon, gutom na na iya. 12 na mong. O, oh. So, manyaga na na, alas 12. O, oh, tika alas 12 ka manyaga. Ang panihapon mo, lawig pa. After 6 hours pang panihapon. No? Either alas 5 or alas 6. Oh. So, mga alas 13 na yan, alas 12.30, ngapi ka naman eh. O, oh, mangapi. Ikatatlo na ni nga pangapi ha. Kaya may pangapi sa aga. O, oh, ikaduwa nga pangapi sa alas 2, alas 10. O, ikatatlo nga pangapi, alas 3 hapon. O, oh, mangapi na naman. Oh, doon mabakal ka sa mga siyumay, mga quick-quick. Oh. Ang English quick-quick mga kamiyanan, egg waffle. Hindi, joke lang. Oh, quick-quick. Oh. Ano blang itlog ba lang agin prito bla? Pero nakaboil na siya. Ginbutangan lang dressing. Oh, di ba? Ang buta nakasagad mga Pilipino, basi pwede ni prituho ng itlog na nakaboil do. Pwede ah! Oh, butangan ta dressing ah. Oh, na prito gin man. Oh. Muna nga na-snack ko na hapon eh. Oh. Pero sa mga iba niya, gabakal gina yung pamahaw. Mga Spanish bread. Oh, sana all Spanish bread. Oh. Mga pan de leche. Pan de... Ang may cheese na bala sa tunga nga... daw pong eat ka na ko. Cheese bread. Cheese roll. Oh. Oh, pandi Manila, oh, pandi Coco, basta kay tanan ng mga pandi Susa. Ang pandi Susa na bilang nga ginasugba. Oh, gina barbecue ang kun wala ka inugbakal sa barbecue nga manok kag baboy. Te pandi Susa ka na lang nga barbecue eh. Lima lang. Hoy wa ay nagid ba? No? Oh. So pagpuli mo sa balay, mga alas 5, alas 6, luto. Manihapon ka naman. Amo na ang ika, lima mo nga kaon. Di ka alas 6 ka pa lang, alas 5 ka pa lang, nanihapon ka na. Pag hindi ka matulog, ya, alas 8 or alas 9, alas 10, alas 11, gutom ka na na. So makaon ka na naman, agay. Ah. Amo na ginatawag na midnight snacks. O, amo na nga wala taginiwang eh. wala taginiwang. So, tungod kay kabudlay na sa panahon, buhinan na lang aton kaon na. Kaon ka ng kaduha sa isa kadlaw. No? Ang pamahaw mo kag kanyaga, isahon mo na lang, alas 9, alas 10. Daso ng imong panyapon, alas 5, alas 4, alas 5, muna lang na. Huh? Muna, patay kung patay, total, palangit man ta. Hindi total, kay hila, yung agsugbo, no? Patay kung patay, total, total laway, hindi ito na ya. Bahala na sila mambal, sila laway ta. Guapo to ya. No? Kung ang balon kanila ya, laway ka, ang balon mo sa imo na iyang opinion. Why kula bot opinion mo? Ha? Why kula bot opinion mo? Siling siyang pulong sa Ginoo, I am fearfully and wonderfully made. Ay, nano ka man niya, man. Ha? Imo na yung opinion niya. Oh? Mangkutabla kon mama. Mangkutabla kon mama. Di ba kay sabto niya, ay, kagwapo ginasong bata ko. Kagwapa ginasong bata ko. Oh? Si partner Rod, gapang babay. Oh. Sige, sige. Oh. Ma'am, Corazon Estilloso, mayong aga. Kay Ma'am Irma Banyas, good morning. Sir Robert Hisulgon, shout out sa inyo, mayong aga. Kay Ma'am Chona Aldea, good morning. Ma'am Rima Joy Hitchanova, mayong aga doon sa inyo, no? Kay IBCP. Ayawan doon ibasa sa pangalan. IBCP Bukawi Igakos. Ah, okay. Oh, IBCP Bukawi Igakos. Oh, oh, salamat, salamat sa greetings. Oh, naminaw mi, Igakos Davao del Norte. Shout out sa ako asawa, si Anna Davis Pakay, o sa among mga anak, kay Jerko Davis Pakay, Manilin Pintakase Kolita Pakay, o kay Zeke Liam Pakay, okay, Bethel Davis pa kay Makasiro, Gabe, no? O Gayos Makasiro, o sa among silingan diri sa Inoy Compound. Uy, mayong buntag ninyong tanan diha, ha? Sa Davao, sa Igakos, Davao. Mayong buntag ninyong tanan diha, o ginaot nga, maayo ang inyong, sa turil, no? Sa turil, no? Maayo ng inyong mga kuskus, kuskus, mga kukabildo. Hindi na ko kabalo magsinibuano mga kamiyanan. Kay usahay ba? Og dugay na kaso sa kalugar. Malimot na kag unsa ti imong gigikanan. Oh? Sa una, mas term kay ko magsibuano. Karon, murag kontrolado na ba? Ma'am Gloria Lara, maayong aga. Oh, good morning. Kay maayong aga man sa tanan ng mga Bible workers ang Cross Life Fellowship PhilAsia. Kag sa tanan nga nagapamati. Oh, may aga. Ma'am Melanie Aison, good morning. Ma'am Marlene Joy, may aga. Sa Manila. Oh, listening diri sa Manila. Oh, kumusta daw Manila? Kay Tita Zo Valero Torricapo, good morning. And also man, sa kay Ma'am Eleanor Doresa, kag sa bilog nga panimalay Doresa, kay Nanay Connie, Tatay Benny, Docracia, kay Daniel, kay Daryl, kay Diana, sa tanan nga mga members sa City of God, kay Pastor Enid and Bidon Family, kay Mami Kleng, Daddy Sammy sa Batangas, kay Tito Jimmy, Joanne, Jason, Jana Piscadera, maing aga na sa inyo. Kay nalipat ko sa pangalan. Si kay Ma'am Charity, Ma'am Charity Rodrigo Encila. Dayo lang po ako dito sa Igbaras, Pastor. Doon lang na-assign papa ko sa Southern Leyte, kaya doon ang family ko ngayon. Ah, okay. Okay. So, saan po ma'am sa Southern Leyte? Okay, dito ta nagdako mga kabiyanan sa Southern Leyte. Na medyo ang kanta na sa Southern Leyte, ang ilan na ba lang provincial hymn, Maoy gasa sa langit, ang lalawigag Southern Leyte. Oh, hindi na malipat. Ha? Hindi na malipat. Nanay Virginia Arabilo, maayong aga. Bayluhan na lang ninyo ang Bacolod is the city of smile. No? Kahit kamutagali ang pinakamahal gasolina, daw budlay na mag-smile. Budlay, gina. Budlay na eh. Pero sige lang ah. Smile ang tagyapo na. Nga maglabay ka pala sa mga gasolinahan. Si Tintay 3, si Tintay 6. Daw ka lang. Daw ka namin na lang ginhibi mo. Pero sige lang ah. Kay Siling sa pulong sa Ginoo, smile. Awa, wala na gali nakasulat. Siling sa pulong sa Ginoo, no? Count it all joy when you face the high prices of the wala na gali si Bible. Siling sa Bible, count it all joy when you face trials of various kinds. So, it's a form of trial eh, ng mga blairan nga mahal-mahal. Ma'am Carol Vidal, mga aga kay Ninay Esther Labaste. Uy, ba yung aga? Belated happy birthday. Salamat gid, Ninay. Oh, salamat gid. Okay, kay Nanay Claire. Oh, Nay, kamusta Nay? Good morning, Dra. Kay Toto Kim Lloyd nga nagpuli, subong. Okay, kay Inday Shane. Good morning, Dra, sa inyo. Siling ni Ma'am Eleanor Prispe kay Lola Inday Kualing Andrade. Uy, oh, nga na-stroke siya araw sa saklan. Oh, prayahan gid naton. Ina. Kay Sir Tristan Gulay. Mayang aga kay Sir Alberto Loreno. Siling niya kay Brother Randy, kay Brother Chad, Brother Jonathan sa Talisay. Good morning sa inyong tanan. Kay Ma'am Lourdes Morcillos, mayong aga. Ma'am Elizabeth Amantoy Himoto, good morning. Oh, sila niya, ability na paper. Pili, edad mo, 36 ah. 36 pa lang tama kami yanan. Oh, wala, pataka medyo tatlo na katuig ang aton nga paglumpat sa kalendaryo. No? Ay, di, apat, lima na katuig. Hindi pataka baluhaw. Ma'am Ruby Rufon Repes, may aga. Kay Ma'am Merly Lumawa, good morning. Ma'am Lucita Aligrado, may aga. Ma'am Rima Joy Hitchanova, happy birthday man sa BFF ni Ma'am Rima Joy nga si Helfa Diasis. No? Golden Girl sa sining aga. No? 50th birthday, okay, Ma'am Helfa Diasis. No? Kag sa churchmate ni Ma'am Rima Joy nga taga Isabela Evangelical Church. Kay Tita Ma'am Aida Taguan nga nagapamati man adlaw may aga dira sa imo. May aga. O damo ta mga listeners mga mayanan. Ma'am Teresita Juliesa may aga kag antes sa padayon mga mayanan. Antes sa magkanto sa aton nga pabaon, mamati kita na sa isa ka man. Malakati malin kay mabalik pa oras na Pilipinas.

0: Aray na namang miyanan sa itong napabaon sa siningaga. Kagang pulong sa Ginoo nag-remind sa aton nga hindi kita pirmi mga biyanan mag-kabalaka, no? Kaya nga ito nga bulig ara sa Diyos. Siling sa pulong sa Ginoo, Psalm 121 verses 1 to 2, I lift my eyes to the hills. From where does my help comes? From where does my help come? My help comes from the Lord who made heaven and earth. Now, ang Psalm 121 is one of the Song of Ascents, mga kabiyanan. Traditionally associated ni sa mga pilgrims na nagbiyahe pagkadto sa Jerusalem for worship. And sometimes, ang ilang journey, mabudlay, kadelikado. So, this psalm begins with the question, di naghalin ang iyang abulig. Where does my help come? Kag-arap man dayon ang sagot, my help comes from the Lord. And if you look at the answer, it is immediate and it is confident. Okay? So, immediate kag confident ang sabat dayon sang iyang pamangkot. No? Wala ginbutang sang psalmist ang iyang confidence sa dalan, sa iyang kusog, sa iyang circumstances, sa palibot. But his confidence is in the Creator. So, kung sa sining adlaw, I don't know kung ano mga problema ni mo. Well, may problema kagid pareho sa akon. Tanan kita ya, may mga problema, may ginapanumdum kita. But we should look beyond our problems. Okay? Should look beyond our problems. Siling sa psalmist, I lift my eyes to the hills. Naglantaw siya sa palibot, kaya dira naghalin ang mga ano mo. Sa unang nga tiyon, dira naghalin ang dira nagatago ang mga kriminal, mga hold up. Pero sa unang nga tiyon, sa tiyon sang ancient Israel. So, but then when he was lifting his eyes, hindi lang kayang hills na nakita niya, kundi ang kapalibot nakita niya. Nakita niya nga iningatanan ng mga bagay may nagtugas ini. And the help comes from the one who created the heavens and the earth. No. Kaya kisa kung overwhelmed kita bala sa aton nga problema. Ang aton niya nga mga atensyon, mga kabiyanan, naturally, dira na naka-fixed sa mga problema. Diba? Nag-atulog kita sa bill, nag-atulog kita sa aton balairan, nag-atulog kita sa aton problema, nag-atulog kita sa mga uncertainties. Wala pa nag-abot yung sweldo, ubos na. And we start to think, kung ano bala ang nagsala, blahaw. Diin kita nagsala somewhere down the road. But sometimes we need to lift our eyes. Okay? We need to lift our eyes. Hindi tungod kay ang problema, hindi matuod. Yes, tuod yun na yung problema. We need to lift our eyes because the problem isn't greater than God. Ang problema ni mo, sa tubangan sa Diyos, gamay lang na. Kaya man mga biyanan, kung anong ginapukusan natin, amun niya nag-determinar kung anong nagapuno sa atong tagipusoon. Kung ano ang ginatulok natin, amo ni ang nagadeterminar kon na ano ang ara sa aton unod aton tagipuson. So look beyond your problems and lean on the right source. Okay, siling sang salmis mga biyanan, I lift my eyes to the hills, then the question, from where does my help come? Then the answer, the immediate and the confident answer, my help comes from the Lord who made heaven and earth. So, ang psalmist mga biyanan na mangkot sa isa kapamangkot, that every believer, every one of us, na pamangkot sa aton kagalingon, that eventually we need to answer. Diin gid bala aton nga, diin gid bala naghalin aton nga bulig. Kung maital-ital kita balayhan, anong ginahimo na ito? Nagapangamuyo kita? Kung nagpangita kita sa mga bago naman ng application ng mautangan naton. Sounds familiar, right? Kasi ako maital-ital kita mga biyanan, nagpangita kita eh. Doon may memorize mo ng tanan ng mga application, no? Gcash, Pimaya, Skyro, tala, bilis, mabilis cash. Oh. Dumi-memorize mo na tanan ng mga application nga dira mo ginakuhaan sa imo nga na ginautangan bala naton balahaw, may huwanhan pa kag ano da. Oh. But ask yourself, where do you turn when you are tired? Where do you go when you are afraid? Diin ka nagakadto kung kinahanglan mo solusyon sa imong problema. Permi mga kabiyanan sa itong kabuhi. That instead of going to God, ha? Amo na eh, nagapangita kita sa kundiin diin. Nagakadto kita sa mga loan applications, nagakadto kita sa mga loan sharks, anywhere agod nga masolusyonan gamay imong problema. But you know what? Diin kita ayhan bala ng ayo, wisdom. Yes, people can help, money can help, experience can help, but none of this can replace God, because our ultimate help comes from the Lord. So look beyond your problems, lean on the right source, and live with confidence. Ramyanan. Chilling sa sabat niya, my help comes from the Lord who made the heaven and earth. Very confident, mga kabiyanan. Kagang rason kung nga ini nga psalmist confident katama is because ang iyang helper, amo ang magtutuga, amo ang creator, mga kabiyanan. Okay? Kung ang Diyos ang nagtuga sa langit kag sa duta, then ang imo nga problema is not beyond His ability. Right? Siya ang nagtuga sa langit kay si Duta. No? Kadako sa ginimo niya sa una. But silingon niya mo problema. Gamay lang na siya. Siguro komplikado yung mga sitwasyon sa buong. Limitado yung mga resources. Dutay ang imo kusog. Dutay ang imo kapabilidad. But God's power is not limited. His power is unlimited. Muna gani, nga maka, pwede nato natubangon ini nga adlaw, pwede nato natubangon itong mga problema with confidence. No? Hindi but silingon, nga nabalaan nato ng tanan. No? Kagkabalo kita nga everything will go according to our plans. No. Maatubang naton at ini nga adlaw ang mga problema naton with confidence because you know who your helper is. Okay? So, din gita balayhan, nagapangayo sa itong buling. Din gita balayhan, no? Nag-rely gita balayhan sa aton nga Diyos. Ha? Ano balayhan ang nagaliwat sa tiyon nga may ara kita ya relasyon sa Ginoo? So, hope and I pray, no? Kauturan natin, mga kaigsunan, mga kabiyanan. That whenever problems arise, look to God before looking at your circumstances. Lean on Him instead of depending entirely on yourself kag sa iban nga mga bagay. Live today with confidence in His strength. Kaya nga aton Diyos mga biyanigin magpabaya sa aton. Imo kusog, limitado, yes, but your helper is unlimited. Alas 7:51 mga biyanan, this is magpabayaan mamati kita na sa pipilang ka mga panumdum. Dumalagat yung maglain, balik pang oras na, Pilipinas.
1: Ikaw, ako, kita tanan, Pilipino. May nagkalain-lain nga pagpati, may nagkalain-lain nga pagtuo. May nagkalain-lain man nga dialekto. Apang kung lingwahe ang pag-aistoryahan, isa lang ang nagakonekta sa atong tanan, ang lingwahe nga Filipino. Lingwahe sang kahiluwayan, paghiliog yon, kag pagka-Pilipino. Ang 1233 DYVS kaupod sang kada Pilipino sa pagselebrar sang buwan ng wika sining bulan sa Agosto.
2: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Project.
3: Effective communication is one of the keys to strong and productive work relations. Mahalaga ang komunikasyon para maging maayos ang ating relationship sa office, bahay, o anumang team na ating kinabibilangan. Isa sa madalas na dahilan ng conflict ay poor communication. Pare-pareho man ang nationality o magkakaiba ng lahi, tiyak na kailangan ng maayos na komunikasyon para maging maayos din ang takbo ng trabaho sa opisina. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips. Ang sabi sa Proverbs 18 verse 21, "Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Your words impact your work." May mga dilang nakapananakit dahil sa mga salitang binibitiwan nito. Mayroon namang dilang nakapaghahatid ng encouragement at nagdudulot ng masaya at maayos na pagtatrabaho. Sa aklat na More of the Best of Bits and Pieces ni Dr. Rob Gilbert, nagbahagi siya ng mahalagang salita na mabuting gamitin din natin sa tamang panahon at pagkakataon. The six most important words, I admit I made a mistake. Kung tayo ay may pagkakamali sa ating trabaho, mas maganda na aminin natin ito kaysa pagtakpan or worse, ibaling ang sisi sa iba. Admitting your mistake is a sign of strength and maturity. Ipinakikita nito na ikaw ay responsableng tao. But that's just one side of the coin. Owning up to your mistake is a good start. Learning from it and making sure that it won't happen again complete the process. The five most important words, you did a good job. If you want to promote a culture of excellence at work, batiin at purihin ang mga gawang mabuti. Positive reinforcement ang tawag dito. Kung ano ang maganda, kung ano ang tama, yon ang ating babatiin. Nasanay tayo na kung ano ang mali, yon ang madalas nating punahin. Subukan mong baligtarin ito. Praise more and criticize less. The four most important words, what is your opinion? Ang paghingi o pagtatanong sa opinyon ng ating mga kasama sa trabaho ay pagpapahayag na tayo ay nagpapahalaga sa kanila. We value them. Even the most creative people need the opinion of others to test and further refine their ideas. The three most important words, if you please. Kahit mabigat ang trabahong hinihingi natin sa ating staff, kung ito naman ay nai-communicate ng maayos at may pakiusap, mas nagiging magaan ang dating nito. Pero kahit na ang pinakasimpleng trabaho ay maaaring maging magbigat ang dating kung hindi maayos ang paraan ng pag-uutos ni bossing. Words impact work. Kung may ipagagawa sa iba, huwag kalimutang magsabi ng if you please. The two most important words, thank you. One of the best motivators in the workplace is appreciating the work of our people. Huwag tayong magtipid sa pagsasabi ng thank you sa ating mga katrabaho, sa ating boss, o sa ating kliyente. At ang panghuli, the most important word, we. If you want to strengthen teamwork, use we more often than you use I. Sa totoo lang, ang tagumpay naman ng kahit anong organisasyon ay hindi naman gawa lamang ng iisang tao. It is the output of many people working together and giving their best to get the job done. Kaya, ang higit na dapat palakasin ay ang tayo at hindi ang ako. Teamwork is we, not me. Your words will impact your work and that of others. Encourage, inspire, and motivate others through your words today. Sana ang iyong mga salita ay gaya ng inilalarawan sa Proverbs 16 verse 24. Kind words are like honey, sweet to the soul, and healthy for the body. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod. The sweet voice of salvation.
4: Kibaluon ang mga sinyales sang ginatalana nga paglupok sang bulkan. Pagtaas sang beses ukon asud-asud sang volcanic quakes kaupod sang mga tunog. Pagbag-o sang duag ukon kulor sang steam emission halin sa puti pakadto sa abo. Pagmala sa mga pananom, busay kagbubon sa palibot sang bulkan. Pagtubo sang bag-o ukon pagkabuhi sa mga daan nga thermal ukon mga mainit nga lugar. Ini nga pahanumdom ginadala sa inyo sang Philippine Information Agency Western Visayas, Office of the Civil Defense Region 6, Kagsang 1233, DYVS.
5: Because you know I go to Palengke, Palengke, each morning.
6: Bantay presyo, upod kay Ruth, diri sa Uras na Pilipinas.
0: Mami na nara sa piyang linya ito nga partner, si partner Ruth Claor, para sa ito nga bantay presyo. Good morning, partner Ruth, kamusta? Hello, partner Ruth, are you there? Partner Ruth? Daw, laugroy.
7: Hello.
0: Hello, partner Ruth, are you there?
7: Yes.
0: Long time no hear.
7: Hello.
0: Hello, okay, partner Ruth, okay na, go.
7: Oh, sige, sige. Mayo aga, partner, sa maayo aga man sa ating mga suki na pantalamatik sa ato nga programa oras na Pilipinas. Salamat sa kay Lord, nga nakabalik na ta sa ato nga bantay presyo. Gintinguan ko gusto pong kay Yeti. Pero may lang lain siya po aga pag-aulan. No? May lang alang kami po sa tulay sa ulan. So, kung salamat din nga ayo ang siya po kag gintinguan gid sang bantay presyo team ang pagpanguha sa mga presyo kay I believe nga nahidlaw na gid ka mo kag gusto niya gid mag-update sa mga presyo sa nagapanguna nga balakdon. So, are ang presyo ay, no? Una ta sa presyo sang buga. Ang buga, sa mga gihapon, no? Wala man pagnabo, wala man pagtaas. Kusingon, steady lang ang presyo sa buga. Ara sa, kung gusto mo mag-taon sa white rice na mahumok kag magdamo o ginami mong kakaon. No? Ara mo na siya ang jasmine o po ng jasmine o po ng ganogado na kagpon. Ano pa? Sa variety sa buga, kag ang iya sinang presyo anay, ara sa tag sobra 50. No? Taga 53, 54, 56, 55, may tag 57 man, may tag 58, amo na siya ang presyo hanay, no? Ang denorado ara sa 54, pag amo na ako na pakal ang denorado, tag 54 ang kada kilo, ginasamuan ko ina akong ginamiksuhan ko ina sa red rice, it's a brown upon my black rice na available sa merkado. Te, ang muna napakal ko sa ginasamuan ko sila nga. At the same time, healthy na sa ginami pa imo nga kaon. So, ang red rice naton sa isin pa ang kada kilo. Ang ato na brown rice, ara ina siya nag-libot sa presyo nga 65, tagdog 68, no? Mga suki naton. Kag ang black rice, ang black rice naman, ara sa tag 68, tagdog 72, no? 68, tagdog 72, ang iya sina nga presyo hanay. Kag sinipingon, makagto naman tayo sa presyo sa utan, no? Ang presyo sang utan, syempre, hindi na kita sila matingala nung taas sa mga presyo sang utan. Isang dito sa puno, ano nga, yun pamangkod man nato, dito dito, medyo makatahal man ito. Medyo nagtaka man ito ang presyo. Di syempre, pag labot na, di sa guwa, mahal na siya. No? So, ari, ay tungod nga malain ang syempo permitting ulan, di, hindi manami ang tubo sa ato sa utan pagpalakot. Ang pipino naton, 100 ang kada kilo. Ang carrot, 100 man ang kada kilo. Ang ato naman nga Chinese pechay, ara sa tag 120 ang kada kilo. Pechay nga Bisaya, tag 140 ang kada kilo. Ang butchoy, pamilya, inis ang pechay, namit, inis siya i-adobo. Isahon mo lang mula sa bukbay, no? Magbutang mo na, butangan mo, ay persyos, namit na lang siya ang sabot. Pero ginabutang man siya sa pansit, no? Kung